0: wala nga ne ko Seigne Abdou Nangam munela wa baxna demal yakar la nga ne diw mu la dina ko lijeenti du ko lijeenti ci sansé ndax nit bu fekke dafa mer lijeenti ci sansé dana def lo xamne bu jalle dana ko reccu mom nak dakoy waj ba nga xamne koke bu ko fanano wala mu gontoko la nekkon ci xolam da fay wacc kele la nekkon ci xolam day wacc mune wote len ci kër gi ñu jubolé ko len su fekke wote ne ci kër ga mëno leena jubolé mune nañ ko yobbu ci penchima su démé ci penchima moy mu jawax daf daan wo mag ñu bax ji fi nekkon budé ci penchima ci tok kenn ku ne mu diglo tax dafa xébul won kenn ba ca goné kenn ku ne genn xalaat so genné sa xalaat ba paré mu daatu xalaat ne wa diw lo ci xalaat diw na nangam ñu andandal légui deggal lolé ka nga xamné mo ñak nekul ci yoon ñu ne ko yow mi day diw ya nekul ci yoon ya xam no mëna toll ak sa dara jaak sa alal ak yoyu ndax ki nekul ci yoon nekul ci yoon ke neewle te ne ci deug mu ne ko ya ne ci deug mom nonu la yore won fi ci daara barnaan doon ko doxal doon wajur wo xamné ñi ko soppone bari na yaakar na ni mbolo mi buma yaatu lon tay radio bi joxe ko da nga gis ño xamné da nañ jël wax lo xamné sax man mi mënuma ko wax mu doon ko xamné ci bëgg serigne bi lu wër ci ngi la ndax dama da netti na ma te ni ma koy netti ni la koy netti sama doom bay ni la koy netti ñepp nak du man rek la ko netti li da nan man day Pari Ndiaye bama fa nekké sun serigne bi di Alhaji Mam Thierno ak serigne Modou Mukhtar jaar nañ Pari ndax seen wajur Mam Cheikh Oballa xam nga ne fu mi yobbu ak jabotam nit ñu baax di mami serigne khalilou mbake ndax serigne khalilou mbake moy Pari Ndiaye kon sun tudde Pari serigne khalil ñi ngi ci say mam na nga amé sa keur wajur wu goor moy nit ñu baax ñu sell non nga ko amé ci sa neegu yaay koké nak bu fekké ni nonu la da doxal nga am kilifa gu mel noné ñun ñepp daño wara nek royukaay bo gisé daru marnaan jabotam ngi ni tok ñi fi tok ñepp dekk sañ ci jabotam lañ ñepp kenn ku ne kéré bimu gëna aduna da nga ne man ñak na ñom ñepp dañ na ñak na du ma ne sax sañ ci ndax daru marnaan rek bi cër bi rek amna jigeet jo xamne dafa ñew fekk ma ci buntu bi di sante di wax ba yag muy wëlbeuti ko di joy man alhamdullilah rabbil alamin ndax te kat am sa wajur ñu ci wax lu baax so ñeela ci mag ñi so ñeela ci ndaw yi waye nak du ngay gis ben njabotam bo xamne da ngeen ko fekk ci lu dun nonu daru barnaan gi buñ fi doon dund 200 ak njabotu Alhaji Abdou Ndiaye wala kumi daan jëflenteen du ngeen ko fekk ci lu ñaaw ndax lu wara digle rek digle nako man mi nekkul Europe dama ko daan won nako sama papa mu na man nako man tay amna gan dama gungé gan gi jëli waat gan sangam muy ab serigne mu na ma soosé mu na ma ma ñoñu fi ñew ñepp di ay serigne bu ndaw bi ak bu mag bi ñeppayam serigne Touba motax nga leen di defal ku fi ñew nang ko yek nang ko gungé nang ko gaté buy dem la nga man nga masla ak mom bu mag bi ak bu ndaw bi ñepp ñoyam ndax serigne Touba motax ngay def lolé ci la ko jangé ci la ko déggé ci ni makoy waxé ni la koy waxé sama rak yépp diko wax samay mag diko wax ay jarbatam kon fofu lima xamné mom la fi delsi moy ak tiant gu mag di delsi wat nak ngeen degal ma ci serigne Modou Mukhtar Mbake di sunu serigne sama digenté ak sama papa lima ci xam yakarna sama baye yi tok ak gore ndjay mi yakarna ñom ko gëna xam waye nak ke da ne ko dundu 60 ans melna ni am nga téméré at ndax deg nga dundu nga 50 ans deg nga 50 ans mu melna yaangi ci téméré at kon lima féké amna ko amna sañu wax ko Seigne Modou Mukhtar dafa bëggoon sama papa bëgguko sama papa maangi fatlikou bi mu yoré négu ñax Seigne Modou Mukhtar Mbake dafa daan ñew di tok di waxtaan ak mom ma diko gis ba man ci la soppé won Seigne Modou Mukhtar bëgguko nga xamné man sumay giñ boba xélé la damay wax barké Seigne Modou Mukhtar mom la daan giñé goné yi dima toy sama morom yaat dama yow jéblo go té fu waxé nga né Seigne Modou Mukhtar man lé Seigne Modou Mukhtar moma neex dama ko bëgg kon amna sañu di giñ ci mom kon nonu mu doon anante ak mom doon anante bu rafet jamono yi nga xamé ni dafa wéré di ma ngi fateliko ben bis mu ñew setti ko kéro seigne modou mukhtar ci xolam bu oef ak ak baxam bim timé sama papa dafa tour ay xéewal ndax rek ak baxam ak xolam bu bax nga xamné kum gis yéne na la man mi di sosé di commerçant bayti gi yakarna yéne mako gëna xam wayé fekké na lo xamné seigne modou mukhtar da ko daan def koku julit ak xan la daf daan ñew na sosé xolal leen ma na safi sama rakib xolal leen ma lima jotté jënd daan ne ko command daal di command ciébam command peppam ay toll daan na ko na dem bayti ci bayti goge mu jëm japp naani ak nama déggé ay nit la daan yëkëti ab dundu di leen ko jox ñu diko dundé ca loolu ñun jaay nañ ko ci ay tonni ton yobul ko ci yobul ko bayti gogo waaw nit ki nga xamne nak lu am bokk ko yow yow nga nek talibé bo xamne da nga muritu ba jeex tak mu wëlbeetiku bu lo xolé rek yeeram la lam am lepp mu yëkëti ko jënd ab dundu andil la jënd lanen defal ko ci biir dekk ba koku su sañoon do xif do mar loolu jikkom la ndax xol bu baax la yoré man mu ñak solomi dama daan xol ma ñew siyaré ko mu dima xol ba ak mu ne ma sosé mu ne ko waaw mu ne ba dem beutem xam nga non wax daan ne ma man de amna xaaliss bu may seenu ma ne tek mu ne ma suma ci joté de dina la ci jox lu bari ma ne tek di xol mu daal def ni beuri xol waak mu ne ya bëggum xaaliss de nga ba daati ree mu daan may tap nga xamne da fay jël nit nga ñakkal sa bop solo mu jël la taf la ci bopam mom serigne modou mukhtar da lay taf ci bopam ba nga ñëmé ko té nit té skoy ñëmé da daan jël nit taf ko ci bopam ba nit ki ñëmé ko nonu la daan def wala mu bëgg la bolé sa bop da di ñëw dawal ba aksi da na la dama bëggon day nga togal ma tay ci abou ginar andil mako xam nga ni man nako am bu ne ko serigne modou bi def ko bu ne ko Seigne Gane def ko waxuma la ki do wala ñeneen mu def ko xam nga jébu ginaar fi ko xana bo wote won ay milliards la bëgg bo muy talib yépp daal di jox lo bëgg defar defar ko bo yërebu talibé dégg lo bëgg def def ko kon xam nga ne loolu tewuko waye bëgg boole nit ki ci bopam xamal ko ne ko yow de yegg na la sopp na la mu daal ne ma defal mako ma daal koy def jébu bay andil ko fi def tan war mu daal di def la wé de ñaan ñaanal ma benen yoon nak mu defaat ko fi mo bëgg netilé mané len serigne modou mukhtar ah banen la de dama am lo xamne limay wax sama sohna ngi may deg daf ma togulo ciebu ginar ma fatte ko dal di ñew ci kër gi tim bol bi ñi bëgg tibaté mané kuma job nan tibaté bol añ de ak marché ñu yobbu ko fima taxawé ni rek téléphone bi soné señ cheikh daan may wo nama sosé muna ma señ mod señ bi néna ndax añ bi paré na ma dar sama gi ni la ilaha illallah deng kuma job lo togu kuma job daan na ma ay ciebu ginar ma daan nako tibal fobal ciebu ginar ngi tejj ko ma dem jox len yap ngeen dem defu sos nonu la jele bol bi moy ciebu ginar ma jël lepp tak ko daal di telephone seigne cheikh nako andi pare na daal len di jox ñu dem jënd ay soup kéro soup lañ añé ñom andi ko fi nga xamne lolu boy xol da nga al miracle lolu do xam lu mu doon nga xamne bis bobo su fekkone mom moma dimbalé dé wallahi la si bu ma dindi won da am gatcha kon serigne modou mukhtar mbake yalla dal def na la ko sop waye day man day munuma egg fenn fi ndax sama xol dafa sedd kon kër gi ñun day dañ lay wax na la dañoo bokku ci kër gi de dañoo bokku ci kër gi nekul ni dañ ñuy seen rek ñuy dem ñu ne nangam ak nangam ci limay wax ay doom ak ni tok xamna ni ñun talibé lañ ci biir kër gi lañ bokku ci kër gi safo nañ ñu kër gi safo nañ ñu ci yegg nañu yegg suñu mbokk yegg suñu rak yegg suñu dekkando nit nak wala déssel lolou ba déssel amna bis bo xamné dama ñew fekk ko ci toli mu wolu bu ma ñew mu ne jappo len gal gi limay wax yakarna ay dongo war nañ ko fekke yo xamné ñoko doon jappo ñu ñew mu daldi ñew di jël dima sosé mu na ma jëlal may jël ñuy muy talal sama lox li day siarel borom daru la téré bi li day siarel ki serigne touba la diko def baag mo ma talal solo ma talal mu jël safari daal na ma diwo may def yoy yeb bam egg ba gal gi keur mu ne tejal len ñu tejal mu dima xol baag mo ma sosé lan la le dessé luma la manelati manako dara lu dess ci man la dess yow dara dessuti yow lol nak xol bu baax rek la yor xam nga adina ki ci gëna baax xol ki yene nit ñi ay xéewal ak wër ak gudd fan koku moy ki gën ci doom adamay commerçant ba dafa ñëwon ci suñu mam borom Touba nako man ka damay jaay ci bëgg lumay jaay rek mu jar muy ben lebu bo xamne ñu koy wax Seigne Cheikh Ndir mu dëkk Dakar bari lon alol ci bëgg luma yor mu jar mam Seigne Touba nako boy jaay daal ko andil juroomi jiir la ko ñëk andil nako jaay jaral jayu jeexal joy jahanama mo wax ko lebu bi lebina tek nako man de señ bi wax deug yalla juroomi jiin yoy nga ma wax de man wax deug yalla xamumako muneko di lol dina la ko leral muneko su fekke ne yaangi jaay te gennawa akhi wajur gennawa asaka alal ji da fay bari su alal ji bare da ngay dew so bewe da ngay jeexal bo je bo bewe da ngay jeexal so jeexale da ngay joy so joye jahanama rek nga jëm mam Serigne Touba wax ko lolou mamu khalilu mbake waw lolou kon ñun ñi nga xamne ay commerçant len dañ koy denkar suñu bop mu dal del ci wat nako bu fekke ni da ngay jaay da ngay neewal ñeug waye nit du tey alalam ba ñepp jaaxle ci dekk bi ne ñi de ciep amu fi mu tejj ci magasin rek na dama xaar mu yok bu deme bam yok nak mo doga commencé genn nan dama koy jaay lolou suñu mam borom Touba daf ko ayé pour ñun ñu gaddu walé ko ñun commerçant yi lolou nañ ko bayyi wala xel fofu yaakar na ni señ Diop buma duggé ci señ Modou Mokhtar damay sori waye nak waxtaan bu féké ñepp dañ ta bokk lima fa mëna yam moy ak cyant rek di sante wa fetto gi nga xamné mom la ñeenu bolé bis bi ndax légui señ Thierno wax nako légui karnaani señ baye Modou Fay baye señ Modou Fay fetto ak wa pari jaay duma ci sori ndax borom xam xami kat dañoo tok dafa am ñuy waxe xam xam am ñuy waxe deg deg ñi waxe deg deg nak ak xalaat bu rafet duñ yama ki waxe xam xam ndax ki nga xamne day wax xam xam daf naan li la téré bi wax fi lañ ko bind aya sanga moko wax ki waxe xalaat nak day melne man damay rawé sama xel rek de rafetal ca man xalaat lay waxe kon légui borom xam xam yi xam nañ ni Peri Ndiaye ak fetto ben lañ nekkon ñom ñep dan lañ maangi nuyu suñu bay Samsu di ci tegg buma ne bay Samsu rek yaakar naani nuyu na wa fett gep kon maangi li nuyu muy goor ñi ak jigen ñi waye Serigne Khalil ñi ngi lay sante bu baax de ñi ngi del setti del sante ci njabootu peuri gep lay sante ñi ngi lay sante di la xamal ni bis bi nga def de ñun de liñ man lepp andi nañ ko liñ man andi nañ ko de ci wa peuri sax dañu nar na ñew waye kenn ku na xamna ni yabale auto ñu joge peuri nga andi len fi ñom ñep ñu ñew tewsiko ciona yi nawet bi gom mi dekh mi metti na ci ñun nek seeni dom don ay talibé ndax suñu waju rek fa nek kon ñun luñu dox fi ci bir daru marnan war nañ ko matalé ba nga xamné kilifa gu ñew dana xamné ñi nek daru marnan day fa seen waju ye teñku ñom ñaga fa te ñomit talu de kër go fa dugg jang alcorane jaamu yalla julli ci rek ci loolay nek Seigne Khalil am nañ bekté tay dila ñaanal nak yan bi nga yanu waye nak dama lay wax na la mam Serigne Touba ku bokku ci mom kum yan rek Seigne Modou Mokhtar mi la yan xamna ne yan bim la yan mokoy teel bopam ndax man mu ñak solo mi donc suma yekete yan bari diko wax yaakar na yeen ñim jur li ngeen xam ak la ngeen ta man xamumako fekkewuma ak la wax ak yeen kon yaa sa yan bi dana oef toy ndax sa xol dafa bax da nga nek nit ko xamne royu kay nga duma ko wax sa ci mbokk dama duggé ci mbokk ci wiru jarbaat bi day melni damay solidarité ci walu jarbaat ba nit dang koy wax lamuy dundé ak nam mel ci yow ni nga mel sa qualité ñepp xam nañ serigne nga royu kay nga xaccho wo xexo bu xanté wo defo len way say rek nungul lako na nap ci ginaaw doon ñu bax la nga commencé ci señ sidi ba ci señ jili ba ci ñeneen jitt na bëgguma tuddu ay tour ndax bo lumé rek waye man gëna goor ñi jigen waye la gëna tuuti ba ci señ Thierno ñom ñep ñi ci sa ginaaw waye nak kula xam bëgg la dé ndax sa wajuru fi nekkon ko xam bëgg ko dé dem na Dakar di am bla ba yag jigen dal ne ma karma fofu ma makoy jaay munema fo dekk manako daruma ran munema daruma nga dekk manako waw munema way amna serigne bu fa nek bo xamne da ko bëkk lol ci sama xol manako kan la munema ci am xeer ni manako serigne modou mokhtar mbake ngay wax muné wala manako man mi moy sama serigne non la ko waxe deeng ca bo ma ngay wër di jaay mes di wër di gaddu sama sac kon ku bokk fofu man day ma ngi len di sante yeen ñep di len gërem amma seen fay xamna wax ji gudduna way xol bu set rek la kon lima ci tek moy yeen ñi xamne yeen digeen ñi ten andante ak yeen ñi ngi len di gërem di len sante moy ñi amna ci ño xamne fi ci daru manan gi len joge nama soosé fek dañ ñun kat yeen jabotuk bay abdou ndiay lu ngeen wote dañuy ñew ñew and ak ñun dik fi siares yi serigne khalilou mbake am ño xamne ñege amna ci ko xamna dakar la joge tal otam ñew fi mi ngi ci mbolo bi di sama goro ak soxnam tay ji ñoomi ñew nañ ci mbolo bi ak ñeneen ak ñeneen tour nak des ko mënd tuddu waye su fekk won dañuy tuddu tour damay commencé fi rek ba ci akhma mi rek continuer tek ci goro tek sun mag ju bax ji di sian jaay nga xamne dara yakalu ko dara amul ci len soxla lu meena don da naan ay rakam doxal len tay ji fi la ko bëggone di ci geew bi bama xëc wax da lank Seigne Cheikh Diop Iman deeng suma ne sañ ci rek tuddu ñoy mo tuddé imam bi sax lepp jeexna moy mom dafa nek ci terbat mom da nek ci biir ndax famille la bu ko ne famille rek kay famille ñepp ñom la ndax ñepp ñi fi nek ñepp ben bop la bo demone sañ ci tay kër go fu dugg da nga ne ah ké da mbokk la jarbat ba mang fay sey wala nijaaji wala nangam ak nangam lool nak sante nañ ko yalla sante ko Serigne Touba sante ko mam Cheikh Awa Balla mi nga xamne mom la suñuy wajur fekk ci won fi ci Daru Marnaan ci cër bi nga xamne am nañ ko fi te gis nañ ko fi ak dimbal yi lool lepp ñu ngi ci sante mam Cheikh Awa Balla ak njabotam bu ne njabotu mam Cheikh Awa Balla ñu leen di sante bayyi won kenn di sante xarit yi yépp tok dama bëgg tuddu tour ndax ñepp ay xarit lañ waye gone ñoma leen sante lo sama grand bi di Cheikh sante lo ma leen gore njaay mi sante lo ma leen bayyi ko sam njaay me nga xamne moy wajuru ñepp ñi fi nek wolbeetuko sante lo mako momi ni ngi ko gisse non la mel loko ne baye muna manako demal taxaw fe na nangam muna dede lolou day dem len ngeen def ko kon baye ni lay sante legi nak li nga xamne mom lañ fi jotone ana modou li nga xamne mom lañu jeppulo serigne khalil rahman suñu xola sedd li 500,000 xeb nañ ko nak xeb nañ ko am xeb nañ ko lol ndax dañ la munta fay ndax dañ na la kula tudde dom kula tudde dom rek bëgg na la ab tier kula ko jox rek bëgg na la xam nga ne bo xébon say mbokk dolu tudde tier bi de ndax tier bi fuñ jaar ñang koy film te tay ji li ñu ci wax ak fi ñu nek nit ñi dañ xamé ni sa mam alhaji abdou ndiaye jox ko ko tier ak njabotuk peur gep ko ko jox tay yaakar na ni sa téléphone bo boko déglé dégg nga ñu dëkk peur ndiaye ñu lay téléphoné dégg nga ñu lay sante dégg nga fané ni ñeneen ci ba ci europe ñi ngi sante kon mënu ñu la fay xana di la ñaanal rek nga and ak say rak yalla na la yalla defal jam te juubole rek say rak nga wouf len yalla na la ko yalla defal han waaw jere jef de nga lolu batay lolu tax di and ak ñu am xelit bax gis nga sama rak joju di ahmad ndiaye lolu mo wax nit day tok fen di wax ci xelam du jegg neena li dañ ko commencé ci bis bi serigne khalil serigne ahmad ndiaye neena dañ ko commencé ci bis bi ñi ngi leen di sante li tax na and ak rak yu bax bax man ak samay rak dañu bax motax ñu bayima fi may wax bu leen neexon bu mo dox bala ma eggal kenn jog football ma wala mo ne ma ya bari wax ngay terere rek nopil gëno fi xam kenn ci ñoom ñepp dañu jang xam nga Peri Ndiaye mom ku fa nek am nga ku jang alcorane am nga ku jang français ndax xam xam lañuy wër man mi nak taxul sama xam xam deme nonu waye ñoom mom ma sala ko mu ko mu xam xam it fa xel wa doom yu xam xam jeregen jef ma ngi leen jerejef jerejef seigne sosé jerejef seigne sosé ndiaye xamna seigne beko def nak ndax ñom suñu talibi lañ ñom wa ndiaye ni waye tay ji mom japp na ne wa Peri Ndiaye mom ma sha Allah ndax ni seigne sosé leralé digënd seigne Modou Mokhtar jangale ci jangale lo xamne gono gi tok di jang wax wala gono gi nga xamne dañ ko andi ci jotaay bi te fekkum seigne Modou Mokhtar jamono
1: deg na ci lo xamne xamna kan moy Serigne Modou Mokhtar lo xay yere yu ko ci téré koko dundu la jakarul mo wax ko Serigne Modou Mokhtar kon ñi ngi lay sante bax di la gërëm sante Jabotou Baye Abdou taxaway bi nga xamne

sañoon màggal yi bokk na ci mi màggalu sëñ Modou Mokhtar benn dërëm doonu ñu ko joxeeti ndax xam gu ma xam sëñ Modou Mokhtar ni mu tolloon ci yoon wi ak lim doon liggéey ci yoon wi mosuma ko woo benn yoon mu tànqam lu ma wala joxewul yitte ju mat yoo xam ne damay xam ne lii kat ak tofeel ak bëgg sëñ Modou Mokhtar rek tax ma di ko def waxuma nag li nga xam ne dana ko taxawee ci suñu jëmm ci liggéey bi nga xam ne dañ ko ca fekk kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ndax taxawaay bi bu rëy lay def ci ka sëñ Modou Mokhtar lu jiitu tey di jaam kon loolu sëñ Soosé li mu wax ci sëñ Baye Abdou Ndiaye ak sëñ Modou Mokhtar waaye njabootug Baye Abdou Ndiaye ni ñu mel ci kër sëñ Cheikh Abdalla man ko mel ko ci buntu kër sëñ Cheikh Abdalla yi mel ko ci njabootu sëñ Cheikh Abdalla mel ko ci biir ëttu kër sëñ Modou Mokhtar loolu yàlla ko jagleel sëñ Modou Mokhtar Përi Ndiaye gi nga tudd léegi sëñ Modou Mokhtar fa la jàngee jóge fa dem wala laan dem koso ci sëñ Mamour koso dem njëreem ci Cheikh Mamadou Bassir yooyu yëpp sëñ Modou Mokhtar jaar fi ba tey ji àdduna bi yëpp dégg ko ci xam-xam boo xam ne xam-xam bu leer la àdduna bi yëpp safoo ko bëgg ko kon li nga wax ci sëñ Modou Mokhtar mënuñu laa fay lii nga waxit la muy jàngale ci sëñ Modou Mokhtar mooy ak laabiram sëñ Modou li mu yaroon da koo yéenewul julliti yàlla yëpp képp ku mu gis nga di taalibi bu sañoon da nga baax ndax baax rek nekkoon ci moom kon li nga seede ci sëñ Modou Mokhtar lépp baax la kon ñu ngi ñaan yàlla mu sàmm leen te taxawu leen te aar leen sëriñ bi kontaan na xam na ne mbokk gi taxoon mu def lii di sàmm mbokk yi ak di ko dundal yéen de won ngeen ko yéen a jim am ci mbokk yi ak di sàmm mbokk yi ak di ko dundal won ngeen ko day ne ko Baye Abdou Ndiaye yéen a ji nga am ci moom ñun ñi di angewat ak gi mu fi bàyyi xam nañu démb ak barki démb soxna Fatou Ndiaye mi nga xam ne mooy wayjuru sëñ Khalil bi lii amee fi mu ko yegg ci xolam xam ne sëñ Khalil day jublu ci lenn xool maamam yi baax ya fa ñu nekkoon mu dellu si waat leen fàttaliku leen ci ay ñaan ak dundalal leen loolu rek la sëñ Khalil jublu loolee soxna Fatou Ndiaye am tam mbégte boobu nag noppaluwut moo ak njaboot gi soxna Fatou Mbacke kenn noppaluwut ay soxnay boppam kenn noppaluwut man dama wax ne ñoo futteeku ba ñu xëy dugal seen bopp ci waañ bi soxna Ndaye Sile miy jiitu ci kër gi ak soxna Ndaye Fall ak njaboot gi waaye taalibe yi kër gi soxna Bator Sile mi nga xam ne moo jiite daayre bi ak soxna Soda Law bi ñoom ak soxna Fatou Seck ñoom di njabootug sëñ Cheikh Sile Moria ak moom Baye Moria Sile ñoom ñëpp kenn desut man dama wax ne taalibe bu ne ci dëkk bi Cheikh Mbaye mi jiite daayre bi ak Modou Mokhtar Ndiaye ak seeni taalibe ak seeni njaboot ak seeni rakk ak képp koo xam ne aju nga ci kër gi ban nañoo wax ne démb fi lañ yar defar kër gi kon loolee sëñ bi nee na biñ ñëwee Baye Abdou Ndiaye ne sëñ Modou fay fetto xam nañ ne ñaar ñi ko tuddee sotti ci la ak def ci ndax xam ne diggante Përi Ndiaye waaye xam ne diggante fetto ndax sëñ Thierno mi fi nekkal tey sëñ Modou fay fetto Përi Ndiaye googee la jàngee xam ne kan mooy Baye Abdou Ndiaye xam ne kan mooy Mame Soosé xam ne njabootu Përi Ndiaye kon jàpp naa ne kon tey lii sëñ Khalil def moom de bu doon day diir jam na nañ ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te yàggal ko fi kon sëñ Mame Thierno ñu bàyyi la ngi tënk jox Cheikh Ganna mu tëj jataay bi ñii defar xéewal yi ndax sëñ Soosé mi xam naa ne ma ko gisee xawoon naa xiif te ay njaayal lañ àndal su ko defee insha allah rabbal alamin ñu daal di ànd ak ñoom sëñ Djili it njaboot gaa ngi lay sant ndax keroog bi ñu demee moom it ku yaatu la moom sëñ Djilim sëñ Modou Mokhtar ndax liggéey bii defloo naa ko ci loo xam ne dama koy jégglu ndax ab sëriñ soo ko bëggee daana jàppee jàppinu koo xam ne daanaka da ngaa fekk oto bu ne ca garage ba nga jël ko ne ko kaay jëlil ma ñee dem ñu nandu foofu nga dëpp wëri xaar jëri yari bagage loolu Mbacke li muy liggéeyu way juróom yi rek waaye biñ ko waxee xam ne dañoo waroon a jëli oto fayal leen journaliste yi ñëw bañ ko tàmbalee ak léegi moom day taxawaay boobu rek la taxawee wan nañu kat lii ñuy def Modou sunu bàyyi la ñuy liggéeyal te ndigal lañ am ci liggéey bi ndax sëñ Khalil mi fi nekkal sëñ Modou Mokhtar barkeem lañuy sàkku ak jaajëfam te ndigal lii mu ma jox kat kon lépp luy tax ndigal la jag dana ma ko jaral kon sëñ Djili ñu ngi koy sant ndax loolu man maa koy seede ndax ñoo ko ànd maa koy seede ndax kat gis naa jëflante bi nga xam ne liggéey bi mi ngi ko ci def ndax jàpp ndal la ndax yëru ni wota te yar na woto te mënoon nañoo jëli oto muy soññee rek corneeg waxtu ngeen ma waxoon jot na waaye day toog bañ noppi mu soog a noppi jël bagage teg ci laaj ma ndax noppi nañ pour ñu dem ñu dem bu noppee oto am lay wër man faa dëkk daa sori ca Touba waaye dana dem ba yóbbu dëppaat delluwaat ba mel ne kuy gënnaat dëkk bi yóbbu ñooña delluwaat doog a dem këram tëri loolu nag bu sëñ Khalil toogee joxoon ñu liggéey bi dañu ko liggéeyloo danaa ko seedeel ndax xam ne kat sonn na ci liggéey bi waaye nag sa ngërëm rek la ci sàkku Mbacke te njabootu sëñ Modou Mokhtar la ko defal ndax fii mu toog tey bu fi toogutoon ñoom njaboot gi kenn fi toog def ko kon bu toogee njaboot gépp ci bokk toog liggéey bi tey ji njaboot gi ñoom ñëpp insha allah rabbal alamin lépp luñ ciy def wala ñu ko ciy wax wala ñu ko ciy woote tàmbalee ci Mame Fatou Taw bi ba ci Mame Aswalo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yéen a ji sëñ Djili am yéen a jooju rek nga am te kenn ku ci nekk it taxawaay ba ngay am ak soññe ak lu jegal màggal gi ak xalaat yu jegal màggal gi loolu rek moo

depuis 1888. Ci dëkk bi ni wax pay kër ma soxna. Pay kër ma soxna di dëkk boobu mi ngi nekk ci commune bu Ndingraay ci département Bambey ci région Diourbel Sénégal. Moom Cheikh Mahamadou Faye Fettoo mu nekk koo xam ne sun borom daf koo waajal ci tànnal ko ay wayjur yu baax. Wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi walladhi khabutha ila akhir ila akhir. Sun borom tànnal ko wayjur yu baax. Ka ca jiitu mooy wayjuróomu góor ñu koy wax Sëriñ Masoxna Faye. Mu nekk koo xam ni ku daan jaamu yàlla la, ku daan jàng la, ku daan jàngale la, ku daan yare la. Nekk koo xam ni dafa wanan adduna ginnaaw dëgmal yàlla boroomam. Na dëkk bii Sëriñ Moodu Faye Fettoo gane adduna di pay kër ma soxna. La taxan mu sanc ko mooy jaamu yàlla ak di soxna Anta Magnick Diop. Moom itam yii ñoo ko meññ. Meññ ko ci ngor, meññ ko ci mbaax, meññ ko ci alquran, meññ ko ci ak njub. Mohamed la tudd. Way juróom wu góor mi ngi ko tuddee benn xareetu Sëriñu tukkuloor bu ni wax Sëriñ Mohamed Dia. Kon Sëriñ Mohamed la tudd. Mu nekk koo xam ni moom Sëriñ Mohamadou Faye Fettoo bi mu demee ba mat a jàng, ba mat a yar, way juróom waajal na ko waajtaay wi nga xam ni xalaa kulli xaal ngir nga bëgg jullit bi nekk tànneef yii du mën a ñàkk ci moom. Mooy lan? Mooy jàngal ko waaye mooy yar ko. Ba tax na way juróom woowu di ma soxna fay comme que ab jàngalekat la woon mooy ki ko njëkk a tàmbalil am jàngam. Waaye ab diir la ko jàngal jox ko Sëriñ Mor Ann ci dëkk bi ni wax Anin. Foofee la jànge alquran ba mokkal ko mokkalin wu rafet lool. Mu mel ni njàng mi it dafa mel ni ci la daa di rawe ay kemam. Ndakat sunu borom wax na ci alquran ni Mohamed qul hal yastawi alladhina yaxlamuun walladhina laa yaxlamuun. Waxal ni ndax ñi xam dana yam ak ñi xamul. Kon nit ñi ndekete ñi ngi wuutee.

0: ci xam waye xam xam daaraam boobe ba mu fa ñëwé bokku na ca lam taamu won ci serigne mor an daf ni ko dama bëgg nga boole maak ba mu fa ñëwé bokku na ca lam taamu won ci serigne mor an daf ni ko dama bëgg nga boole maak kenn ci sa ndongo yi ngir mu dima doxal ay yoonit waye ci yarub serigne mohammedou fay fetto ak ci alquranan yu rafet serigne mor an mom la tan ngir mu necce wetu serigne amar fall mbacke diko doxal ay yoonin waye diko doxal ay aajo bi mu nekké mom ci lolu ci lan ko fekk wala fala ndaw ñëwé niko sa wuy jur de ma soxna fay dafa tawat waye biñ ko waxé tawaji dir bu gatt lañ ñëwaat tagge ko wuy jurum ban ko koy tagge fekk na serigne omar fall mbacke nek fa ñu wax ni kat bi mu déggé tagge bi ak lim gis ci serigne mohammedou fay fétal don tani ay atam bari wut tax kan mu ni faw da fay and ak mom dem taxaw wuy jurum di ma soxna fay ban denc ko serigne omar fall mbacke ñew taxaw serigne ma soxna fay ci julle ko ci jébal ko yalla boromam ban ñaanal ko ba nopi mu doora delu waye serigne mohammedou fay fétto comme que wuy jurum daf ko yaron ci alquran yar ko ci mbax yar ko ci yoonu serigne bi momitam mu gis ni ka fi wuy jurum tegan tankam warna fa tek tankam ba taxna serigne omar fall mbacke momu la sakko won ci mom ngir mu nek wasilam dox diggam ak asy ahmed bamba waye lan la serigne omar fall mbacke wax daf ni ko day deug la matna la serigne waye da ngay ñew ma yobbu la fa sa wuy jur jokk won muy borom darul mukti la serigne ma soxna fay mi wuy jurum jokk won na ci borom darul mukti lu jitu jurom ben wer ñeek muy jenn aduna ñu wax ni bi lool lepp jalle ci la serigne omar fall mbacke japp ci loxob serigne mohammed fay fetto ba yeksi ci borom darul mukti niko ci ki nga wara jokku ndam mom mo nekkan serigne sa wayjur serigne mudou fay jokku ci borom darul mukti ngir lan ngir yeggale ay mibeutem ci lan ci yoonu serigne waye ngir yeggale liggeeyu wayjuram mu nekkan ko xamne xamna ni hala kulli hal nit ki munta dem sa muy am serigne na serigne bi waxna ko mom cheikh ahmed bamba neena li anna man hadima shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytan haythu qasada kep ko xay ñak nga serigne bula ginni shaytané moy sa serigne ke shaytané ku muy sa serigne fan la jëme safara wal yas billah ma tax sunu borom téré na ñuy top shaytané ya ci alquran ya ayyuha allatheena amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ila akhir yeen ñi gëm yalla di julit bu len di top jéegoy shaytané aw yoram ne kep ko xamé top nga shaytané lan la lay digël moy lu bon kep la lay digal ak lu nusib ci ko amut serigne bu la ginni setan di serigne serigne mohammedou fay fetto nekkan ko xamne ko téla am ak dogula xam nga mag ni bokku na ci liñ daan def moy buñ joggé ba deugmal yalla moy ñu xass gani xassit dañ cey wone rek ñun ñi kat ala kulli hal liñ bëgg dinañ ci jox bokku na ki lim xassal mom bimu ñëwé ci borom darul muhti daf ni man dey daara juma dem ma fay daq alquran daara juma dem ma fay man ci liggey waxna ni bimu waxe lolou fekk ne borom daaru muti jamono jojje bare nay daar waye nak amna ci daara jo xeyni ay jambar rek fa nek muy daara fettu borom daaru mut dal ni kon de nan ko yubbu daara fettu ndak ay jambar rek fa nek cheikh mahamoudou fay fetto ñu andi ko daara fettu gi ñi bawo serigne borom daara muti boole ko ak serigne moudou ngoy fasar mu nek jeurinam serigne moudou ngoy fasar nek jeurinam and ak mom ci toli daare fettu ñuy liggeyel borom daarul muhti biñ deme dir borom daarul muhti mo wo serigne moudou ngoy fasar mi jeurini cheikh mahamoudou fay fetto niko ndongoli sante fay naka la def ak lim khassan muniko mom day lim khassan lepp matal nako waye nak boole na ci lanen lo xamni nak mom bokuton ci lim wax muniko lolé moy lan muniko moné moy numu am bokku nit ñi borom daaru mukk daani kon day mom matna jeewri nas ko def jeewri tekkou ci at jeewri jojé mu ko defan daara fetto moy dox ba ni muy fetta gu ñuy bawo ko serigne mahamoudou fay fetto nek na ko xamni ku téla am ak dogula njambaram bogo ak manam alquran ak aman xam xam taxana borom daaru mukti doy lo ko ci lo bari lol borom daaru mukti wul won ko ci lu bari lol mu nekkan ko xamni wax na ni nimu newon ci borom daara mu dafa mel ni dom ci mom jige ko lol ci lepp ndax lan ndax ak njambaram waye mu nekkal ko xamni nak limi am lepp ci ciir daf ko boole wona wayef toy nekkan kuy toroxlu nekkan ko xamni sa boko gisse sa deug deug di nga xamni kuy dundu tawaduh deug deug mi ngi ni respecté won borom darul muhti lol joxon ko ciir lol ba joxon ko ay njabotam ku na xamna ne fetu gi mu nekkan ak darul manan ben deuk bi la motax biko borom darul deele fetu serigne cheikhou balla nek darul manan di doy borom darul muhti dafa jëlen serigne cheikhou balla jappi ko borom darul muhti serigne cheikhou balla bayyi won ko xel lol waye ci talibem ci torox la wax na ni digënté bi sa bu kaddu serigne cheikhou balla massa jog jëm ci mom diko wo danaka dewul xawa soli dal wala buy soli dal dal yami sol da skay dam jox ko kon lol ak tawaduh mënu ko wessu waye mu nekkan ko xamni serigne cheikhou balla doylo won nako lol surtout lu jëm ci diiné nda jumaay daara man ci jogé na fetta bataay ñew di fi taxawal nafila salat tarawih tamale baqra banas kon mom serigne mudou fay kern la won mu nekkan ko xamni lu massa am da kay jox borom darul muhti mom wax na ni même ay njaboti bopam ak talibem daf leen tan wax ni waxuma la man lima mom waye yeen kenn mom dara ke serigne bi ne fi nga xamni ku ci massa yor ñaari bubu sax day jël menama joxe ko waaw ñu wax ni kat mom addu yi mu daan jox daf daan bari ba ki dem ak ki ñew da nga dajante sa bu dagale dara ba jox ndaw ndiko dama yeetal ma borom daru ka xey yob balay ñew keneen fekk ko wala ci yor mi lañu dajé kon koku nekk na ko xamni ku daan dundu ak talibele mom cheikh mohammedou fay fekko waye mu nekkal ko xamni sun borom mayal nako lol mu nekkal ko am ijaba da yakarna ku ko xam xam nga yede sun borom wuy wona ak ñaanam nda mom kat sun borom rusul nako lol te lepp mi ngi ko jele ci ngeureumul borom darul muhti mom da nako wax ku ne xam na ni fetto dekk la bo xamni man na ni keuruk faju kay la nga xamni nit da na fa ndi febar bu ne ca buy del da fay wir ci barke cheikh mohammedou fay fetto mom da dan wax ni li nga xamni day mang koy sekkal doomi adamay diko jeflante ak ñom ci walum ñaan muy ko febar febaru xel wala febaru yaram suma ñaané sun borom rusuma ci mu teggeku nekkul luma donne ci sama wayjur bu goor nekkul luma donne ci sama wayjur bu jigen waye day ci borom darul muhti la ko jele mu nekkan ko xamni wax na ni même waxuma la adde jim daan joxe waye sax dewr yor dara aje laaj ñew di laaj lumay ne jox nako lolé motax amna netri na ne ben bis jël la jël xana sa li wa kërëm wara xewlu or ko añé mu joxé ko ngir ñu waajal ko añé ko aje laaj dik soxla ko mu jël ko jox ko taxaw xaar yalla waye wax na te bis bobé rek lu yegg dara sunu borom wéccel nako lamu joxé won wéccel nako lamu joxé won kon cheikh mohammedou fay fetto kon nekkal na jëm jo xayni ci gattal man nan ni moy ki ak dundam lepp barkel lepp yiw la lu ci nek rek manes na ci jangé manes na ci tektalo bo xolé téré bi ma def ci mom mu tuddu nurul hidayah fi ghaya cheikh mohammed fay moy ak dundam da fay gindi nit ki leer la guy gindé ci wet ku ne nak muy ci julité muy ci talibé muy ci ngor muy ci njambar muy ci mbax ak dundam lo ci xor rek yima wax lo ci bëgg ab tektal bo xolé dund man nga ci tektalo ba am ci ab yobbal kon yalla nañu ko sunu borom fayal kon ci ni la nekkan fepp gi nak ba togolop sunu borom ñew serigne cheikhou balla joxe ndigal ñu denc ko ci almer yi ñuy wax jannatul firdausi bam fi joge ba legi njabot yi fi bayyi lim doon dund nampatal len ci lolé la nekk moy jang alquran ak jangale lepp lu xamanté momit bo diké fétta fék ko muy lu mëna doon muy ngorga muy talibé ga muy alquran ja muy ñaan yi nga xamni daf ko daan def sun borom rus ko ci lol dar rajugu ci dëkk ba lol lepp nak da fay tektalé ni sun borom nangul liggéey sun borom bu nangul liggéey waji ba su fu joggé liggéey ba da fay dolé ko comme ku melni serigne mohammedou mokhtar bi ku na xamna ni ay miram mel ni kat da fay tektalé ni mom sunu borom nangul nab liggéey na daram yaqku daram geltu gina lepp ma jëm ci kanam kon dañuy taxaw fi jox señ ganna da yakarna mbokk yi bari ñi ngi fi di xaar waxtanam kon lu waxtu bi xatkar rek faawut ne ki sanni kaddu kon ñi yam fi le lu ci juk ñu ngi koy sant yàlla sunu borom lu ki dëgg ñu ngi leen koy jégul leen waajal ëpp na lii waaye kat waxtu wi moo ko la jut kon xayrul kalaam ma xàlla wa dalla wa aleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu liñ tijjee woon doy na sëkk suñ diggante sëñ xaalit ci sant la ke des insha allah bu ñu yeggee ci bis ba rek des na ko mottali kon ñu yem fi bëllëg jàm wa aleykum asalaam wa rahmatullah.
1: Jërëjëf sëñ Mame Thierno Ndiaye macha allah fàttali nga ñu jëmm ju tedd joo xam ne li tax ñu di ko fàttaliku mag ñi saa bu ñu leen di fàttalikoo ndaw ñi dañ ci jànge waaye mag ñi jamonante woon ak ñoom dañ ci fàttalikoo te fàttali nga ñu jëmm joo xam ne ci mag ñi àndoon ak ku tedd gi Cheikh Ibrahima Fatty la te Cheikh Ibrahima Fatty moomee nag moom la sëñ Touba waxoon borom ñeenti fay yi ànd ak man doyna waaye ànd ak Thierno ëpp na ndax ko ànd ak Thierno yàlla dana la fay yonente bi dana la fay danaa la fay Thierno fay la kon sëñ Modou mi ñeent fukki kilomètres yi wër borom daaru moxti gor ko mag ña la xasoo woon àndoon ak Cheikh Ibrahima Fatty doon gor ñeent fukki kilomètres yi Cheikh Ibrahima Fatty dëkkee ak njabootam tey jii mu dëkk ci biir loolee te ña ko doon gor àndoon ak Cheikh Ibrahima ba Fatty borom daaru moxti ca la bokk waaye wala fii dañuy wax ne baax am na solo waaye li baax di am solo bàyyi gannaaw njaboot gu baax sëñ Modou dem na waaye na bàyyi na gannaawam njaboot gu tedd njaboot gu barkeel njaboot gu sell sëñ Mame Thierno mii ko fi toogal tey di xalifaam ñu ñaan yàlla mu dolli ko fay yàggal te wéral ko taxawaayam yitteem ci kër Serigne Cheikh Balla yitteem ci kër Cheikh Ibrahima Fatty yitteem ci kum bokkal Cheikh Sidy Makhtar Serigne Cheikh Balla mat na lool ñu ngi ñaanal sëñ Dame Faye it moom ma nekk Touba yaakaar naa bu ñu fàttalikoo sëñ màggalu sëñ Cheikh Balla bu ñu ko dee def ñu tuddee ko sëñ Modou Faye yaakaar naa sëñ Dame ma nekk daaru ma naan Touba sëñ Modou Mokhtar miin na ko wool na ko ay yoon du benn du ñaar te moom ci njabootu sëñ Modou la bokk kon ñu ngi leen sant leen gërëm sëñ baangi leen sant leen gërëm di leen ñaanal bu ñu yeggee ci cérémonie ma nag daanu yeggale kàddu yi ndax ñoom sax xam naa danañ gën a defaat beneen wàccaay bu ñu yeggee ci cérémonie bi waxtu weexat ak jamono ji ak bokk yi séq liggéey bi ñu bekk ñu bari ne ci ab tukki boo xam ne sori na te ñoom ñëpp incha allah bisu màggal gi danañ ànd ak seen kilifa sëñ Dame ak njabootu sëñ Modou Faye gépp ñëw fekk si cérémonie buñ ci yeggee di des ci kàddu yi ak jataay bi incha allah danañ ko yeggale kon ñu déglu Cheikh Ganna mu ñëwal nu ci li nga xamante ni bi moo nekk waxtaan wi waaye jaajëfal baax baax kon soxna yi ci taxawaay bi dañ koy waxoon bu ñuy ubbi liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant leen gërëm di leen séntu nag alxames ñoom it ci taxawaay yi ñu daan taxaw ci kër gi incha allah rabbil alamin muy waa dëkk bi ñoom ñëpp ak dëkk yi wër daaru naan yëpp kon Aladji Ganna dañ lay bàyyi rek ndax da nga tàmbali woon bay nuyoo ñu am ab ndog ndogu courant kon ñu bàyyi la waxtaan wi rek bu ko defee incha allah nga wéy ak ñun ànd ak ñun li nga xamante ni bi rek mooy nekk waxtaan yi nga del ci waatal nañ ci liggéey bu rëy bi nga xam ne taalibe yi fi toog yëpp ñu ngi lay xaar ci waxtaan wi nga xam ne baaxoo nga ko ànd ak ñun ci plateau bi spécial bi di sant bu baax ak fàttali bokk yi ñuy dogu dab ñi nga ànd ak ñun ci bay ci TV direct ak Samadiya TV ak Al Khadimiya TV ak Rafat TV ak Tiranga TV ak Sekhogui TV ak Benno FM ak Darul Mokhtim ñëpp ñi ngi ànd ak ñun ànd direct ci plateau spécial bi ñu jagle tey sëñ Modou Faye ak Baye Abdou Ndiaye ngir waajal màggalu sëñ Modou Mokhtar gi mi defal sëñ Cheikh Balla bisimilah.
2: Jërëjëf Cheikh Mamadou Mokhtar jërëjëf kilifa yi ginnaaw nuyoo woon nañ ci njëlbeen gi te jataay bi yàgg na te li waraloon jataay bi yépp jàllale nañu ko bi ñuy nuyoo dañoo tolloon ci nuyu Serigne Djili di ko ziare bu baax waaye it di ko ñaanal taxawaay bi rafet na lool di nuyu bu baax Aladji Soumbul Sylla mi nga xam ne ku miin màggal gi daa nga dégg ba tàyyi Cheikh Amadou Mokhtar di wax jëwrinam ak lam cay seere yàlla na yàlla yàggal ko di jaajëfal Serigne Modou Mokhtar Diop moom it ci taxawaay bi ak ci coordination bi ak liggéey bi taxawaay bi mat na rafet na yàlla na yàlla fay la nuyu njabootu Serigne Modou Faye fetto gi yépp di leen ziare bu baax niñ ko waxee di jaarale nuyoo bi Serigne Samsou mu jàllaleel ñu nuyoo yépp ci Serigne Mame Thierno bi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi ñaan yàlla suñ boroom yàggal ko fa te wéral ko di sant yàlla bu baax ci jataay bi nu daje te sedd ko ci cër bu rëy bi defee naa am na at moo xam ne mas na maa ñëw fettoo def si fa waxtaan waaye defee naa Serigne Mame Thierno daa junj rek waaye Serigne Modou Faye fettoo ku mata nafarat ak dundam la ndax yitte ju kawé ak pass pass ak dogu ak njabar ci nga xamné taxon na mu mëna am ay ngeerëm yu bari yum rango ci kanam borom darul mawti loolu yi tay ji liko firndé rek moy buñ ko tuddé rek tuddu fetto tayit ku mam ciorno mom moy jeewrini serigne touba kon kum doylo doylo ba def la jeewrini rek sa taxaway matna kon ñoomi no ngi leen di sante ndax def nañ yitté ci liggéey bi bu baax di leen ñaanal di jaajeufal wa keur serigne abdou ndjay ñoomi ci kaddu yi nga xamné ni serigne sossé andi nako mu nek kaddu yu mat kaddu yo xamné yu rafet la di leen jaajeufal légui la ma serigne samsou di wax né bañu dajé ci kër ga addi ji dañ ko wax way lañu jëk def moy dañoo wacc ay kamil ñaanal serigne mahamadul makhtar ñaanal serigne abdou ñaanal ci ñep doora ñew def li kon loolu woné na né liñ woté ñom xamnañ lim doon bu baaxa baax kon no ngi leen ci sante bu baaxa baaxit ndax borom ëtt bi mom li rek mo nekkon biram moy boole ak taxaw taxaway bu rafet ak gëf yu mat waye nit matale ngeen ko ndax kenn ku ci nek bi mu jëlé kaddoom wala bi mu téwé ak mbolo mi mu téwal woné na né seen way juriya ci and bu rafet ba seen digënté ak Cheikh Amadou Mokhtar seen digënté ak Cheikh Serigne Cheikh Aw Balla loolu matale ngeen ko ci taxaway bi feñ fi liñ ci jublu ci jotaay yi nonu ko Serigne Mame Thierno Ndjay mi doon yëkëti kaddu yi légui te mu nekk kaddu yu mat kaddu yu rafet moy woné né jotaay yi ñu taxaw luñ ci fatali moy ñu mëna xamné am nañ ay royteef lool rek lay jëriñ lool donc moy ndaje bi nit ne fi ba bayiko fi ñu fatali ko ay jaar jaaram ñi ñew man ci roy lool rek lay jëriñ kon nak bu ëllëgé yi fenen fañuy tok di fa waxtane lu melni lool rek lay jëriñ li señ sosé doon wax légui ci señ abdou lima ci jang deggu ko ci lolou kep ku yahantu wala kep ku ne ci biiri bok wala kep ku yalla mané jamono taxaway bobu rek nga wara taxawé taxaway bu rafet la ku xamone li ci joxe ñam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañé bo len bëggé tabbi aljana da ngeen def li ya ayyuha nas ifsu salam atamu ta'am wa sallu arham wa sallu wa nasu niyam tadkhulul janna da ngeen wasare jam ci seen biir da ngeen di jokk ak bok la ngeen di lélé aw ñam la ngeen di taxaw guddi di jaamu yalla kon loolu te dañu xamul ne defena borom xam xam yi xam nañu hadith bu wër bu saxal ne commerçant bu deggu mok shuhada yi nabiyyi ni ñoy bokk ëlëk baqama ñoy bokk fu ñek ëlëk ñi xam dañu dé ci tollu islam ak ñi yalla solo te yoni wu leen ñoñu ak ki commerçant deugër mu asadiq atajiru sadiq ñoy ñoy bokk fu ñi nek ëlëk kon loolu woné na nit ki limi wut man na ci am yalla te ci la wara wuté yalla te liggey señ morom bay cissé daan wax ni ab liggey na la gënal sa sëriñ na la gënal sa say doom na la gënal sa ñëpp mu ne ndax ci sa liggey ci ngay mëna amé lo téralé say wëjur ba am seen gërëm ci ngay mëna am lo liggey le sa sëriñ ba am seen gërëm ci ngay mëna am lo yoré sa njabot ci ngay mëna am lo dundalé say sa njabot kon day woné né base bi moy liggey motax señ Touba wax né fagulu lew la ko señ Touba di tuddé defena batub liggey ñun bu le ci arab man nañu tuddu al alam amal waye bu le ci señ bi mom talabul halal ilsamul halal kasbul halal li koy tuddé mom bu jëfëndiko batu al amal rek batu day tabbi ci bir al alam wal amal nga xamné ci ibadah lay delu wat kon moy fagulu lew talabul halal fardun yantami señ Touba dañu faratal borom darul muhsi daf daan wax né ku du liggey do am dara ko mu dara du tok ku togu du jaamu yalla ku jaamu yalla dem aljana kon gor ci du ndaw ñaxam ken mënu ko jot señ Touba waxo na cheikh isa jenn ba amu talib bu du liggey mune ko kon de moko amé xawmako mune ko boko amé waccuko da ku du liggey ne fatu dimbalé lool nak nit ku nek lam fa dolem tollu ak lam man fam ci tollu lool rek lay mëna jëfé kon loolu kaddu yi fi jël firné nako woné nako cheikh aw balla mi tax ñuy dajé yi damay wax ni doyna seuk marqué na ay apprentam ci bir yoonu mourid cheikh aw balla bax mom fu way tollu rek deggu te ay jëfuma ko ko may ay jikko ma koy lako serigne abibou mbake waxon nako diine jëmula ak bokku jëmula yoon wi jëmula diine jëmula arkanul islam defena juroom la bunil islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa iqamu salat wa ita zakat wa sawmu ramadan wa hajj baytil haram yoy yep seigne cheikh abdallah matal na ab julli deug la bu séré digënté mak borom taxawé waxti juroom waxuma la ay faratam waye daf dan taxaw guddi dina fi la waxuma la di saxo koram waye aj mak kon mu seigne cheikh abdallah yeen teunk né diiné l'islam ci lañ tek ay fondumam matal na lu melno li yoon wi lajit seigne cheikh abdallah def nako moy nango liggéey nango jaamu yalla kilifa gu bax da nan wax ne doomi soxna bu seuntu reer bu jengut tak bu liggey loof bu joxosok bur yaq bu jekk mag ni sanc lañ dan man lan teen defena mam cierno borom deru lewamu yaatu wi te ci la ñeppam deug may wax na fi ne jambaru mam cierno mi ni mi jambaru seigne diwul mi jambaré gennagul lewu borom deru wi te legi moy machine amna ay tracteur amna ay nangam amna waye bobu moy yu amuto am ndox amul aw yoon amut mam cierno fexé ba sanc 40 km yu tek yo xamné yépp da ko sanc ngir liggéeyal serigne touba waye ngir jaamu yalla kon lolu référence la buñu mëna roy mag ñi déssu leen roy rek xam nga dafa am lo xamné ku la mëna jur té défo la la war keneen joggé fé né yidif la fi né bo sétlo bëd bu sét ku baax ko xamné ci demb sa mama ko daan yoni sak yeufus yobé na la manok jamonom tax budul yoni nga diko rang té do ko gis bëd bu sét nga tek sa bëd man sa bëd bi mayna ma ubbil buntu ko xamne ya ko wara yoni bu déewon ya ko wara julé ko mum ëdd na tax ko ubbil buntu loolu moy la nga wara nek dañ ja nikku ton ba tax ubbi buntu nga diko dëgal té di yor seen légui téléphone yaangi way daf ñu gis ko di xalal ko wër té xalal ngir aduna loolu dara jëru ku ni yaakar da xam fu wara tek tankam ci cheikh abdallah non la mélon tay ji mam cierno moy way jurom waye 1933 la sañ ci dëkk bi kon ci nekk ak bayam fi ñu bari ci 33 defena kër gu yegg dong wala neeg bu yegg jafé na ci ñom da ngay am 45 ans nañu jeunesse bi ñun ndaw ñi kañ ngeen jëm 45 ans ko dund xam nga ne xajal nga kon bo na ñun jeunesse bi fan nga wara jëm 45 35 ans nga sa jëb dëkk ci sa nekk ak bay kon loolu woné na fim jëm te bi fi Seigne Touba di nekk Seigne Touba sérel ko ay melo sérel ko ay jëf sérel ko ay taxaway Cheikh Abdallah ca mag ñi la bokk dafa am sama kilifa gu bax Seigne Aladji Mbake daf may netti ne Seigne Cheikh Abdallah dafa ñew ndjereem keur Seigne Modou Farimata di julli mbum mi sol mu bind aw kay def ko ci kayd wad mu bind ci Cheikh Abdallah bil ci man Cheikh sama borom xamal ne da nga gudd fan da nga barki kon xamone na mom fami jëm te jaamu yalla ken musuko ca mana jot ken musuko mana jot ci liggey te ken musuko mana jot ci ak mourid te jafé na fi ne ci jamono fi ne nit bu legi bo setlo kula bari xam xam amuk jambar nu ngo liggey amuk talibé lu jafel te yoon wi di yoonu mourid ak kula mana jur yoonu xitma la bo dut joxe adiyé do siara do mourid yoon wi amna barké bopam fi ne Seigne Modou Faye fet mi ngay rombu barké bok bam am barké xitma ko may ak joxe adiyé wërseuk nak mu ab say da koy am ndox tubab yiñ ko yuté ñoko ëppalé waye amuñu barké dé wërseuk lañ am barké xitma koy may ku dul joxe adiyé do siara do mourid ci la bokki te sa dara niwu ja bësu payu ba ñëw do jot dara Cheikh Ibrahim Fall daf daan wax ne ku aduna gërem muy ab tubab kum gërem dañ lay majal waye ku yalla gërem dañ lay sukkal fi ne ancien nangam egol nekkon na fi ak Cheikh Abdallah keneen nak setu Cheikh Abdallah tok ne tay mbolo tok ci suuf yaakar ko bu len yonne ñu dem lu len sant ñu def ana degol ana diw tay ji ay mulima lañuy fatali ku ci ñom aduna lañ nekkon ñene ci yalla fi dess yefi yalla du reer inna allaha la yudu ajrul muhsinin les bienfaits ne jamais perdu def ju bax du reer ku defé nak Seigne Touba da yor ay naxaté wala lu ñuy tiaxané do ci jariñu Seigne Cheikh Abdallah lamiy jambaré lako yalla digël Seigne Touba yalla yoni wuko ci nit ñi mu doon ab yonent ba mu yoni ko julli ba mu yoni ko wor da ca soñné lako yalla yoni moy xitma ci liggéeyam bi ku bëgg jariñ ci yefam bi fofu ngay jaar ku mësa wax jëré jëf nak mbolo top na la takko ak ñom tayit Seigne Touba du gëreem ak ëkk dong bu ci Seigne Touba tégon loxo gëreem ko ëkk ga mbolo diko wër té lu fa way ñaan sa aaju fajj waxuma la gërëj ju Seigne Touba gëreem dérat jojo lu ca bokk kon nit ki wurtu nu ko influencer surtout fi aduna toll te nit bu amé kilifa du déglo ci mbéd moy internet mbéd moy pench bi ñepp ko bokk lolou nak kon Seigne Cheikh Abdallah jangal nañu yoon wo war nañ ko xam dundu ni ci addu li wara dundu lepp ba mat lam wara def lepp mu def Cheikh Mamadou Mokhtar mi nga xamné mom lañuy fateliku ci lool rek la nekkon Seigne Sossé bi wax na xol bu rafet mom xawma ci ku ci melni Cheikh Mamadou Mokhtar ni perkal la xolam bi mel amul ben gak amul ben tache waxnako legi kuy buronglu neegi taliba yu am ay neegi ñax nga diko buronglu lolou ñafena te kenn ku ne ñun ñi ci non seigne modou fekk na la ci eutu bay sa bay yori barak ba mu yor ay tapati seng do am foko dalal sa bu ñu yode taxaw nak amu bang boko jox seigne modou interetu ko na and la nit yalla la andal kum andal musa xeb kenn kum gis nawul na gor deug ngok seigne modou moxtar ak gore borom tiray bi ak gore ta bax lol nak kuko xam xamna yalla dana ko fay li moy xolam bu sel bu rafet bobu fo tourner boko tudde rek moy ku bax ku yewen lol li nak woné won nako ba tay musa dungu ku ñewal doole mo gawon ci def intervention ci lu meuna doon tay ji bari na ku ne fi bërepp jamm ja nga fa nekké ah bu dogalob yalla ba jallé dé mi ngi jaar cheikh mamadou musa seigne mohamedou mokhtar ndax loxom jotor na fu bari tane taxaw ay nit di len timbulé ben talibé bu wéti da ngay japp né yow képp la seigne modou fétel sa yoko séné muy ñew loxom lay talal ci kaw xamé wul ku yari milliard ké amul ñat dërëm xamé wu ci kenn mom jëmmi nit la xam jëmmi doom adama talibé seigne touba bu dé bëgg seigne touba nak kenn duko ci jot barki dembu damay waxtaan ak melni mbokk mune ma seigne modou dafa ñew itali ci ak bëgg seigne touba bayyi ba guddi néna ñu tek sun saag yi ni wéko di jaay seigne modou bayyi ba guddi ba ñëk di dal mu juk di yëkëti saag yi attanuko saag yi ni jaay néna seigne modou diko yëkëti attanuko ba yag mu dugg ci bir neeg néna di tour ay xéewal di yëkkat ci kaw di joy néna biñu ñëwé nak luum doon mu ne kenn du ci amadou bam seen saag yi attanuma ci ben ngeen diko gaddi dang yi ma ñëw loolu leen am dima ko jox bu ma mëne am loolu seigne touba tax koko goré koku mo goré musta yamale seigne touba ak dara lolu nak kuko xam nopplu ndax mom li ko yalla defal mu melni dund ci aduna kuko gis beug ko ku jaxaso ak mom nokku ci makarimul akhlaq momit ken yebuko ay domo ma ngi ni dama wax ne gor deug mo cheikh amadou mokhtar defena diru lu mat fukki at ak juroom seigne modou wereedi nako njabotam gi defuñu doyeedi waxuñu doyeedi defuñu doyeedi ta kérok la terangam gëna yok kérok la barkem gëna yok bu joge ay atom dañuy jitlé ci biir ak tawatam muy maye wata di dimbalé wu nit te ken musa gis mu talal loxom ku dul yalla borom kon nak seigne khalil yalla na la yalla wiral waxna la ko legi ci keur ga neena la fu sa pat te nek ci biir yaangi ci biti muso langano ak mom muso togano ak mom muso am muso bëgg muso man tay ji bimu nekké fe ci pinci mi ya ne ci biir lo bëgg am lo jëm man lo def an ndax la nga wara def rek lolu nga def lolu kenn ku nek nungul nalako muso lang ak mom ñu ne ma nga fay tok ñukoy siaré nga xëc ci sa lang tekk fi bu nongé bu dé daru musu yaangi ci garab ya bu dé fénen yaangi ci sa kër xëccu wo dara kenn nit lolu ku ne xamno mo dess ku ko bëgg di xol ku ko def na xol ci yow ak njabar ak mëna muñ ak doylo li nga am kon nak yalla na yalla yagal la yalla na yalla wëral la no nga jéggulu bu baax mbokk yi li ngeen def li rek lañ ci jiblu won taxaway bi matna taxaway bi rafetna nun amunu ak bëgg ci dara luddul rek señ bi dim ko bëgge rek no defé ko non señ modou mokhtar jeur jere jeuf yawit kon liggey baangi nonu lu ci dess na ngeen nuko jéggal lu ci mat lu sant ko yalla assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jeuf jeuf señ ganna mesre mokhtar ci waxtanu am solo wi bokki deglu nañ la te degg nañ la te degg nañ waxtanu wi ñi ngi lay sant bu baax yow dila gëreum ci taxaway bi nga xamne yang koy taxawé ci biir atup serigne modou mokhtar diko leggéele serigne modou mokhtar ci tolu serigne touba bi ñi ngi lay sant bu baax dila gëreum ndax serigne modou mokhtar day lam la waxoon ne la ganna fu jant bi tim saw tour dana fa yegg ci liggéey bi jamono woné nako kon nak yow wax deug yalla kay mënula fay waxna la barki dembu ne la ci karam serigne djili bi yalla dogalé sa mak dama wacc ab liggéey serigne khalil yabal ma fa man ak serigne djili mi ñu taxawé ko waxna la ci mbolo ma ne la ku ne ku sañon nga am kërëm kon taxaway ba ngay taxawé ak yitté ji nga xamné jox ko liggéey bi ba nopi nak yar jikko jo xamne sa jikko ci rondo la sa jikko serigne la sa jikko wayjur la sa jikko lepp la muy serigne modou mokhtar dama koy wax ne ko bu nu andé dotuma xol serigne bi
1: dootuma xol señ ganna la andal dama japp ne señ modou ndigal lima jox señ modou la andal ndax jeffine wo wala jeff ci mom ndax ndigal luma señ bi sante ci mom waye muy ko rafetat xol ta rafet yene liggey bi muy liggey señ bi ci tol bi ñepp xamne ciiruf señ modou muxtar la xamne ciir bi titeenako ta fum dem damonako fa xamne lepp señ muxtar la kon yalna la fi yalla bayyi complexe bu mag be mu liggey ci touba bu don aduna yi wala mu ut alal dakar lokoy def diko luyé waye imawul mag li liggey tudde ko complexe al muxtar def ko daré al qur'an jo xamné biñu tambalé ci at lañ tollu waye ñi xam dara tay chiffre xam nañ né liggey ba doxna bu baax yalla na fi yalla bayyi kon señ jili lañu jox kaddu ginaaw bu ñu jotlé kaddu señ sosé ci alaji sumbul néna mi ngi dolé ci antam ci alaji sumbul mom señ sosé biñu jëlé kaddu xol bi ak yéné ji lim ci bëggoon wax lépp waye néna alaji sumbul xamna digënté wayjur ya waye ginaaw buñu nappé ci wayjur gis na taxaway bi nga taxaw ci ñëbot néna mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal di sant bokki ci la yépp ak bokki talibé yépp señ sosé mi ngi leen sant kon dañu jox señ jili mom yéré kaddu señ bi mu dello kaddu señ modou fay fetto sant len ak baye abdou ndjay suko defé nak nu meuna ñaan xewlu wajal magal gi ñongi soñu bokk yépp ci cérémonie officielle bi ci 17h bi ndax señ ganne mi waxtaan yi da ko tambali waye ci cérémonie bi la waxtaan mi 17h ta buñ sañon 17h dana fekk ñepp ci biir bass bi ndax 17h buñ génné ci juma gi julli takusan gi suñu génné señ gannaay def waxtaan bi ndax bëgg nañu bala 20h sëriñ bi ñaanal bokk yépp ñu yew koat kon no ngi soñ bokk talibé yépp ñi nga xamné war nañu ñew fekk ci magal gi ak ñi nga xamné ñi ngi ci dëkk bi ñepp julle ci takusan ci juma gi ndax fuñu selmele ci juma gi rek tambali conférence bi tek ci cérémonie bi ba buñu julle tamé sëriñ bi mëna ñaanal bokk yew leen ndax bobu neugani fune lañu bayiko ñew and ak ñu liggéey bi kon loolu lañ néwon nañ ko jotli bokk yi kon ñu jox sëriñ jili mi yer kaddu serigne bi te yalla dogal serigne bi bolé won ko ak ñun ci liggéey bi ñu andon ko bobu neugani bu ko défé mu yëkëti kaddom jëmele ko ci njabot gi nga xamné serigne bi bolé won ci yonni ci tam def ci taxway bu reey serigne jili bismillah
4: ausubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallim nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa muti wa salam tasliman ya won sante yalla jullu jonte bi di geureum cheikhul khadim bu baakha baax yeesal sunu ngeebal ci mom di nuyu kiko fi nekkal diko siyaré muy cheikh mahdoul muntaha di siyaré ak di magal sunu mam serigne khalid ibn walid mom borom daram wuti fi nekkal borom daram ñu sunu wajuru bax wi di borom dekk bi di kilfa seigne khalid rahman mi taw seigne mudou mukhtar yalla hadji mam terro seigne khalid lan ko siar bax diko jox waccoy beur andako ak rakam yep bu lolu waye ñoo ngi nuyu bokki talim fi dajje yep di indi leral tuti ndax serigne khalil mi nga xamne moy sun kilifa bis bi wajurum bi dan def ba ñibi aljana neena amul dara lu ma gëna ñor bis bobu motax bi bis bi jobe mo woma mo serigne mudou mukhtar ak serigne ganna bi nga xamne mom la ma bolel ñu and liggey bi ci jëm ci bis bi muni bis bi kat dama ko bëgg dara jalé jambaari tierno ibrahim muy seigne mudou fay fetto dara jalé ko jambaari seigne cheikh balla muy baye abdou ndjay ndax kenn ko ne xamna ni mama bu sama lepp mo waral mu def jëf ju reuy ju mag ji di nuyu nak magi talib yi nga xamni ño andon ak sunu baye di jël nuyu bi diko tek ci loxoy allah ci sumbul ak serigne cheikh ndjay ak Diine Diop mi nga xam ni doom la ci kër gi, mu jotali ma ko bokki taalib yëpp. Ah, sëñ bi liggéey bu ñu santoon man ak sëñ Modou Makhtar ak sëñ Gane Mesere, liggéey baa ngi nii. Ndax ñun amuñu dur yow, waaye sun lépp ba fi sun baay jógee ba léegi yow la ñu xoolee sun baay. Mo waral jëf juróy ji ngay def at mu ne nga di ko def, di ko darajaal jàmbaari sëñ Cheikh Abdalla ak jàmbaari borom daaru mukti yi. Kon liggéey bi sont na mi ngi nii. Bi ñu yebalee ci sëñ Thierno Faye, réeruwoo dara sëñ Gane Makhtar ci yoon wi, ñu ngi koy leeral mbir mépp, ndax booba dana da ko fekkoon ci programme. Demee ci sëñ Thierno mu rafetlu ko lool, daal ni bala maa wax benn baat nanoo Samsou, Baye Samsou daal di ñëw. Mu leeral ko mbir mënam demee lépp, ñu leeral ko mbir mënam demee lépp. Mu wax diggante sëñ Modou Makhtar ak sëñ Mame Thierno ni ñu yàggee ak moom Baye Thierno. Leeral fa loo xam ne waxi biir la. Suñu xool sedd jug wi mu ni bu ngeen demee neel sëñ Khalil sama doomam maa ngi ci ginnaawam maa ngi ci kanaawam. Suñu xool sedd ca loolu nag ban fa jógee ñu dem sànc ci soose fekk ko fa. Ñu fekk Khalifaam muy sëñ Cheikh mais mel ni yaramu dafa sotaate. Mu xaw a guddi nag mu ni ah xam naa sëñ Cheikh dinaa ko nettali lépp dafa xaw a guddi. Man maay jiwriñam bu ngeen ma gisee rek dinaa ko jottali njaboot gépp. Ñu ne ko ne alhamdulilah. Ñu waxtaan ak moom mu bégke lool. Ma ne ko sëñ Khalid Rahman mi sul kilifa daal moo ñu feebal. Nee na maamam daal la bëgg a darajaale ndax Përi Ndiaye mooy ndéng ndayam. Amul dara wala lenn lu ko ëppal Përi Ndiaye. Moo tax mu ni ñu ñëw ci yow leerale mbir mi ni mu demee. Biñ jógee foofu nag sëñ Soosé bég ci lool, wax ci wax yu rafet, wax ko rakkam yëpp ak ñi bokkal baat bi ñëpp ak bokki Përi Ndiaye gépp. Moo waral nii mu demee nii demee nii. Waaye sëriñ bi moom borom daaru mi nga xam ni amul ludul moom dañuy at bis bi saa fu ñëwtee da koy tuddee jàmbaari borom daaru ak jàmbaari sëñ Cheikh Obal la ndax ñoo ñoo ko seq. Ndokk nag bi nga xamee ni tudd na ko Kër Ndayam muy waa Përi Ndiaye. Sëriñ baa ngi sant waa kër sëñ Modou Faye fett gépp ci taxawaay bu rafet bii ñu taxaw. Sëñ baa ngi leen sant di leen gërëm ndax gis na seen taxawaay. Rafetlu na seen jëf ju màgg jure ji ngeen def. Ndax Baye Thierno moom waxuma la dara waaye sun waajura ndax moog sëñ Modou Makhtar benn lan dun ñaar. Baye Ndiaye di sun lépp ndax moog sëriñ bi ñun ñii li ñuy doon gone fekk nañ seen diggante. Seenu jaxaso seenu xaritoog seenu ànd. Ba Alhaji Mame premier kilifaam mooy léppam waaye sedd na sëñ Modou Makhtar. Yëkkati ci deretam ay doomam dénk sëriñ bi. Muy lamp ak Modou Makhtar mais kon nag sëñ bi moom mi ngi leen di sant di leen boole sant gi ndax Përi ak Fetto benn bopp la. Moo tax yëfi dafa battine. Ma am leeral tuuti nag ndax sëriñ Khalil ñoo bokk baay mooy suñ kilifa waaye mbiram nag dafa battine. Ndax bis bi ma koy jox di ma ko dénk sëñ Modou Makhtar bis bi waajurum lu jigéen la ko daan defal. Sëñ Cheikh Ba

bekkilo ne ko sama xel dal na ndax ko commencé sidi ba ci ab roos mi gëna tuti amul kenn ko ngabal dara lo xamne si lu sabanu mo tax mbacke yalna la sun borom yagal fi ci jotaay barki sen tuwa sun bay bi nga don mat nga ko seuk bu ko mu ton do ko don ya ñu gën fuf do sun morom ci genn wet barki sen tuwa limay wax bëgg lu leer taw mu diko jambar nga su gor nga nit ku bax ku mëna mën nga ngabulo kenn ku bokal sun murxa ngabulo ko dara lu ñaw ñepp nga yeen ñun ñepp nga yeen xëccu lu ñun dara waaw dara xëccu ko ñu kon nak mbacke bu mbolo mi téwé international tew tele yi tew lolou warna ko xamal addu bit xamni ñun kat ken gën ñu kilifa ñun yaay suñu serigne yaay suñu baye yaay suñu lepp ce kilifa nak moy Allah jarno la ngay xexamu yak xexamu way ñun ñun yi nga xamni ñoy sé rak yaay suñu kilifa yaay suñu baye xolu ñu ken xexu ñu ken len ce bëgg lan dak bu deug bu tek lepp lu joxu ñu dak nak ngir sax mbax kon nak lolou mom koy sédé talibé keur seigne modou sar gi ben bop la seigne khalil mo ne ci bop bi ku wax mom ngay waxal ñu ci def yépp ay dong képp la wa kenn du seigne ben seigne fam mu seigne khalil wa mom la yow lañuy xolé suñu wajur lolou mom message la bu may lancer rek pour xamal ko talibé yépp magal gi nak seigne bi amul dudul magal gi na ñepp ñew na ñepp téla ñew ma ngi sant nak khadim ba ndax dom la fi talib la fi lepp la fi ndax tout temps ma ngi koy wo mu dima conseil lolu mo ma ngi koy tek ci loxo cheikh djom mi ala sumbul bis bisa ya ko don andok sun bay yow la señ bi def jorin fi modou muhtar ne lum fi defa lum wax ya ko sant kon nak ci yalla na sun borom may wër barki sun tuba ba fi sun baye joge ba legi setanu ñu ben yoon sa suné ya ngi sun wet gis nga heure bi nim budé taxul nga dem ben yoon li ñu xol di ñu sét bu ko dara ñaw kon nak yalla do sun borom dimbilé taxawlo barki sun tuba ah ñu sant nak ku bax di jambaari kër gi di dom ci kër gi may bëgg na ngeen ñaanal mako sun borom may ko fon bu tuand ko wër ba limi ligël ba mu dolo ko ligël ci barki sun tuba muy sun ganna makhtar mi ku japp

Sheikh awal balam don mihmeri jal di

muna bay mu dal je ci bay sen ci feuker tana murid na ngeen bay cheikh amallah bakara di magal am kar fa lugo am kar fa jurtel cheikh aw balla dara dem ba banjul jall ca bak ba jall ca gaay ba indi soli ko bal na soli ko mo safon murid yi ci ay malo ci ay jikom xarit yi barato Bayra bontana basidi ngawa shaho pakar

0: defaat na ko ci gënal aduma yoonte bokk ko xamna nak mujju nako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na seen tosanu mazhab xeyna liñ wax amal ahli al madina moy li nga xamné fekkon nañ wa madina yi dañ ko def nga xamné japp na né ñoom xam nañ li yoonte bi doon def surtout ci ak mujjum ñaaral mom lolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'ani ci madina day mel ne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bay bu de hadith sulaykul qatafan bi manes nako tawi dañ ne sulayk dafa nekkon ko xawa neew doole ci nit ñi daawu ko xaral di dimbele xamna am bu mom solo ñang lool bam ñewé tok yentou bi ne ko jogal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulay ñew gi ñew rek tok amna lu mi tekkale day melni kon bar nañu xam dañ ñew daawon julli ndax wara ma xamne da wara jog julli ñaar rakka yentou bi ne ko jogal julli lim ci jublu moy bo joge taxaw da nañu gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne ku mata dimbele nga motax nenañ sax bam continuer balen yon ba gis ne sulay nit ñi degg nañ message bi yentou bi bëgg japp jallale fofu moy sulay ni ku mata dimbele la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlalena julli ñaar raka waye lenn sax waru ko def waxtu wowo nit ki nopi sax waru ko wax man am sa faxat la do wax nopi nit sax do ko def suñu mbokk yi sax dairam khadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha alay bo doon lijeenti ay sappe ak bi ko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amuto liggey mala le istati taxawal ne tek non rek ba imam di wacc minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xati tok min barbu ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar ak mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xam sax dañuy bëgg bo mané wul diko xaw jakar ak mom wala yu mel non lolu moy suñu mazhab malik waxtu wu waxtu wuñ wara julle defena señ bi ci dañ nga gëcc téré wa naflu in jalasa fawqal min bari imam jum'atin faqat kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al-imam masjid al-qusa bimi lim bereb yi nga xamne dañ fay téré ku fa nafilé ñu ko fa sip bo leen ci bobu waxtu yi nga xamne imam bi tok na ci kaw minbar bi lol moy sunu mazhab moy mazhab malik ak doli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppi ku bëgg nafilé na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bok na ci yi nga xamne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam sax kërëm la ko daan defé muy nafilé dina julli timis deug la nak kër yenen tibi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilé dina julli aljuma motax sax ñu bari dañuy bëgg dina julli aljuma ñaar rak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga julle ko fa waye nak xana nga doon koy yëmb ci jumaa ji wala yu mel non wa ba'da jumaatin way kat bi neena wa ba'da jumaatin wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi mo yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci nafilé yi nga xamné kërëm la ko daan defé moy yim daan def dina julli aljuma ak yi nga xamanteni daana ko def ginaaw bu julle timis bu noppi waye nak ku julle timis bu noppi sa kër soori bokko ci yent bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayyi lañ xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war di yeex bop ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax yi nit ki doon def ci bëccëg bi ñaari rakka yoyu bokk na ci mom lañ ñu mujjé yobbu dañu wax ne dañ koy xaar motax jërul di yeexé nak waye loolu ku jégé jakka ji loolu la motax ñuy wax comme yent bi sallallahu alayhi wasallam nonu
1: jërëjëf Serigne Murtada ki mu ne ko xam ne dafa fase soxnaam ñett yoon yoon bu ko fasee nag dana koy delloo si laata yi bëj di jeex mu ne ndax yoonu ñetteel wi dañ koy jàppe mu nekk fase mu dokk moo xam ne bala muy koy mën a jëlaat mu amaat beneen borom kër ba tàggoo kooko wala déet koo xam ne dafa fase soxnaam ñett yoon waaye nee na yoonu mu ko fasee da koy delloo si waat balaa idi jëy jeex mu dem jëliwaat mu ne ndax yoonu ñetteri dañ koy jàppe mu nekk bay nu na kubra nga xam dootu ko mën a jëlaat li fekk keneen jaaraat fu wala déet
0: yoonu ñetteel ngay wax
1: mu xam waaw yoonu ñetteel waaw
0: waaw soxna boo ko fasee fase bokk na ci li nga xam ne l'islam xaw na cee taral tuuti muy sëy xaw na cee li ko waral sey dafa xawa diis koo xam ne bu daganee ci yow buñ la ko mayee ci niñ ko war a mayee lu ne dagan na ci seen diggante loolu ay kaf jëmu ci loolu waral l'islam passé mat bokk na ci li gën a mat a jàng surtout nag ci ñun wolof yi

الله أكبر الله أكبر لا

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

0: له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أوصي بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك من شر الشياطين. بكي غنا با ني سانت يالا جولي وات سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ньоغي سانت كا سانتات كو تيدي شيخ احمد بامبا خادم رسول ديلو دي نانال خليفه الام للتاريخه المرديه سيرن منتخا مبكي ابن الشيخ محمود البصير ني ديكو نانال سونو بروم بي سبحانه وتعالى مايكو فانو غود لول بو اند اك ورغيرام با ليپ لي منال يينكو ليغيل مامام دي شيخ الخادم سونو بروم بي سبحانه وتعالى دافاكو تي لوكو نجورتام waye noni timi lañ ko ñaanale serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall lampu babil muridina momit suñu borom bi sam ko ar ko yir ko ba limu namal ligel mamam ja mu defeko lu kaw ñottam di nuyu bu baax mbollem kilifa diine yi ak kilifa ada yi kenn ku ci nek ci la nga ado ak ña nga yelif ci ada ji ñoo ngi lay nuyu bu baax ta di la ziar di la ñaanal jamm ta di ko sakku ci yow bu baaxa baaxa baax di nuyu bu baax borom keur gi di serigne abdou samad mbake ñu ñaan suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko katan ak guddu fan ak wer ak tal ba limu nama liggeel mamam ja sunu borom bi subhanahu dafa ko ko ngottam ta mu fekke ko tal ko ci gën ga rafetale nu fekkin di nuyu mbollem ko xamni rek jamono bi teme yaangi yaxanto wala ngay xeye ko wacc ci asamadiya tv ak asamadiya fm ñoo ngi leen nuyu bu baax ta di leen ziar ta di leen ñaanal jamm ta di ko sakku ci ñom bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu ñep di leen ñaanal jamm baaxa baax te xamna dañu xawa retard tuti ci ay waxtu ay minute sax lay wax serigne mbay ñogi lay nuyu bu baax di la siyar di la ñaan ak jamm waye di nuyu bu baax it soxna aram mi nga xani ñom lañu baaxo andal ci jotaay bi ci seen émission yi da sabah di am lundi ba samedi ci asamadiya tv a fati de 9h mu juroom ñent waxtu ci suba gi ba li nga xani modi fukki waxtu yu toftal fan wet ci ay minute muy 10h30 serigne mbay nuyu na la ziar la bu baax ñaan la jamm mbayank jamm
2: alhamdulillah ba'uz billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokk yi ginaaw bu nu sante yalla julli ci nabi alayhi salatu wa salam dalu santat cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasul ngi len di ziar tambale ziar bi ci khalifatul am cheikh mahamadul muntakha di ñaan yalla sun borom guddalu fanam wérali ci ram doliko tafa ak katan bale mo nal ci ligéel maam cheikhul khadim def ko meeg tan ko mom non lañuy siaré mbolém ci difa dina yépp waye cheikh serigne abdou samad ibn serigne soy ibn khadim rasoul iko ñaanal sun borom matli yenem ci lim yene julit ñi muy xam xam bu am jariñ jëf yu bax ak tegg ñu lu gërem mbokk yi ñu del ci war rek parce que né and ak yeen tay inshallah ci anda sabah lu jitu lol nak ñu ngi yeslat ndial ci sunu jarbaat bobu nga xamné mo wacc ligéey way juroom muy soxna nday mbay wacc liggey dem di danc ko tay ji lañ koy ñaanal fele ci jam ñaajo ñu ngi ziar bu baax seigne mor mbay mi nga xamne mo topon ci mom ak wayjuri ak sunu kilifa yeb ñu leen di ziar di jéglu dem ci ñaak téggu lool mo ron sunu ngant waye tam di wax ne serigne bassirou suture nak mbiram man gën na ma yeb
1: ah
2: ndax manam boy ke ci barab bi legi
1: wa ngay xam ni tassaro ndal
2: waxuma tassaro li kay dama kan da don luy meuna naw da naw and ak geku ji xam nga sungu mom boko wala mu naw
1: to doko dama
2: boko dajale waye bu don luy naw mom man la ne mom dafa naw ndax nit ñi dal bu ne ba legi sen telephone yi
1: wa
2: mom japp nañ lu ne won nañ ko woné
1: ah wa
2: ana sutura
1: man dama la yeureum dama la ñewante ci sutura gi yor fi ni
2: de la
1: ci ñewante
2: lek lek kay yow bayo nga ñewante l'islam ndax man limay wëri ni fi me buyuma legi imam yi mom bayo ñu xamna am nañ problème
1: waaw
2: ndax ñu daan tab ci wëri gi
1: ah
2: kilifa diine yi ngay nuyu
1: ñewante na
2: ci rek kilifa diine yi ngay nuyu bu imam yi mu ne imam yi te sotu da na dañ ci l'hôpital yi bu fekke l'hôpital yi sotu da na dem ci ñi ci fere gënaaw buñ ci mëne dara baaxé nak mom lañuy mujjé mom ñi tedd fofu
1: ah en tout cas dal xamna
2: waye dal xamna né tuturu dal nañ ko jël
3: ah
2: manam li yaq lepp sutura ko yaq
1: deug la dem
2: yalla nako sun borom delosil nak tam dik sa tam waye yaaka na anda sabah bu ñu yalla dafa la tawfik taysir ah ginnaw
1: ñu wër ndang
2: ñi wax naan señ bi na won na man khara al baba
3: diko ñaanal karam guddu fan ba noor wu rew wi mu yene ci ligi maam yu tedd ji mu matale ko ak mbolam julit mu ko yene di ziar bu baakha baax ka ndokir borom barab bi Seigne Abdou Samad ci yaatalam ci torob l'islam bi waye bëgg ñepp gindé ko di len safo bu baakha baax ci and gi and ak ñun sa su nek seen émission ande sabah mu am altiné ba samedi comme ni leen koy wax rek ñoo leen fi togal waye dan man kuy dem bayima fi ku ñewit fekk ma fi am xelam rek sa fini man ni sama yaram yi comme ci lu bax te ab yel lay lacc te dim bak tay gi tay sax dama na na sisu nak
1: te soxna ram xam nga dem bi ngi takato da nga ni yow mom bo amut sup do xesi
2: waaw det
1: is nga amul sup sama ginaaw dima ko
3: no aw man dama ko jël ci ba xam dess dama ko dabatalem
2: bi legi legi man sama xalat moy barap sangam
1: waaw
2: bi ngay jaar di wut café laaj len ba xam am nañ yelam det
1: no mom dem mom da ni seen bi nako tour sup lol la wax
3: dama jallu yel waaw
1: man na dama ragal ni mom da am sup tejiguñ ko
3: dama rek mu kiñu dama tok gisuma dara may na ñew jël ci ko baxam
2: xamna nak dembu xawma sama nopp xawono nakare xawma waye dembu lima don deg ak lima deg tay wutuna de xawma sup jaar na fi xawma waye dal
1: sakata gu demam
3: am ngeer do nga fa jang tak ngeerum kessa xam nga ni
2: tawarkal
3: am ngeer de
1: kon ce do kon ci ngeer bi kon
3: ngeer bi na am lu mi andal loxum kessa mom waxesu
2: man nga lima jaar dem lima yaram fepp metti
1: waw
2: ngeer mom man na wañi sax waye nak yaram yu metti mom mom faaw yel mu nte ñak
1: dem mom xamna tede am difference de man dama xamul sup bi da jaar soow mu kiyente ak man xamul dem na ndax
2: dem mom kima deg muy wax
1: ak li wax tay ji ni
2: ni lay def
1: pour ndaysan
2: ba ñeki waye tay mom melna
1: dag yalla de soona ram dama kan sup da jaar ni
2: ak ñi sant lo ne len jangatel ma ñaari image dem dembu aram bi mi presenté wu
1: amna difference de
2: xaw yeureum tolu lol melni ndaysan nek kuy xaw na la waye leg nañ ko xol tay ba xam ñom dañ ñu atté
3: sufu dal ñewul man tok na tok ñewul may na ko jël ci xéena mo wati yu balé mu su mu ñaanal leen
2: do ñu def
3: ah wa kon nañ xé
2: xé rek wa sup nañ ko wajal kon
1: dét nañ ko dem dégg na Seigne Khadim mi di détail ben xéetu sup bo xamné xamna ni mom
2: man Khadim technicien
1: mi technicien waaw légui nak mom soxna rab mi man fi na mom mbir mi nak day bëgg am ak réro
2: da nga la ci wax ben tektal nak
1: ah wa mom
2: da nga la ci wax ben mbir
1: waaw
2: bis buñ ko défére ba nopi
1: waaw
2: té mak gisuko féké ko ñaanu ci
1: waaw
2: lolu te nak man amna ci tektal yo xamne buñ ci baña ben jafé bay bobu nopé nako yek
1: ñu wala dal
2: wa bu ko défé légui man lepp lu ci wara kit nako
3: nga lému ko baadu
2: dana ko lému bo xamne bu soow yalla mom yaakar na né lepp dana alhamdullilah rabbal
3: alamin tabarakallah
1: seen bay sek lému sup mom dana né ken dan dé sup mom fal yaan nga ci lolo
3: ah
2: noy ba gone yi dafa melni xam nga nar ba
1: système biñ ko wara kiyé dal lañ dul xam dal
2: nar bi da ñew ci kër ku melni Seigne Bassirou gaay lek laax bëgg ko nax nan ko nar laax nu ñuy lek laax da ngay tib bëgg da ngay jël so feek da ngay na gaay wax nar baale bi ñew ba ci nak nako nar ya ayé ñu nako nar loy wax mu ne wéme wem mom kenn duko deg mom nay tibbi di xex rek gaay xol bol bi yoro waye man min yakar na suppu su ñewé na le won dañ koy nané mak dafa am nuy xam nga suppu manam boy nan café son bi wurtu bok ak boy nan ataya mais suppu dafa am nuy koy nané lolou gone xamuñ ko
1: xamuñ ko
2: faamu jangal len
1: ah waye ñangi dama yakar na ñangi mi ko nga ndax deg ngeen ak ni la ko waxé ndax yeenu ngeen baye xex ba fa affaire ba jeex de
3: mon ngeen dama nga bala moko la sadaqa la wajew
1: la yi mo ko ne man na ci xade
2: non nañu ñaar yeeli kanam fexé ko défar xam nga sonu yi ayu ci ki
1: soppi
2: wa té bu ko défé ki di Seigne Khadim turundum dawul xewlu wa bu ko défé yakarna
1: ben yeel ko ki dal ñu bañ ko wo
4: buñ ko wër danaka ginaaw turum dawul xewlu
1: ay jour dañ ko war rek mu ñew barkel bu doon benn kuddu lay am sax benn mbatt su deugër sax
4: mam ko ñetti baram ñetti baram
1: sun xaarim muñtu ñak bañe woti na da ñak sanaram
3: kun dal fi doon décret bi dal daru na mom
1: suuf señ baangi deglu
3: suba sax nak bu
4: fekki lool kay bu ñu dara am kay mais na yawal benn dong mu jaggal señ bi sax bu dé majal
1: wa comme ni baye xel kay bu ñu paré ni bam nañ comme ni
4: baye xel
1: suñ paré bam nañ dañu yeglu dan ya ñu ron jottu supp kat ka yobul le ndab li ñu xol ba xam
4: wa dara le mo xam na ko fa mëna jaar mom
3: supp day fajj supp mo bax de
1: man xuma laal ngam ngeer xuma laal ngeer way dal sama xet dal ci supp
4: do man sax amul ma dal yegg yagg fi fi melni ni mang ko yegg fi melni
1: I am going to go to the hospital. Okay way jaxoso ci jamit mënul ñak ndax dañu faral di wax naan deg degu xol banta xol bi deg degu nop banta xol bi tan du jariñ dara est ce que xam nga ni señ bay ki mer du deg du gis
3: dedet
4: waaw
1: ki nga xam ni da mer do ko wax lu mu deg do ko wax lu mu gis da ngay bay bu mu gif waye na ku yew yam ci ñun bo meron ba gif da nga deglu li ñuy waxtane ak li ñuy wax lu mu don ci émission inda sabah kon lolu ñu commencé bay xel bu baax baax kon soxna arab mi ngi déclaration pom demb ba légui señ bay ñu na momit ba ci awal yani dimi dal kem tane na
3: mo ngay bu ñewul señ bi di la gis li mu se gis ñaxtu
4: xam nga fi nekk
1: tak brassay rouge barki yalla mo ngi ñu son ngeen tak ñu son
4: xam nga li jafé jafé señ basirou bu mako fekke te waxuma lan ñu koy nané bu ci jafé jafé amé man nañ ma yedd te loolu dama koy moytu ndax mag nak nekk ay gone ñu def lo xam ëlëk dañ la ci xam nga loolu wax deug yalla nak loolu la ci bañ yara nga ci la ci bañ motax bu ko kenn lalti ñewum loolu mom nañ ko xam
1: aje sun karim nuy nañu ziar la bu baax di la ñaanal jamm ta diko sakku ci yow bu baaxa baaxa baax acce bu de salatu bis bi yembuna inshallah man nga ñu ko daldi wadjal mu daldi jappandal bu ko defé ñu daldi ke masse daldi ke baye ndo xel inshallah rabbi daldi mëna wéy ni ci li nga xani mo di waxtaan bi deug deug inshallah sun karim tafadal
5: allahumma salli ala sayidina wa ala muhammadin as-safuh wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa najjini bi jahi min al-fuduh
6: bismillahir rahmanir rahim ma ngi sant yalla di julli di selmal ci ab yonentam ak li ñom ak sama baam di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu wa diwanu salawat di am bekti ñewat ak yeen ci sunu salatu bis bi ñu ci and ak serigne abdou sama tay nak sunu salatu moy muhammadin safu cha kubra ak cha khidma kon allahumma yow bur bi yow yalla yow mi soxlaalul ken dara te ñepp soxlaal ko yalla nga julli te julli ak yalla ci yent bi moy diko tag ci al mala'ul a'la diko doli tedd nga ak yekt yalla nga jullu ci sunu sang ci sunu kilifa muhammad mi nga xamne moy as-safu moy ki bari jegalé ki bari jël mom si khala mubalaghatan min as-safi te xam nga as-safu mo sax mo gëna jotal jegal ndax man nga jegal ba nopi trace bakkar dess fi ci bakkar waye nak as-saf mom da ngay do manam dal da ngay jéggelé ba noppi far jéxata lu ñaaw tefi ni ko sun borom santé yent bi ne ko fasfahis safhal jamil suratul hijr ayé juroom ñet fukk ak juroom sun borom wax yent bi ne ko wa innaka la ala khulqin adhim mu bokk ci jikom yoyu mom sallallahu alayhi wasallam yermane lawet jéggelé am esprit de dépassement waye wa sallim alayhi wa ala alihi wasallam yalla nga doli ak woru ci mom ak ñam ak sama baam waye wa najjini na yalla nang ma musul man cheikhul khadim bi jahi ci daraja mom yalla nga xamne dafa am esprit de département jéggala kon la nang musul ci lan minal fuduhi nang ma musul ci gatcha al fuduh jamu fadiha moy wuñu ayib wuñu bakar ak wuñu hal bu ñaw adina ak al akhirah kon si khabi mi ngi nonu dañ ca wara jangate moy jambi dafa wara xam reconnaître lompagnam ak hajom ci sutur yalla waye ra yonent bi ci jikom señ bi tan nak melaw balé nga xam dafa yar xol ci balé ak baña fayanto waye nak nga gis mu sakku sutura sutura nak mi ngi bokku ci xewal yalla yi gëna mag ta yalla kat ku am kersa la ku bari sutura la yalla dafa bëgg kersa yalla dafa bëgg sutura lolu sallallahu alayhi wa sallam mako wax sheikh bi nak day tax am yermane ak stabilité day yar bakkan day labal xol day tax am ram yonent bi day tax yalla jéggal la yeureum la comme neex diko sitar lim bu la neex témèr wala 92 66 46 33 313 ba jouni da ci am fo rek moy def ko te diko tewlu wassalamu alaykum
1: machallah da di nay am solo da man ni liñuy wërté la mëna seigne khadim indi ci salatu ñu liñuy jeex ay wër wër te mënu ñu fexé ba te ko bëtt kon day melni ndekaté ku amul kers rek kon du am sutura kon ndekaté bokku na ci li indi sutura moy nit ki ndekaté dana am kersa ndax it bo amé kers sax do xalaté wuñu sutura skenn waye leg leg nit ñi manké ko bam jeex tak kon day melni salatu gi ki nga xamni sa borom dafa dogal amul kersa na ci nek sun borom dana ko defal mu am kersa sun borom mi dana ko dimbalé mu am sutura ndax ab julit wurta ñak am sutura ab julit warul ñak am sutura ndax sun borom da bëgg ku sutural do madamay comme sun borom daf ko bëgg nak bëgguk sun borom gi japp na ni kenn ku nek ci ñun war nga gor gornu ba bëggalé ko limu bëgg ba nek ca ngir sax ngeen bok ay bëgg bëgg yeen ñaar ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom julli ci yaronte bi rek lañu defandok ak mom kon su bëgge nit ku am sutura wala mu bëgg sutura kon bo bëgge lool day mëna yak bëgg ndok suñu borom bi subhanahu wa ta'ala kon ki ka ñak ak tiagante dab ko ba manké sutura wala ba mu ñak kersa ga ci aju kon na sax ci salatu gi bari wul suñu borom bi subhanahu wa ta'ala nako dimbali dina ko taxaw dina ko sammu ba limu manké won ci yëmam ba yegni li kat ab julit mënu ko manké suñu borom motali ko tam jaaré ko sharatu ala nabi gi nga xamni moy julli ci yaronte bi alayhi salatu wasalam kon bu ko defé soxna ram damay daldi jébal kaddu yow nga daldi indi ci ay bayan inshallah la ta ñu dem ci al hikamatu li nga xamni modi asamadi inshallah rabbi
3: tabarakallah amna solo sutura comme ni ko señ may waxon legi moy nit ci niñ xewale legi téléphone yi legi sax da ngay gas bammel sax ñuy filmé
1: dem ci kay
3: ñi yépp ñuy filmé néna len nak comme ag nañ ci wax nañ ko fi rek kéro jigéenu wasine photo biiram duggal legi naskhar ab dir rek nit jigen di jur ñu tim ko diko filmé wala mom nañ ko xaar sénégal
1: dina ñew de
3: ndax li arab di wax khatan khatan khata yakun matran manam taw bo gis rek kay dokku la tambalé ñak sutura goge nak dafa melni lu tasaro di nga sutura yey dem mais negum ndayam te li ci gëna yëm bi mu dem demul mom dog negum ndayam la
1: kay ñim bokkal la am tak yu bari
3: negum ndayam lu meub motax kër kër señ bay ji dama ragal lima dal ko bu
1: non man dama ko ñewante te yugum ko fi ne dama ko ñewante bu yag
3: am nga kër waxon nako deju de xex baxul te mom dafa deju de xex
1: ba ñal koy tim xamna ni
3: mo xex deju baxu ci
1: baxul kon bay jogal señ bay jogal
3: te mu bokku ci jikko yi nga xamni jukko bi julit bi daf ko wara yor
1: deug la
3: ku sutural ab julit yalla sutural la ku xawi suturus julit sa borom xawi sutura
1: effectivement
3: te man dama xamul li ci nit di gagner moy wunñi ay awra sagge ab sak yaq ab dar te mu bari ban waxna rek même ñi ne ci rew mi munuñu ko ndax ndawul bur dañuy yekati xaliss di fay ngir ñuy xawi sen suturus morom
1: deug la
3: lolou nak buñu démé ba tollu fa moy fu maradat na asfal safilin
1: waaw ñono
3: mo yalla bindu ñu ci gën ga rafet aw bindin jël ta ci ñun lool ñun ñu mujj rabé suñu bop ba doon ñu doyé di moy sa mbokum julit mo xamni li war ci digënté julit ak morom mepp julit bu ne war nako sam ak yoy ngeum nga jël ni ko mom do am jamm té surus nit ku koy uñu rek bëggo jamm mom bëggo tawfexam bëggo ab sagam té sutura dafa am lu koy jitu moy kiñaan bo xasse kiñaan do do nangou nit ki
1: am
3: lo amut wala mu raw la te comme sœur di baram ni amna ikhtilaf
1: waaw
3: nga bokk ak nit nek ba du len bokk ay jikko
1: waaw
3: way lutax nit munul wouté ak nit
1: waaw sœur di baram lu grawa ci nek nak
3: daf tolawulu tolawuñu
1: waaw maam dama jël le tolo gi sax way redi lu
3: ay mbire ngi ci ni xam dara kay bo len ko dekké ñu wax la ci lu bare bare
1: ñu du reddi te xol tay ci waxin bi al kafi ming ci latif minki
3: ah dargal
1: ci do madamay lol nak faawu ñooñu nuñu mëna mel dañu bok ci ñi ñewante do madamay
3: waaw kay
1: amna ci ño xam nuñu mëna mel dañu bok ci ñi sa borom di compléter seen biir
3: ci gool
1: waaw legi nak lol nak boko beugé ci parñi
3: day jafé légui nak ki ñaan gogou la xass xol bi moy waral du bëgg nit ki am jam ba lo mëna def ngir ñu di ko xass wala ñuy sagg ab sagam dang ko def kun ab julit na sutural mbokku julitam ku bëgg sutural ci yalla ëlëk ni ko señ bay waxe kérok bis bi nga xamni yalla ak sadik manam bëggul ñun ñuy toroxalante suñu biir
1: deug la de wa wax na deug
3: ba ko uñu su turos jambo day fayu nit ak nit bu na toñante xeyna mën na ci sel ngo mais bo toroxalé nit fi ëlëk daf lay wër ni gej sey mbir la na becc ci terrain bi ñepp diko gis fofu nak defena jema na suturalante ak sa mbokk julit yi ne ci adina dara gënu ko kon yoonent bi dal niñ koy xé sax su nek moy solution bi mom daf ñu yewonal lepp kon ku bëgg bokku ci njabootu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam del sutural sa mbokum julit ñuy julli ciorenti bi niñ koy waxe sa su nek amutub lim amutub ap amul barab lulul barab yo xamne seigne soufa tuddu yalla man nañ fay tuddu yunus sallallahu alayhi wasallam ku bañe ñaaw ku bañe ñak del julli ciorenti bi bëgg suppata amoko de julli ciorenti bi sallallahu alayhi wasallam
4: ah waaw legi soppe yunus sallallahu alayhi wasallam ni ko de
1: seigne bay
4: akay jere jeuf seigne bassirou jere jeuf soxna aram salatu bi dikati na ci waxtom nim lay faral di waxe rek problème bi ki ko créé mom mo régler sol mo une solution bi ba paré am fu ñu jaarale fofu mom ben buntu rek mo am ñepp nañ ci jëm soobu moy jullu ci yantou sallallahu alayhi
1: wasallam
4: bu ñu xolé tay jullu gi tay mohammedi safo bi nga xamné ku ne xam na né mom day bu fekkonté né amna ko wara mer wala muy fayanto wala sax muy baye xel luñ ko defon dañ nan ko fatali ko xoma lan
1: soxor
4: waaw mom bu fekkone ne amna ko wara def lolou dañuy wax ne mom liñ ko def bu ko fatali ko
1: ben war
4: yoy man na ca ki waye bo xole lim daj ken dajugo waye terewul dafa am ñaari jikko yu am solo yo xamne dafa bok ci tax sun borom tag ko moy jegalé ak jellalé fimne ki nga am ci mom yermande ak toña mu ntere ci yow
1: deug la wa deug la de
4: fi ngi koy xol rek moy da ngay xol sa dom lele mu jël dara lu dis xamu ci dara gañ la waye bo yëkëti sa lox bu ko do sa da ngay xalat fokoy do
1: deug la de
4: da ngay mu jël xëc ko tété yëngal bu nangam melon lool nak day wone rek ne julit ñi faaw ñaari micci ñaari jikko yi ñu del ci watti jëlale ak jéggalé bu fekke ki nga xamne mom day wuñu sutura te mom lam bëgg moy nit ñi xam ko lolu ci jull wa legi bu fekke yedd nañ ko yedd mom mu te ci ne mom da bëgg wéy di def lolu xam lu doon safara ci moy jëlale
1: effectivement
4: melni ku ko déggul rek bo noppé bu ko

0: ba fama nek ñima nekkal ñepp degg ne man lay waxal waye ma melni ku deggut moy moy moy jëlle bi non wax
1: moy jëlle le ba
0: neena ñu ne ma ko bass ne ma diw deggal ki lim lay wax neena ma len dere waxut ak man de waxut ak man djublu taw ak mun bok xama kon koka token gi mu yoron mu fess ci biram te ko degg muy wuñi suturoy nit ñi biram la fa nek dara baaxu ci
1: effectivement
0: dañu wax na joxoñ ben baram la muy njangala mu leer ci mo bu jégué fimu ne ben bi nga joxoñ ki li ngay wax ci mom ñenti jëm ci yow loolu na ci yow
1: deug la de
0: fimu ne ki baax fess ki mom suy wax ci baax du mëna nopi ko degg muy serenity lu baax man la wat ne ku baax la waye ko degg mu dekk ci sédé ay safan wala xotti ay war ma ki sutura jappal na mom amuko kon nak ñun nañ delsi wat ci momat mi nga xamne seigne touba mi ñu gëna jégué nénañu muhammadin tabinal hakimi momat mom moy sun docteur bi nga xamne mom mo ñuy fajj kon indi wat na nak médicament waaw yi nga xam dañ ko wara naan da melni soxna ci sojom bi amna lu mu tuddu ne yaakar na ne ginaaw yalla lolu man na ci dara waaw bu dogon suppu yel te ko ci betam te goxul ci ñeex mi laalul ci ki bi ndax soñ mi dana dana ki tim tam man ngey
1: fi ne ciolul suppu
2: rek damay fa ciolul xam nga ciolul
0: wa lay bu tege mom dima bëgg wax suma jëm fofu xam nga li ma bëgg wax moy salatu bi la bëgg wax ne gañ bu ko déggé ni mu ko diko xol ni té jëmuno def li yëndu sa sam wax
1: waaw
0: ndariñ du mëna bari
1: du bari waaw
0: wa té nak xéñ la dé baxna waye ndax xéñ dana fessel bir kon nañ dal wat ci yëndu ali sallallahu alayhi wasallam lim yim ko wax kenn ku ne jël ko dégg ngeen seigne touba mi jeex lim ñaan loolu ñun ñëpp nañ ci jëma dugg té nak képp kuy ñaan suñu borom sutural la musal la ci lepp lu def safam la nga wara ñëk moy fexé ba yow sutural nit ñi ñu mucc ci sa bëpp safam señu dañu wax na señu fallu neewon na nit ki ne yene ñëpp jamm
1: deug la
0: ñu na tek mu ne yene ñëpp jamm na taw ñëpp am jamm waaye yow mi ñëpp jamm yow ko am jamm nga am jamm ko mu jamm nga am
1: deug la de ci lu
0: wéñu juri ci ñu safam te yene ñi jamm sutural te sun sutural inshallah señu
1: basir xam nga suturé sax lék lék ndaysan fami nexé léla nga seen kilifa go xamni waccu liggéeyam rek danaka day kemtane suturam sepp day xawiko ñu bal ma ci kaddu gi ta ndaysan bi muy dunduko amon sutura la mba bok ku suturalon la kon yoy non yépp di am ci nit ñi lay doon comme ça borom sutural nako bi muy dund ba tollu ci genn adina kon ku fa mëna nek war ko taxawot war nga gëna continuer sutura sosu
3: allahu akbar
1: way day am lék lék ci nit ñi ño xamni bu ñu ki genné adina image mi mujjé mba yi ñi mujjé genn ci mom benen affaire la doon te yoy dara warul ko comme li nga wax sank téléphone gaay téléphone yi dañu yobbe monsieur ba mbabba kumba mo xamni kenn du xam
2: audio yi nak
1: wa yoy non yep nit ñi nañu xol li baax ci nit ñi ñukay wax
0: est-ce que ki señ basirou
1: aha
0: ne ko sonaram ay waxe ne sonaram li ngeen xam
1: wa
0: won ne du lu baax
1: aha
0: te ñu xam ko ñu labir len ko
1: wa
0: est-ce que nit ñi xam nañ ne Bakaru Diow transféré audio yi ngay def lolou djewlo
1: ci la bokay te yone sax amna lu ci gal
0: te yone sax wef na ndax xejna ma ngi deg ñoy ay 2 mark ay 3 mark nangam nang ko xamne and ak sa mbokk bam faatu nga diko jëfëndiko señ bi te
1: kim tan nakay ni ko taw
0: man dal xamna ne lele da ngay am jafé jafé bo xamne li seigne sam di wax nan leg leg nit ñi da nga leen di méré leg leg da nga leen di yërum
1: effectivement wax na
0: dëgg leg leg da nga am lula metti lool mais après da ngay am ñewante xamne yalla nañu yalla dolli sutura te wëlbeutul ñu suñuy xol jubal nañ ci diine l'islam gis nga fi nekk ni duñu am jamm mukk fi ci aduna wala ci alakhirah te defu ñu yalla wax te dafa am lo xamne dafa melni ñun dañu japp ne yalla limu wax ne bo leggé da koy def loolu ay wax rek la
1: ah moy limu wax limay faral di wax rek nit ñi al imanu bil haybi gëm kumpa lan deful
0: ma xamna ne yalla amul xol gis nga lepp lo japp ne
1: amna ko nit dawaay de
0: lo japp ne nit waru ko meuna def nit sun borom def na lo raw lolou
2: wallahi
1: sun borom kay mom def na lu kem dana lolou ndax bo le na yaay ak dom fa la xenam ko sobe rek te ken tegu ci bat te ku yeubal yeurmane ci nit ñi mom ngay dimbali
0: wa legi ñun dul xalat ci yoyu te pourtant mom wax nañ ko de digënté asaman ak suuf lim fi def ñun fofu dañ ci war di xalat di setantal di xol asaman legi lu ko tey ci kaw
1: ñun de temps bi ñi am moy xol sikki señ bay diko waxtane xol sikki soxnaaram diko waxtane waye jangat ci kemtane suñ borom yi wala jangat

0: kemtani jamm yalla yi seigne borom bindu wacce len ci ko souf ñu wara top len wara ray ci ñom defuñ ko ñun liñuy top fuñ tol dem moy sikki serigne bay
1: xamul li solution bi
0: serigne bay bu mu xey fu mu jaar ak fu mu yandok fu mu ñibek telephone sax bokay wuy sax dañ la yeddu ba ñu luñu tumba xam koy waxal ak koy dekkante
2: wala ñu lay
1: ñani dañuy ar stress
0: ba mëna xam information bu baax bu
1: mëna ñani ar stress
0: buñ téggé sax ngay wax ak kilifa sax duñ ko nungo jallé parce que dañ lay may ampleur dañ nana comme mi ngi wax ak kilifa lolu jërul léral
2: ah dañ koy nek
0: ab safane rek lañuy xol ci op rox ko kessé légui nak buñ déngé ba tollu fofu nak jamono ji da pacc xow
1: fatte nañ né benn yi
0: waay moy mbon gu bon gi rek
1: légui fuk yi mom lañ fassiyé né multiple
0: légui nak bo déngé ba say fuk yow say benn yi bon da ko gënal kay kon musiba dugg ci na acca mi ngi nonu daaji né am solo en tout cas yalla na boole taxaw dimbali ñu rek da samnu nit ñi dal nañu gëna suturalante dama koy faral di répéter bu baax nit ki limi neub bëggul ko ko gis il faut ñu waxante deug lool nak boko wuñé nga suturu ci jambour yaq ngap ko bam yaqato yaxé té lo ci gañé gisumako kon loolu mata baxel la acca serigne khadim al hikamatu asamadiya bu féké jappani na mëna ñew suñu paré commentaire ci indi ñu information mo bu yembé inshallah ak babakar sambu ci carton ya suñu borom ñu dal di wëyel acca tafa dal serigne khadim
3: bismillah kon no and ak yeen ci al hikmatu samadiya ci mission bi di inda sabah insha bo xane bu yitel bu am solo bu mata baye xel tay nak hikmatu samadiya de jeb ki man ñu wara top yari wajur ci teunk rek ndax ku ne xamna ne amna ci ñandat ci nit ñi ño xamne bu ñu amé soxna amana ñu dem ba jittal ko ci seen wajur te lolu lu mata moy la deugul nak ku nek amna ak jo xamne war nga ko matal waxuñu nga top soxna mom jël nañ ko ba dem moy wajur waye waxuñu tam nga top ko jël ci anam go xamne wañi wala ñak matal ak soxna da ca am manam ku ci nek da am akam l'islam lay bëgg ku ci nek nga jox ko akam jox ko la muy yello lool nak alquran moy ko ñëk saxalal gannaaw bam ne wa sa'a insana bi walde husna yalla ni kalam da koy laaj da la wax nit dañ ko denk yar wajurum ngir lan husna ngir rafetal digentem ak ñom amna ci ben aya ca isra bay wax bu nekké mak imma yablughanna 'inda al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takhulhuma uffin wala tanharhuma wa qul huma qawlan karima wa khfid lahumu janaha dhulmi rahmah wa qul rabbi rahmhuma kama rabbayani saghira nga xamne yépp day wone ne sa borom ganna bu ne ngeen jamu yalla bu ngeen jam ko dum momi dajay tek te ngeen top yari wajur te rafa sen digante te bu yalla dogo day ñom ñaan ñep ñu bokk magat sa kanam wala kenn ka magat sa kanam fexal ban ko amuk ñewatu goraw nga xamone show bi nga nekke ndaw di wax ak ñu wax ju tedd ju tey waye bu xal mukk di ngeen gëdd ka ak wax ju ñaaw na nga lewet tawef sen kanam rek ker woné yermane ci digante ak ñom te for la ñaan yalla dolena yeeram nañu nuraw nañu yereem mo ta yaral ko meli ka goné kon wajuru mata baye xal la budé ci ay rawat na nday nak dañ ko jëlé ndax bam né balde ho wasa insani balde husna la jatek hamalatu ummuhu karahan wa dahru karaha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ya juurun ci ak sip dedet manam mashaqqata manam ciona ak jafé jafé nga xamné mo ne ci jamono ay amb bi ak wadaru karaha ak bu am dom ci wala ci nek yi mi jangontal mom day je la djublo wax waye ku ne xamné nday do am dom rek diko bañ bo nopi diru amb ge feral gi yep lu gatt gatt mu yar ge yoy ciona yoy ci aju yep la mat fa wer wer xamné moy rek ñaar at ak djuroom ben wer xamné diru amb bi ak diru yar bi mu nappal ge yunu mel kon nga xamné nga xamne kon yaay mom mo raw kon wajuru ku gor ci walu aq motax ku baaki hadith bo xamne bukhari muslim ñepp ko netti hadith bobu mi wax ne man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qal suma man qala ummuk qal suma man qala ummuk qala suma man qala abuk rawahu sahih al bukhari wa sahih muslim in nañ ko man laaje ku baaki nako waaw ana kan mo gëna yaay ñu top ko ci rafetal mune xana sa yaay sa yaay wajuru jigen layal koku mune waw xana sa yaay yoru ñettel mune xana sa yaay ba ko ñettel la so wax sa bay gi bo wonne aqiday mo wara mo jitu lol aqi wajuru ko don te kan ku nek amna aq jo xamne war nga ko matal lol rek lay waykat bi hikam bi di junju tay ji wax ne ajaban liman la yastajibu li ummihi imma da'athu ka annahu la yasma'u man day yemna lol ci ko xamne bu ko yaayam woyé demel ko degut a demel ko degut umar di wuyu waye demel ko degut ger rek woyefal ngui koy woyefal te amma idha nadathu zawjatuhu yura misal ghazali ka ata ilaha yusra su ko soxna woy day gaaw melni kewal ngir rek ga woyju ngir lu neex lu ko neex aw lu sira xolom te yam ko woyé nak demel deggu sax far te wala khadra aitu bi ummi ayni fityatan bi kalamihim aba'uhum qad awja'u te li ci xaway yemit balay neena gis na man sama bat mo may mayne ay xalé yu goor yo xamni fon tollu dañuy wax seen baye wax yu ko naqari yo xamni amna ci ñoo xamni sax naqal xol baye ko ci cadre seen dom maneen jullo sax jangoro xol xeyna ba yeneen jangoro waay dal may xolal gis na ay xalé yo xamni dañuy wax seen baye wax yu naqari naqari yo xamni seen baye da ci am naqal xol lool ñan yi tam woyofal seen nday lool te allah awsa fi kitab bi birrihim kon nak ya hum qaman haqqan ubuwati khatayaa tasabrum da dañu denk ci alquran ñu ko waxale ci ay bi wa wasana insana wa wasayna insani bil husna ci ñu top yari wajur top leen rafa la seen dugante ak ñom kon nak kep ko xamne yaangi ñawal aqi wajur rek dof bu dofe dofe nga ko ñak xam la da bind min lam yabir xeyna yum man lam yabir man lam yabira bi waldehi fa innahu day melni sax manam ya barra na batu barra ngi firu top kon da melni manam ya barra la wara don manam ya barra bi waldehi fa innahu min waldehi yal khallati huwa yasna'u ko xamne topul yar wajurum rafa ci digeetem ak ñom koy lo do yalla fe ci domum bamé domit du yalla xertel ci domi ñu top ko rafetal di nga dew mom ndax kama tadinu tudan fi hayati dunya dunya moy dunya rek wa gadan shatahsidu satahsidu mayminu ko tazra'u ni nga lebele lañ lay fay moy lo def rek xamal na yalla dana xertal kenen mu def lako way lu bax nga da ngay def yalla xertal ñeneen ñu lay defal lu bax mo sawal ngay def itam yalla xertal ñeneen ñu lay def safan rek odna mom non rek la tayit lo bay ngay gop mo lo ci salaxo bi la mo ngay gop ni nga xamé na baykat bu neex lamu ji mo lay ji gerte di goop duut manam di dexe am nga gerte nañ do dexe nga waxe ne way misal la ci djublo rek manam mo ci gerte wala muy sax duut mo ji duut muy sax gerte lo ji rek wala sax waaw kon ñu daana liko xessat halqam bo nga xamne donte ñeena ñang koy ñak da nga fa lu ñu mel way lu mel xew rek werna manam comme net bi mom weru dit xesse bi lu siiw la teet lu am jeriñ la moy ko halqa ba nga xamne ko ba da baxone lo ba bari ay gile ko wor ñu mel xena ci walu top gi nak soxnam la gënon ni jital ci nañ koy misale patay bi waré tawati bo toll ci fatu sukurat mu tax watu la ilaha illa ta xam nga bar la ilaha illa moy bar bi nga xamne ku mujj ci ak doon rek aljana moy def digënté mak fatu manam fatu moy def aljana ma ngi jéggul fatu moy dox digënté mak aljana dama yeen ba ko bax ki yablé nak ngir ñu sako bat bo mënu ko wax mo lañé lañen digënté mo ndayam baxam mu netté na mo ko soxna dara jëtal ci man ci aq mu ne ko jéggal ko nangul mu ne lañu indi mat ñu lak xalxama naka mo ñu tabalé ya mat mi rek xol bi dal di yengo xolum day ji fekk yoonte bi alayhi salam loolu ci lu won mu ne akay gon na ko jéggal xatu mu koy ngeen lak sama do sama kanam mu ne ko sawara wi de mo gën sawara wolé mu ne kon jéggal nako bam yebrawati fekk ñu ba jubé kër ga rek lañu jéggal wax la ilaha illa ci kaw ci ñu koy netlé kon wajur lu mata sambara lu mata baye xel la
0: jazakumullah machallah li mom lu mata def ab taxaw seddu la lu mata indi ab jangat haqi wajur ak domam mom leg leg ndaysan domi doxé doxalin wo xamni man damay japp ni ñaka xam la surtout ci côté wajuru jigen da gis nga yoonte biñ ko laaje sax ñaari yoon la tuddu wajuru jigen doga indi wajur bu goor lolet amna ci ñu bari ño xamne gis gis bobu lañu fi ne ko ci waxit da nan la dama ñaan yalla tekki ba tara sama yaay ñun ñun baye mom ñun lañu mujjë ñun amul problème asagne bay man ko ñun baye mom ñun lañu mujjë way amul problème
2: lolou ndigal la
0: waaw motax côté bobu mom dam leen ci doli wañ ñu gënta gor gor ginnaw nit ki mi ngi am xelum xalaatu tekki ba tara wajuru mu jigen rek alhamdullilah rabbil alamin kon yi di nuru ay xéti tontu yu gatt ak yi di nuru ay tankam lo xéd mel melan yoy nonu ak ñak fonk wajur mom man dama japp na njumte la muy ko gor gi muy ko jigen ki mo ci am ta gis nga gor yalla yalla dogal ñu am soxna bu seen soxna tolle digeunte ba tollu ci muccu nañu dem diko fekke gis nga lolu señ bay kep ko xamni fekke nga ko wallahi barki cheikh ahmadou bam bo beggone sayay ben di nga ko bëgg jundu yon bo fonkon sayay ben di nga ko fonku jundu yon ndax lamay jankonter ba tout tank be gëna jamono manam benen affaire la kon gor yalla yalla may soxna seen soxna tollu ci muccu nañu dem hôpital ba di fekke na muy muccé ñukay xol di tek seen gëdd yi dina tax nga gëna am yermandé jigen dina tax nga gëna fonku so wajuru jigen mi lif indi indi fi say morom yi morom yi morom kon yoyu non yu mata baxel la te li dafa am importance ci nit ñi ñu gën ko mëna bayyi xel ñu gëna mëna fonk wajuri bu baaxa baaxa baaxa baax soxna ram tay dama ñëkke wat ci yow ndax côté bobu mom mam du barkal la comme ko wax mu ni ñaan yalla réussir ba téral yaay mom do gën di bayyi mom ak tawatal
4: barkal amna amna solo waye xik mo bi xana day ni dembu ak aw na xar la fa nanu wallahi lazim yam ci senu ndaw jigen la de mu ni li tax ñu bëgg ñoo fat ak jigeen dafa wara téy virginité virginité la ñoo xuma ak ndawam
0: ndawam waaw
4: ñena buñu ci sonal force ñu diko téy
0: ah
4: ak jigeen de benen bi ci top mu ni bu le da nga am say wajur ñu sonal la multiplier leen par zéro balen demal ak sa bop bu leen li jindi ñoñu duñu nday yu bax duñu bay ak ignorance bo xamni man mo def demande meni dafa xam li mo bëgg wax mu ni ko def photo serigne duma la jël té man photo serigne mourla bi dé may takalé mom
0: gis na ko kay
4: ku def photo serigne duma la jël mané ko na la lo di téri waye xol bu nakari la fanano gis nga wajur sori na sax li ngay wax wosine bu moy dernière phase bi moy ëmb bi ñett wéru jëkki li nga gënon bëgg dang koy bañ am ñoo ci xam dañuy waccu bay waccu deret
0: deug la
4: lek waccu likul waccu sa su xew yewu ak metit wi nga yewu walé mo le du ko yakal dara ak limu wara def ci kër gi ba bari mbikt la ci andal
0: deug la
4: te mi ngi xalaat sa su dom ji mu ambi judd man na faatu bari na ci ñoo xamni dañuy imbi dom ju dund ñoom ñu dé
0: wa werna dé
4: legi koku xaar procédure bobu yalla wax ni bu len wax ofine bu len beccingal bu len sanni ay loxo bu len toroxal waye buñu deme bu fimne nday ñemetul dom ñemi nday yu bari ñemetuñ sen demone gi ndax goni ñak kersa guñ andal ak li xew legi yu sé wi ne ci réseau yi di influencer goné ci sen yaay yi dafa am baat bu orof di wax nday doj na dom nen nen yu bu fekk sé xéru day toj bu waxé ru vexé day toj
0: deug la
4: lol jangat biñ ci wara am moy dom mënul am deug ci kaw nday mënul am daraaje ci kaw nday légui lay sa nga gis yaay yo xamne duñu nangu seen dom ay seen dom mag ci seen kaw ba faw même dañu am ay soxla waye sa suné dañ leen di jappé ay goné xol bobu nday am ci dom defena bo mënul lu ngëb diko jox lolof na mag mom keul ak keulñ rek ci jek lek ba sour ni keurñ teud mëno yëkëti tara nga jox ko mëno ko noppal mais bi top nañu suñu ñel ni noppal sa wajur du noppal ci jox ala rek
0: deug la
4: noppal ko ba do ko tek fitna yeeg ak wacc do ko tek jafé jafé budé jigéna do neku teub di ëmb di ko indi lak
0: gatchax xéddi
4: di def yi fi dof yo xamni du ko jar nañu xamni nday du ay tiaxan yalla borom bi manan na xey rek wacc liri
0: waaw
4: manan nako di
0: kon gis liri pecc xon nak
4: li yu bari ciow waye lo gis dafa def procédure
0: deug deug
4: jaarale ko ci nit te kokki ak dundam xajon ci ak dem xajon ci benen bi ci top limay conseiller ndaw ñi ku bëgg gudd fan di diggal say wajur
0: effectivement
4: ku bëgg am muccu teranga ji nga am mu niwe mu bari de ko bok ak say wajur ndaram da nga leen koy jox tok man dafa am ben anecdote bu mo sa dal dama xey xey defena magaluko soxna taub seigne touba bi la soxna fat dia bi may genné walewuma khalis ci sama loxo waye sama wif amna lu ci nek dama dem tok rek sama wajur wo manima gaz bi jeexna bima ko calculer lol la yor juste ci sama wif bima ko joxe 0 franc la dessé manam la ta moy jogi fofa manam lu jind fukki gaz dabé na ma fa
0: dabé na la ci ndaysan
4: lolou makoy répéter sa su ñëwé rek mbiri day melni manam joxe ñak lay doon dama ko joxe rek faxasu waye bala jantoso lu toll nona da na dik wala lu toll ak mom kon nañu xamni dom ak ndey raw dom mi ngi démé ci nimuy topé ay wajurom nim koy tarbiyo nim koy tatagalé nimi amé ci mom ñewantal liñ wax al-lutfu dom day ñewantal ndey te mën ta reuy ñewantal ba raw ci ndayam jabot du gis sikus dom bayyi nak bo gisé yonenti bi wax ni bayyi la mu jox wax ñun dom yi ñu melni ci jigen ni lañu gëna far way lolu ala khabila relation bi ndax nampal bi
0: waw
4: jël sa dom taf ko ci sa deun diko nemé ko lolu day def asar kon nañu bayyi xel ni dom bu bëggé guddu fan da ngay dégg sax way kat na goné bu bëggé guddu fan day jox cër ñako mag joxé cër ñako mag nak muñta wew sanday jël indi jamono
0: deug la
4: manan nga juddu mu xoj la wala mu ray la wala mu sanni la waye gëmewul
0: deug la
4: nga yaq ay nelawum ay guddu yu bari bo febaré mu febar bo joyé mu joy jaar ak yow fo xamni dal kudul nday munuko
0: cem tanda
4: fi ne baye liñu bax bo len joxé dom mu joy kay jël sa dom ji lañ wax munuñu ko yor jigéna mëna bolé ci même jotay fo togg bot domam raxas ta ciodu jup kon nday dal budé man nañu soñat suñu mbokki muy goor ak jigen nak lay joxan nday cieur joxal liñ ak même bo yoré soxna ku ci ne dafa am ak ci yow waye bu nangu mukk so soxna yeb sa nday
0: effectivement
4: dama sama bendi jay suñu man ku nuy bu baax ena man bu mu yon fekkat sama yaay ak sama jabar du xulo sama jabar lana bal toj meri daño bu len fonto ne da bu duggé ci bir faniko mer daño bari wax kuy mer lolou nañ ci bayyi xel ku ci na ak la ci am ak la am ci yow waye bu nangu mukk wégué sa wégué dig soxna di jaaré ci yow légui digeen ni wégué di sa yaay te ni nga tiyé sa yaay la
0: ah deug la dé
4: waw bukki bu yébé gën ci doxine wala
0: ci doxine
4: kon nañu fonku wajuri nañu fonku yaay yi li yalla waxone bu len ufine manoñu dem ba jamono ñew tawat ñew fofu la ufine di safé mu lompañ mënatulul bopam dara fam teud lam man yépp ya ko fay defal fofu nak baatu bu len becc ngal day daal di delsi kon akki waju ci dom munisuko xeyma waye ku bëgg mucc adina ak alakhirat na fonku ay wajuram rawati na nday amul kutay de baye mom baye ñepp la waye nday mom nday kenn la nañ ko xam bu baaxa baax señ basir
0: waaw tubarkala tay de mom da gëna woné far gi mom
2: inshallah
0: commentaire bi tubarkala
4: waaw yalla ñu jëk faral nak
2: far gi man sax ñom lay faral ndax tay li ñu indi dafa am solo man yalla dafa mëna to ñima sun borom bolel ma bokk ak ñom ben wayu ñet ñom ñom ma ñi dess ma leen ma
0: dëgg la
2: mais nangul nañ ma ci luma sakul ne
0: alhamdullilah
2: man nañ ma baye ak sonu
4: ndaysan
2: gis nga wayju kep ko deg mu nan diw mel na ni ci man sama yayam la waron digat ne ma doom
0: dess na
2: man suma degge ko nan diw tax na ma fatte sama yaay damay tit lolou man jappon na ne mënta am
0: mënta am kay
2: suma degge nit ko wax ko nak motax damay tit ñu déggé yonnati bi alayhi salatu wassalam xam nga satandal dafa am solo ndax alcorane sax suy wax borom xel yi lay wax le man bok personnellement man yalla dogal lool sama terme dama koy wax man nanguna sama doom gëna bëgg seen yaay ci man
0: effectivement deug la
2: xam lu tax parce que nima meloon sama yaay mo tax gis nga wayju tax yonent bi sallam wax dem laaje ak yi munako sanday ben mo waxat sanday ñaar ba ci ñettel bi ñentel yon bi abaro sa baye
0: doginte papa
2: sama sama nako bu woné lool luñuy wax jigeen yi
0: wëru
1: lu ko tey wër
0: lim denc
1: wa légui ko xamné yow ya créé fébrom juroom ñent wër lu né mënon ci yow
0: dëgg la
1: nga ñëw bi nga ñëwé mom ak li doon metti lépp ci mom su jëlé dañ koy tekki dañ koy jël tek ci tag ko ci karam ci karam ko tek ci dënd bi rek day melni dara metti ko comme doom mi yëkatul dara nga wax lu am solo borom kër yi ngir ñu mëna warmal seeni wajur dañuy fexé ba di fekké bu seen soxna di
0: dëgg la haaw
1: manam bo joggé ci barab bo lu né mën nañ la ko def waye bu xel démé ci loolu rek dañ leen di muñal dañ leen di jéggal
0: effectivement
1: muy jotaay bu am solo bo xamné
0: bu kemta
1: ñu bari duñ koy té waye lu am solo la benen bi moy bo xolé bi nga nit ki bimu am gané aduna sa papa day xey dem liggéey amagu len ben relation yak mom ci benam yow ci ngeen deggi ci ngay añ ci ngay rer ci ko mu ngay def sobé mu bolé yépp dila topoto dila wadjal ba nga dem ba xamné sobé wërestu ko def ci kanamu nit sax ñu lay gis
0: deug la
1: té biñ ko xam ci kaw mu ko don def mu koy wadjal nga dem ba japp né li ko da nga wara dem ba sang boko def té bula sobé amé sax da nga ko wara label lool lepp nga xalat ni ci mom ko don def nga dem ba tollu ci nak deugër wara wut soxna wala borom kër budé jigen nga tek na la ci yoon bo xamné yar la jang la ay valeur yo xamné kula gis bëgg la té melo ak jikko day tax mu mën la japp su dé goor tamit taxawu nañ la taxawu bo xamné war la né doomi goor nga sa wajur fété la fo xamné koy man di jëflantel askor da nga mëna jëflantel ki la ñu indi ba ngay ci fofu ma bom nak la bay bi budé jigen la bu démé ci jakka ja lañ ko yow mu ñew su wéso lolu da naka bu xey ni lamay def rek moy la ngay ndéké la ngay ak la ngay réré lepp mo koy jox ké dafa yoré walu yu jëm ci walu jëm ji ak dundini wi ak nekkene la yoro won ak xam gëna diis ki nak moron jëd ordonnance yi waye téw ko wona raw dé la lay sonu ñu ant rek nga jëk da ngay naraw bi mi yegg limi yegg yow yego
4: dedet
1: ken musa deg gor gor soxna wasin mo am wacc liggey
0: dedet
1: soxna kay may wasin dom ji ngir mu wara xam ak ji pour tamit gor ñi tam baña japp ne ñun ñaar ñoy yam no yamuñu lolu ku nek nat ko sa bop nit ki way juroom jigen mo lu wara gëna japp mo lu wara gëna fonk ndax fiñ jaar ak mom la lay nak ci biir lolu bu neex ba nga xamne deugal na nak way jur yoy taxawuko budé jigen ba jox borom kër budé goor bam am sonna lam wara ñëk tambalé xalaat mom moy bimu nekk ci biir wajuram balay kam ko dund ko dundal
0: acca 10h lé mu jot dé may 1 minute
1: point bi nga dugg mo am solo
0: lool point bi
1: kay xam na mom dina yëndu sa xam baam na ko ñett yoon ba ñettal bi lool kon day melni wayjur wu goor wit ginaaw ba nga nekk sa biir wayjur moy jënd ordonnance moy dundal moy fajj mo lay taxaw ba nga toll nga toll la gëna jekk ta gëna jaar moy dello wat ko jukkal man de gis na ko xamne li xalé yi wax naan bo xasse man sa bop rek kenn dut lo yelif toll na ñepp amna kërëm yorna suñu borom dafa ko xewal am yalla may nako lu mat juroom ñetti bant benn bant la ma sa ngeen te kërëm
0: ndaysan
1: amna kërëm de mais ko am ko ren kër bayam la lay yob loolu lan la moy wormal sa wajur legi wajur bala wajur may nalaw da ñew bu kërëm nako wacca na legi lepp dama day fofu gis nga ñaan gogo ak barké bobu da fay top wajur waye jigen ñi tamit da fa am anecdote bo xamne li ki wax legi man sa wajur jigen dama nekké tout tank ya da won fas diko gubal ma ana sam papa ñew ci dëkk bi bobu ñu ngi daro man fi ci ginaaw ki bi rek bi ñewé nak bi ñib ci mu xawgu day boori minuit sama yeren rak yi waru dem gubi gubi ma ñew ñu tek reer bi ma dul fa ci guddu bi rek mu ngexal ma xol gisuma ki papa dama ana ñaaw bi manako waxon nañu ut ñara mo do gubi minuit sama yaay mo jël torf ma ngam no and may gub di joy muy ñun ñaar ñu and di joy may ni may gubé di joy non lay joyé ba nap bi mu solé ma saako no and ñew jaar ca gënaaw bugul sama pap xam bugul pap bi xamné man la lu dé bi jubé kër gi mu rocc jaay dama jaar ni lé légui lool ci sama aduna amul ko xamné mën na ma parce que ñom ñaar ñoo bok deugalam li papam def du question daf may metital dedet waye man may goor te ma waron def lolu ñi ay xalé lañ may sen ma te buñ la bëggee dimbali fokk ñu terbiyela waye xol sonu ci nim def fofu rocc ko ci guddu gi and ak man yor torsu kon nak yeen ñi nga xamne am ngeen ay wayu kep ku len sen nday baxul mom mi len koy wax mom mo baxul mais ndayam sax baxna
0: deug da
1: parce que ak lu mën di xew doom wurtu mëna am xam mukk ci kus wayu lan motax bu fekke sa wayu bu jigen day nan sangara dañ lay téré sangara mais mom bu la laaja xaliss l'islam néna jox ko wayu dafa fort yalla bi mom diiné mom l'islam dégam sa ñaari wayu jëro yalla ju bañ mañ su ngeen bokkatul diiné même bu ñu jëfëndiko lañ buñ la laaja ak ji moy da ngeen wara jox kon di len beccigal di len gëdd di len janni di len toroxal di wax ak ñom wax du deugër ba seen xol yëngu ku bëgg ngeerumul yalla nang ko may
0: deug la señ bassi jissakum la amna solo lol té mu wajur bi mom xamna ni buñ ci xossé mom ba émission bi jeex du daj lolou mom xamess na ci ndax mën nañ ci jukki lu bari bari wax ci lo xamni dundu nañ ko wajur yi jigen yi tay danaka jeexintali bari lay def ci yow kon ñi yalla déssé ñu déssé ay wajur nañ leen fonku té ba lañu xam valeuru wajur deug wajur yi won leen ginnaw jidu jureñ ci keeru deug boba lañu doga xam valeuru wajur deug yalla xamna ko barke cheikhul khadim ñoo ngi jaajeufal bu baax cheikh mustapha mbake mi nga xamni mom moy def al hikamatu asamadiya ak serigne basirou touré mi indi salatu tibbi bismillah inshallah rabbi kon yoy dem solo kon serigne khadim bu information amé man na ñew laata ñi ñew ci tembi sax tay goom ñu ag ci ndax 10h danaka jot na 3 minutes ta war nañu ñewit ci li nga xamni modi khidmatu tanefu khidma dañ ci ñew ci benn vidéo bu gatt inshallah rabbi waye serigne khadim bu information amé rek man na daaji tabandi ci katunu yalla sun borom baxam inshallah
5: ak silen ak jamm ci asamadia tv ci li gëna siiw ci bop uptub yegle kay yi nek ci rew mi mënd mi am ci dakar ndox mi nak nangu fep lolé waral état bi déclencher plan hors sec ginnaw taw yu metti yoyé ci goudik dimanche japp altiné mudi gox yi di tali biir kër yi place liggéeyu kay lepp la ndox mi nangu activité yépp taxaw dem ak dëkk bi njabot yi jaxlé ñen ñak seen bakan ñepp sëngem lolé le soleil di ñu bërel ni un plan d'urgence régional déclencher ñepp nak don ko xaar ndaxté société civile moko ñëkkoon sako journal bi nak di bërel ni kat kilifa rew mi intervenir nañu ci parcelle assani ngir mëna soulager askanwa ndax nak bokku na ci gox yi gëna loru ci mim rew mu fëlu ko le quotidien né nak Dakar mom touché coulé la fep leur né nak lu fa gëja am amna fa ay njabot yu takku genn sen kër bayiko ndax nak amuñu pexé ay gox yo xamantani tay ji kèn mëna tufa tek sa tank lolé indi ay jéxintal ci transport bi autoroute à péage bi BRT bi libération né kat kèn xamétul capitale bi di Dakar ci tarubak infrastructure bessia né nak bamu tawé ba sa ëlëx gox yépp isolé wu bolé kok tamit bilan bi mom ci walu ñi ñak sen bakan di gëna yokku bu réel observateur journal bi mi ngi ñëw ci chiffre né taw mi tolluna ci témèr ak fanwer ak juroom ñaar ak lu tégal ci millimètre rek ci 24 heures ci Dakar yof né nak ta bokay xayma ci tarikh ci fi ci réew mi li dé mësna am way yag na lool depuis 1981 tollu ci 45 ans bimu fi gëjé am lu tollok 921 milliards francs CFA mom la nu jël nak ngir mëna jamarlo mënd mi le soleil le quotidien l'observateur source A le populaire vox populi ñom ñep ñoo ci delu ci né nak programme bi premier ministre bi moko biral populaire nak di titré al amin lo annonce un autre plan de gestion des inondations de 921 000 francs CFA mel na ni dal li fi nekkon baxul dañ koy dejeeti indi fi lanen lu bes ci walu xex mënd mi source A di biral ni kat programme national bi nak toluna ci 921 milliards de francs CFA japp nañu ni moy réponse bi nga xamni mo gën bu na sukkandiko ci autorité yi gouvernement bi kat né nak mbir mi nekatul rek lo xamanteni da ngay ñew korkoral dedet dañu bëgg nak tagaliko ak taw yi ba faaw indi assainissement bu baax drainage ba gën ouvrage hydraulique yi nga xamni dina tax nak namuy amé ci dëkk yu mag ya bu tawé bu sawété lepp dem lo leen bëgg ci biir réew mi wolé ko ben aménagement urbain xëd yu bari ñëw nañu ci rentrée scolaire débat bi nak moy ndax dañuy dakk wala duñu dakk le témoin yi nañu tok di xol inondation yi ma gis dé lu mu mënul amul té limu woné mel na ni nak fofu lañu jëm lolé di sample laaj bu le témoin def le quotidien di bëral ni 35 établissements scolaires ay école ak CM ak lycée ak élémentaire ci Kaolack ñong ci bir ndox mi école yu bari yaq nañu sen ay armoire sen ay jumtukaay lepp ndox mi yobbu nako bolé kok nak condition d'hygiène xalé yi mom mënuñu fa dugg légui si bobé jamono yenen journal delu ci wat non tamit top le témoin ci walu dakhat ubitek école bi nga xamni mi ngi wara am naka al khamis ñu ni autorité yi dal ñang say waxtan tribune ni gouvernement bi bëgg na dakh ubitek école bi waye jëlagul décision lolu mo yenem question bi nak mom jarna laaj donte sensible la nan lañuy mëna défé cour yi ci biir établissement yi am ndox yi ak yenen taw yi nga xamni météo kat néna dina am ci bis yi lolé mo jaaxal ñu ñank walu jangalé bi ak timit parents d'élèves yi ñew ci walu code pétrolier conseil constitutionnel néna kat li du fi jallé ni non à la proposition de passef li nak donat benen dossier bu mag jëm ci walu proposition de loi di modification code pétrolier journal yu bari dañu consacrer séni une ci mbir mi source a ni encore un revers pour passef xalon kontina le soleil fait le ko ni conseil constitutionnel dit non li meunta dial les éconac né conseil constitutionnel qui désavoue les députés de passef li ngeen bëgg mënul nek tribune jël benen angle bu gëna politique ni le camoufler le conseil constitutionnel torpille la loi Sonko sur le pétrole liké dal guddal ak gatal bu nu sukkandiko ci journal yépp nénañu conseil constitutionnel néna kat mënul jël proposition de loi numéro 37/2026 dem ci modification du code pétrolier wayé nak lu waral mënuko jël source a ñëw na ci néna kat saji dañu wéku ci ben disposition de loi bu régler problème bi bu yagg conseil constitutionnel dafa japp ni assemblée nationale amul matuway bi wala yelf bi ngir wara mëna nak indi kadom ci rejet de contrat décision bi nak yor mom nen la genné né nak acte bi conseil constitutionnel def warul dé ndaxté nak askan wi ñoo ëpp doolé ñoo bëgg té ñoo def bañ défé nak mu ñew salfañi loolu mom andu ci journal bi critiquer lool décision bi mu ni li nak ndax du kumba am nday ak kumba amul nday suñu walu institution yi walu justice populaire dañu biral ni ministre de la justice Moussa Sarr ñew na ci walu alal giñu japp ni lewul dañu jëlé won ko ci ñen ñi ministre bi di biral ni naka noné on rak min ko denk téyegul nañu tollok juroom fukki milliards ci walu wowe ben étudiant ben ordinateur ciowla ma ngay weyi yor di biral ni commission d'enquête parlementaire tek nan ko ngir ñu mëna chambar lu jëm ci walu ñu mel journal bi gëna na xotal ni lu tollok 5,7 milliards jëm ci 25 000 ordinateurs dañ ko annoncé won lolé nak teunku ci ay contrat ak ay procédure lepp dafa wara lèr enquête fëlu ko député yi nak bayiwu ñu dara ña ngay lañ bëtt ci képp ko xamantani sa loxo dugg na ci mangok mbokk yi li mo gënon ci aussi atub yek le kay tambalé won ko ci populaire las yor le témoin le soleil source a direct news libération sud quotidien l'observateur enquête tribune le quotidien réumi révélation ak les échos jox len dajé ba banen yone ci banen jotay
0: ma sha Allah jere jeuf seigne babakar sambu ci limu indi ci from faté ci li gëna fess ci xétu yëngé kay way man mom xamna ni fi may diké rek dama jël ci mbënd bi xam nga demu doon nañ ci wax bo jappé 2012 ba 2022 état bi sénégal def na ci lu wara toll ci 700 et quelques nangam milliards ci mbënd bi ta ba légui amuñu solution xam nga 700 nangam milliards do ab xaliss le pire at mu nek rek ak lañuy décaisser pour def ko ca lolou man damay laaj ndax mom dañ ko jëmbal ci souf ci da ci jëbëgul wala fuñ ko duggal parce que 2012 ba 2022 700 et quelques nangam milliards nga def ko ci am mbënd ta du té bu tawé mbënd di am
4: ah pour la xais bi
0: pour defar ay mbënd mi bañ am ci dëkk bi manam mbënd bañ am dal ci gattal dal
4: ndoxum yalla mi
0: waaw pour xol man pexé lañu def man ndoxum yalla mi su wacce mëna dem fam wara dem té du am benn jafé jafé ci doom adam
4: waaw bu suuf ci bare sobe nak
0: xay na ndox bi kon mom lay raxas kon
4: ah
0: ba ngeen dal kon moy langue politique gi mom xamna ni mom mi ngi gëna pëccé xow mom xamna ni ko xamna dañ ci nek teunk inshallah rabbi rek ndax wax rek mom da nak rek tu warkala ci seigne bay
2: wari jeuf seigne bass xamna ñu jëk rek moy jale wat ñi nga xamne wacc nañ liggéey
0: aha ndaysam
2: mastawul ndax bu ñu wax naan juroom nit ci rew bi yépp wacc nañ liggéey ci jamono bu
0: ndaysam
2: donte ñaar yi sax dañ wax ne deñu mom mo wacc seen kaw di jale seen bokk te ñaan yalla yéru na xaral ma jëna xamna di ñaaxat état bi rek ci ñu tel di fagaru donte nak taw bi niñ ko waxe depuis 1981 ba légui 137 mm la fi gëjoon wacc kon loolu yaakar na ne xeyna mën na mu doon lu bette ndax comme gëjoon na fi luy bëgg mat danaka ñeen fukki ak nangam loolu kon day daal yaag 45 ans waaye kon dañuy gis rek ne laaj na ñu jàppaat ci wattaay yu baax a baax mu mel ni lii moom donte gene nañu lim bu takko tam ngir walu ñi ne ci ndox mi muy lu jaar lo xam nañ koy rafetlu nak ndax askan wi ginaaw ño fi tek ñif nek te seen ak seen copar mom lañu jëre rew mi jaar na fu jafé jafé amé ñu walu len
0: deug
2: te ñam gëna gaawé waye ginaaw lo bu lol jallé nak lu jëm ci walu assainissement bi nga wax né danaka ay atta gi ñu koy def lolu amna ñu denk xam nga état organisation la dafa am exécutif am législatif am ño xamna ay corps contrôle lañ corps contrôle lañ ñom ñoy saytu muy IG ak yenen kurel yi légui ndax 700 milliards yoyu dem na ci li tax ñu don ko def am deet xena ñun mënuñu ko ndax lolu suñu liggéey waye am nañu ñu denk nak ñu man ño saytu ba xam lén lu ne fañ ko defanu daf nañ ko fam deet lolu ñu ngi sakku ñu bayyi ci xel bu dé lu melni di ngay wax légui ci walu politique bi tamit dafa am ñaari pouvoir yo xamna ñoo xexé fi ki moy exécutif ki moy législatif kele moy conseil constitutionnel nga xamné mom lañ denk charte nday rew
0: ndaw rew
2: xigna ñomit xam nga interprétation nak day danaka ñi ci bari dégg ni mëna wuté gisi ni mëna wuté waye ñom liñu wala rek mom moy japp nañ né liñu indi ñom waruñu ko mëna jël
0: dëgg la
2: xigna ñom am nañ fuñ ko layal fuñ ko tek lolou dañuy bayyi constitutionnaliste yi nga xamné ñom lool moy sen domaine ñu jangatal ñuko ci lool donte amna yegle kay yi ñi and nañ ci wala ñi wax nañ ko amna ño xamne japp nañ ne lool wurtam ñom sen xalaat la ak sen gis gis xejna tamit am nañ argument amna fuñ ko tek ñom tamit lool nak mom moy rew way li upp sol dal moy lepp lo xamne luñuy def la moy ñaari parti yeb man limay ñaan rek moy nañu sat jarñu rew
0: ak deug la
2: ndax lool mo ci am solo
0: wa deug la
2: li ci dess nak ku ne amna ño faral amna ño andal am nga noy doxale am nga noy def sa bir lolu ci bu ko laaje mën nañ ko waye buñ tolo ci nak jëmono yi askam yi jaxlé nañ ñu dimbal rek fexé ba ak déggo mëna am ak dépôt ba li gën ci askam ñu mën ko am melane yoy xamna mom lañ ci doon indi xana li ci dess ak moy lu melni ubité école yi wax ni lu mat fanwer yi école ak juroom yo xamni fa la ci Kaolack gis nañ ne ñom da fess de lak ndox dañu japp ne sax ndax ubité li dana mëna nekkam dét donte du lu neexa wax waye nak ndox mom
0: 33 école
2: 35
0: 35 bok
2: waaw yo xamna ni gis nañ ne da fess dem ndox lay nak lolu xana ñu gëna ñaaxal état bi rek ñu gën ci farlu waye batay bu fekke li fi wacc ci ndox 81 la fi gëna gëna wacc xejna lolu dañ ko mëna comprendre ci ne du won neexa wajal waye nak nañ ci tambalé té wacc tay bo xamné 140 mm bu ñëwé liggéey bañuy liggéey nañ ko soral ndax mir bu ñëwé tay dañ ci jang suba
0: da dëgg la
2: comme fekk na leen fi tay légui nañ sentu wat nak gëna wajal ci assainissement bi lo xamné bu ëllëgé même bu amone 137 mm ñu né bam fi amé dañoo bétun way tay bétuñu régler nañ ko
0: tax nañ ko jël
2: solution loolu rajël waaw
0: ay ci soxna ram
4: amna solo lool comme ni ko señ waxé di massaw ñi ci loru ak ñi ci faadu ñep lu metti la nak man nak dama fogon sax taw nawet bi déssu fi taw bu melni wallay ndox mi daf mo bét lool
0: borom ndox mi graw dé
4: ah mom bu amul facture la
0: amul facture kenn duko bindal facture
4: kenn duko dé ak tejeul doyal
2: bu ko nexé duko
0: ma la wax lool
4: tejeul doyal nañ kérok may gis senou ndof suñu goor nga xamna dafa yendo ki mum tuju rax ci avant muy paré rek mu tambali taw may dég ma ko yalla sima bi sax dama ko lepp
2: yalla dana ko bolé ko may sima
0: wala mo rafé sa ndax rax bi wacca rek
4: waw ni ngi jël ay bass nak ndaysan diko def nana ko yalla ay way dimbali ma sima bi sax dama ko lepp ma xamni yalla no yalla dal ki wa
0: dal dama ci beto ni sima
4: lay la
0: gay mool ba yakar ni paré ki la sa jallu soubu
4: wallahi
0: tawato mool
4: noy nepp lay def kay
0: ay nak yalla dama dimbali ñamadul moolal am ci ak ñewante ba dañu muju fanan kérok dajé la war ci ma fanan fajjar lu jugat moulatel muko
2: su wowe dotul jax
0: yalla xamna lolu ndax lolu ak kent la waye 2 tonnes da la wax yalla ci taw ba xolam ci duggu ci ko mo ni man la
4: da ngay xamé ni yalla dal mom
0: lu ko neex la def bo ma nga soow ñu wom na yalla ci dakh yi mané ko ne tay mom lu ko dal dem nek tibbi jep
2: dana koy wax
0: waye dal da taw ba mool yak yep raba jore gaay ndaysan def ci ité bëgg bëgg bo xamni ndaysan la yalla xam do ne mo tax liggéey manam tubal kay koku lepp
4: liggéey xolu koy ne wallahi mi ngi na yalla na ma son bo xal ma yalla dama lepp ciment bi maniko liggéenti wul sax nak noxom mi bu xasi tijji fa mi genné wala mu yabal ku koy tijji mom amu ci lulul mom mu yek ni bëgg na doy rek mu doyal
0: waaw
4: lolé nak bu fekké comme ni nga wax nguur gi man nañ ci dara waye manam luy jogé ci yalla la gëmu ni nit xeyna waxuma mënuñu ci dara dé ndax doon yalla waxuma dara waxuñu dara yalla waxuma dara ngay wax waye comme ndox la
2: xam nga lolou tax ñu wacce jëm comme nenañ 81 137 mm mo amul
0: waaw
2: lolou bu amé ligéy ligéy at dang ci soralé bu amaté lu mel non lu lopp lol nak mu ne ko xalat waye li xassam bu nopp mom
0: man nga
2: ñu yalla dañu sam né nañ ci jàngé
4: manam bu dé sax ñi ngi guéné est ce que li ñi guéné mi ngi dem fa fofu lolou wara saparo wala amul ñuy dam ci pose yi
0: ah nak 2012 sal ba 2022
2: ñu dégg contrôle
4: bu dé xay ci ngi guéné ngir lolou est ce que mi ngi dem fofu
2: ay lay la dé lolou dé question
0: nga xol suñu dëkk bi rek lay la ñu dégg fi xaas bu takk wo xam ci walu mbënd mi tabu tawé ñu gëna lor ñun Touba ndoxum daw ak mu ren dañ fi fékanté ta fi dañ nan xaliss nangam gënd nañ ko fi pour mbënd mi anamu
2: divance kay ma nga dalal
0: wa
2: Touba ci kan opération wala
0: ni xoto wala
2: ñi ci ndox mi
0: pacax
2: gaay bari ba caméra yi fay rek ci lañ tak seen bagage manam buñu talé caméra yi ñepp dugg ci nañ waye bu caméra yi fay dama duggal ci biir xol
0: ay ci sama
2: ñom nak fay fekk de
4: légui nak loloy jëfé jëfé même boudé mi ngi gënni ndax fa taxan mu jog dem na fa
2: man na la
4: waaw lolou nañ ci baye xel ndax dëgg dafa metti bu ma dara mi tumuranké gi ngay tumuranké rek dara jaruko
0: xolal di
4: do am fo jaar ba pare li ci ne ci danger dafa bari ndox yi lu ne man na ci dugg amna bis ma gis video bu woné bo xamni jaan dafa ne ci bir ndox mi légui imagine lolu boy xous ba dajé ak mom ci ndox courant yi ci bir li ci lore yep ni ci bir
2: courant mom bu xasse la ndox
0: parce que ñu bari duñ am xelum dalum dem di wacce de senteur bi
4: ngir
0: ki bi parce que ndox mi ngi xous
4: lu ne dina amna ku ray Touba rek jamono jël du xous ndox mom courant légui nak kon comme yalla dal moy borom doole gi nga xamni nguuram bo kenn fekk ko ja sañi su ko waxit taw bi doyna waye mu dimbali ñu tirmanem rek ba li ci melni lorange mu diko woyefal ñi mu dalit yalla may leen xolum muñ budé ci walum jang mi defena goné mom muntu ne fu ndox ne parce que ndox yi ci ne ci ay sobé da fay bari ñu ngi wax dem rek bari ñu ño xamni bu tawé dañuy ubbi seeni poste yu bari tax goné xamul lu koy lor té école ñu ci bari ay goné lañ kon nak ñu ngi ñaan nguur bu féké man nañ ci dara ni ko señ bay waxé ñu xadé ko ba lañuy lakalé bu nawet bi jéxé nañu def yitté ci nawet
0: xamni li xamni kan du fa jangé mom
4: man na fi yag lool bala fi joggé té même bu ndox mi démé lim fi bayyi ci ay jafé jafé day ëpp ndax man na ci def ndox mo xam micro da ci né wéñ yek yoy té yoy yépp day def ay galankor ci jamono ji nguur gi dal bu féké dañ ci télé nañu waatu ba ci kanam
0: ah xamna dal guddu gatt moy yalla mom programme am la yor waye lén lu ci nek denk nañ ko ñiñ japp dañu jangi lolu bu am ci xam xam ñu fam lolu denk leen ko jox leen ko bu fekk dañu gënë nak ci gafa ak rew mi suñu taxe ak suñu ñaar fuk ak suñu fanwer ak suñu jurum dajal ko ba mat ben son bi ni la li ka dañu bëgg li nga xamni mom la yalla wacce ci xewulum ndoxam nga wutal ñu fu muy jaar ba man fa ag ta du yaq dara ci dekk bi du yaq dara ci dekk way bi man xamna sa nga soxla 100% am 60% di wër 40 ñu ni mom kat am na njambarte ak liggey waye wax deug yalla mi ngi gor gor waye man dama gis ni 2012 ba 2022 700 et quelques nangam milliards ta bu tawé nga japp ni lolu defuñ fa dara lolu timit lu les ma tax la seigne bay wa deug fi yalla du nexa deg nak waye les ma sa wax la yey yani am nga xam xam ci li ñu jox la lolu ba paré jox la moyen yu ko def wa legui yow da nga defut wala da nga tayel ci def ga wala num demé
4: yow lan la waxon dem
0: ah
4: lolu waxon dem
0: ay okay mom fi ne sey mir ga yo xani do ko
2: musra legui dal yow laaj bi nga laaj
0: waaw
2: askan yu ngako laajal
0: ñepp la ko laajal
2: legui ñi nga xamne ñoy yore walu saytu bi
0: waaw
2: nga xamne buñu tege projet ne nangam la
0: waaw
2: amna ñu denk saytu bi di xol ba xam li ngeen waxon dem na fam war dem wala dem fu
0: waaw
2: ñoo ñi ngi leen laaj
0: nañu ko saytu ngi yalla ko mbokk
2: 700 milliards fam jaar
4: mom mi dem dama ne ko ñun ñoo leen yoni
0: waaw
4: way dañu dem fatte ñu
0: ñu fatte dem
2: li lolu dapp na def
0: mo dañu fatte seen di
2: yom na ci gaay nak ku dug ci bénné bi fatte ñi ci biti de
4: waaw
2: da nga na ay gaay
0: ci la parison ñu buxal la ba nga
2: dugg ci biir
0: mom do nga dal di
2: mais da nga yakane biti bi amatul de
0: way fi ne da nga imaginer yow ndox yi fekkante ren ba diwal
4: lay
0: ñaata doomi jangoro ñoo ca mëna juddoo surtout sun jorma ji nga xamni xalé yi pour ñu tok ben place rek problème la
4: lay
0: forum ci mbedd mi gis nga ñu tek am jaay diko mo diko jaay protection ba ca war do ko ca gis weñ woow mëna joggé ca ndox mu ne ñew ca yoy yi mëna joggé ca ndox mu ne dik ca xalé yi dañuy genn ñew ci wa ci biir kër gi indalé yenn xéti jangoro yo xamni duñu raxasu parce que seen wajur amna ñu xam duñ ko buñ ko tal bo genné bo tabissé war nga raxasu bala nga lalu pot wala bala nga lalu kaas wala bala nga lal benn kuddu pour bayfa benn jangoro légui ndox yi di fekkante suñu dëkk bi Touba rek da nga fekk ndox mo xamni day fekkante
4: rek
0: légui lolu chaque suñu nat ané bu nañu nat bit seen nangam ko def nañ ko ci walu mbënd mi te mbënd mi day melni bobu lañu yalla di xaré day melni buñ kër kéré ba paré rek mu tawal ñuko taw bo xamni lo ci defon rek day naxay
2: ndaysan señ bassirou
0: nañ ci gor gorlu dimbali ci ngir yalla ko
2: ci walu tawat yi nga wax ci ndox yek yoyu waw dañuy jajeuf ak bax bax wa service de santé bu Touba ak wa commission santé bu Touba ci kanam ci teway Bara Fall le 1er octobre bi bala 5 bala 20 bala 25 mu juromi fan jot nañu pomper lu wara mat 44 dara
0: 44 dara
2: ak ay juma yo xamne ci bir dara ji ak juma jakkay amna lu wara mat 1036 digënté ay jakk ay juma ay mbar yu jangé ay nek 1036 pomper nañ ko ci juromi fan yoyu waye lu wara mat 2696 personnes ño dëkke ci barab yoyu ñoo ñëpp recensé nañu len désinfecter fañu nek nga xamné ñom mën nañu dindi wat fañ nekkon doon fa dund muy liggéey bu am solo bo xamné ci juroomi fan yoy liggéey nañ ci dëkk Serigne Touba té téréwul gis nañ nak yeneen yo xamné ay jafé jafé yo xamné ci am ndax amna ci barab yo xamné bu dé su melni daara yi xalé yi Serigne daara bi war na am organisation bu toll ni tan ñett dongo ne lan tay yene race daara ji bu suba ñe koy def parce que war nañu mëna maintenir fiñu nek muy set même bu dé dañuy jang loolu Serigne Hussène mi ngi doon alerte di wax né Serigne daara yi nañu gëna farlu wat bax bax
0: ci walu
2: ci organiser wu fexé ba daara ñu am ñett ño xam dañ leen di jël bu tayé ñoy raxas bu suba ñé benen bit wanak yek barab bi ñuy jëfëndiko yoy ñom gëna am défé liggéey yoyu sétlu nañ ci ay yo xamné xamna né loolu tax leen wonu jox ngir inspecter dañ doon japp askan bi waye loolu nañ ko moytu ndax bu doon loolu mo tax jox il faut ñom dañ leen faaw ñu am def ak ñom kon Serigne daara yi tamit liñ leen di dolé waté donte xalé yi dañ fay nek dañ neew dool ci yenn yi waye lu melni omo lu melni sabu yek yi ñi soxla pour raxas ko barab bi ñuy nek ak yeen say yu poudre yi ñi def ak yoyu loolu dañ ci jema jappalé ki loolu nak doon nañ sakku na ñom bari wuñ doolé ko xamné bay defal yalla nga té man leen jappalé ci produit yoyu tam nga man leen japp ci lu mel non loolu dañ leen dimbulé ndax pompe mom fim nek ni bu ndox bi jéxé ci bu stambli té yoyu nak yo waxan bo nelo bu dalé nga yow koku lamay bayyi ci yow mbala mi jël ci yow loolu ñaar ñett bu leen dalé mëna lu metti kon loolu ñu ngi leen di jajeufal waye seen dool nak bari wut nañ leen jappalé bu baax baax ci sou poudrage bi ba dëkk ñu poudre ko
0: kon señ khadim vidéo réponse xidmatu door war bi xamna ni gomu mu xat ci ndax juroom ñaar ci ay minute rek mo ñu déssé ci jotaay bi pour ñu yëkëti ko dañ ñukay dëncël bu suba ci katunu yalla suñu borom baax wala ba semaine prochaine après ñëw ci parce que réponse la bo xamna ñi doon ñaxtu fañu dëkke won wala fañu nekkon seeni place dañ leen fa jëlé ci liñu wax légui nak amna réponse parce que dañu bëgg ñun équilibré ndax bëgg ñu kenn japp ne dañuy gappal kenn tank ba ay mbag ak yu mel
2: non amna ñu ñëw
0: ha
2: ñi yëkëti
0: wa ñi ñëk dañ doon kalamé ni dañ leen yëkëti ta affortisé wuñ leen
2: loolu lañ wax
0: la ci liñ wax ñom légui nak am nañ benen réponse bo xamni koku défat na vidéo fañ ko défé won indi réponse ci tonte ci lañ wax ñom
2: lu wuté lañ wax
0: wa lu xawa wuté lañ wax ci waxit
2: ñoñ dañ leen won ñoo indi fi ñu tok
0: légui nak comme ñaari vidéo yépp nga fi inshallah dañ ci ñëwaat ndax buñ ko dugulé commentaire bu du fi mëna xaj du fajj kon suñu dëkk bi nañu ci dimbali ndax ñun mom lañ am té mom lañ fassiyene amit nak ba kéro ñi ñibi buñ ñibé yamal xamine fa lañ fassiyene dëkkat xawma nak kërign dëkke won fi mom lañ fa dëkke wat xawma way dal licence ñun Touba lañ bëgg dëkkat mom
4: mu di ci dëkkat
0: waaw guddu gatt mom moy fa lañ bëgg dëkkat mom
2: waaw
0: ak lu mëna xew guddu gatt kon nañu dimbali ñu nit ndox yi fekkante daaw ba ren ñu def sun kënt la katane pour ngatti ko manku ko ñun yalla dimbali ñu ci fa ñu dëkke tanena wa amna ñeneen ño xamni lañuy dundu manam mari dem ci ñi gëdd nañ seeni kër ñetti at ci ginaaw wala ñaar at ci ginaaw yo xamni mënu ñu fa déllu wat ndax am ndox ta bu fekk da nek ko xam dafa neew do la daw dépense sax daf koy jafé koku pour mu am dekk way même bu dé location la sax pour mu fay ko mëna am problème bu dé fuñ koy abalit nit ki mëna la alit ba paré tégg la gëd yo xamni wala dégg ndem go xamné dégg na xaw am complication kon nañu dimbali ci kër yi nga xamni am nay jafé jafé ñi leen wara taxaw nañ leen taxaw tan japp ki te yalla sun borom bi rek tax ta sutural len son arab nak dembu neena mom fekke so mom sobe sama bari waye cheikh samba mourdine dial waxon na net estati bet fek mi ngi ci rew mi fek fo ci ñom buñ joge ci mën dem ci taxi daanu wala jamono ci lak xomu nak lon nak bañ jang lañ jam
4: moy li wer
0: waxati ko demu
4: moy li wer manam dagar dagar setlu bima ci am man defena nit ñamu ñuko ci
0: mom so
4: wallahi lazim manam barab bu tiaxanu kay lañ ko def carrément
0: di mom
4: ndaram amna lu bax mais la bonne dafa upp waxna la ko fi dem nit ki bëgg defof safan sax xelam dakar lu ko yob
0: yekti micro tuto soxna na wax
4: nit ki bëgg defof safan xelam dakar lu ko yob rar ngay gis ku bëgg def ay yef ni ma dem ndar wala ma dem nangam dakar rek
0: da nga nani soow nani ciow ba soow dal
4: fofu nga jëm légui nak man nañ di togn yalla ci soufam si bëgg deugël la mala kay waxoon bimu yalla y wacce ni ko noy wacce ci sa soufete ci ay jaam ño xam dañuy tour dañuy moy yalla objectif bi ci yalla jul moy ñukoy togn diko bal waye buñ ci dekk buñ ci noor
6: dedet
4: buñ sëgeñ ci moy yalla rek
0: dekké ko dal
4: jigine du sol lo xam boko pesson du mercure liber japp sa ak liber
0: liber kay yow liber
4: li lañu gis lu xam boko ñokon ci potom ndaw mu dugg ci wala sax du fess
0: wa deug de dem ci maam ci xeddu ciol ko
4: xeddu ciol ko
0: wala bu seen dara wa don sax pour ñu for ko def def
4: duñ ko for
0: way dama ne amu duñ gessa gogu de
4: legi liñ xewal bënn lamagn bënutuñ melni lok lu tang rek man dal tabarakallah
0: wax yaalla ko leen bënn nang leen forcer waye ñoom bëggunu ko man de leleg lañ dan kersa wa da melni fi ne man duñu wuri kersa
4: gogu amatul amatul de
6: moone moone moone moone bo xolé nak dakar dafa am ño xamne rek setan daf leen yanu ñu and ak mom diko liggeel moy borom su di seul yoy
0: pourtant gis nga bu xamone li xew ci ñoo
6: barab yu sel yu bax buntu yo xamne ku fa gorgol xana xamone fi nga xamne bo fa nekké ci digg ñi moy yalla ben jëf bax bo def day am doole de
0: xam nga lumay jitt seigne bay doguma
6: seigne cheikhum seigne salih mi fam gene terre
4: almadi
6: ci almadi defar ko ngir lan neegub yalla mais amna ay barab yo xamne ñi bëgg def lu baax nañ jema jaar ci barab yoyu so fa julé so fa démé aljuma khutba ya ngay dégg demal yof demal cambrène manam barab ya fa nek di barab yo xamne ma sha Allah mang fa waye da ci am ño xamne nak yenen barab la ñu yitel yoyu nak ah xamna ya dal tay nak la yalla waxon day man sama xéde ya nek dé néna gaay duma sop mukk ni may jëflanté ak ñom loolu dañu sop ñom liñu def
4: waaw
6: té ni mom bay won sopi dé
0: xamna
6: da yam dakar wal bay mañ wañiko
0: lima ci tidal moy dakar mom dëkkum ndox la té ndoxo wër dëkk bi yépp
6: té kuñ ko ndox mi
0: yalla sun borom
6: moko téy fam tok né
0: fam ndox ma tok moko fu téy
6: bu ko neexon ndox
0: rek ndox mi wal yaan dugg ci biir ndox yi bëgg tak ndox yi ba dugg ci kër yi nak atou mama lu dama naxal yeenu wuñu kenn musuba ndax ñun ñepp suñu njabotank faak suñu
6: nañu problème wa légui nan yalla lima jaaxal moy bu fekkone sax man nga am fenen fo ke yaaru légui xam nga mom ndox bi ci geejgi
0: mom ci geejgi
6: ak ñu ñew ci kaw
0: bayiko mu tok japp morso
6: ñam légui
0: nak mu yëngal ko tuti bam yëngu nak mom mu bayi wat mu sedd
6: loolu lay avertissement
0: loolu nak mi ngi lay avertisser di ñu nap dank di ñu wax ni mom li nu ko neex def ndoxum vague yi ñew fami joggé nga xol ni mi doxé nga xam day jog ba sud lew ba sud ay montagne koku ab emobul jaxluko
4: dedet
0: nañu delu wat ci suñu borom
6: sauf si lelek sauf si lelek fi nga xamne am nañ xam xam ba yaaka ñoo ci nek dañu def sauf si yëngu affaire yi wat ci sauf mbir yi solution am nañ delu suñu borom
0: moy solution bi kesse
6: ragal yalla
0: waye so mo ni ko gaay solution ci mom bañ ñu ko bo leen de tankal ci yenn sax dañ la yobbu ci yoon
4: waw
0: diw dañu tankal ci daaram ji bu xey suba njang mek nangam duguna fi genn fa ne wa legi kañ la lu baax
6: dem lool nak liñ ko tek
0: waw
6: moy liñ nane waye 95% musulman nga dem ba ñuy turu yalla ñu la yob police
0: yalla xamna ni man kay benn serignu dara kalamé na ma benn nit bo xami do ko yobbu ci yoon ngir manam marax gi fajar gi niñ do ngay jang ci kër gi néna dañ ko déranger ta mom may wax dañ ko déranger mom bu xeyé néna bu ko nexé ay wali sékkam la koy may depp ko bafuli ci dara ji mom
6: té mom lolu mom yor neew
0: légui mom bu demone ci yoon nak ñu ko sañna mi ci ko da sañna nangam mom yobbu nako ci yoon deux fois ndax neena mom dañ koy déranger ci
4: lam ko jara sax du ko jara
6: mom
0: ah ya no mo ta ñaan nak wax nga wax ji fu do te min atay ñu daal di tagato waxtu ko de mom ma de sankam
6: am de xana ni tagato rek moy fatali wat digelu cheikh ahmadou muntaha li nga xamne man sa ma toge ci jotaay lamay ñëk xalaat moy waxam ni mo fa joge def mako daal dana metti ci man
0: kem tan la
6: kon no ngi suñu wat mbok talib yeb ci li nga xamne mom moy université cheikhoul khadim bi nga xamne war nañ fa def pavage ak lu jëm ci walu li nga xamne moy assainissement ak ben caneo bo xamne dem na ci 4700 mètres wara yobal li nga xamne mo nek madiana ak li nek daru minnan jaar isunu khorom ñew garas dakar ba nga dem ñaari pëna ba nga dem giranen canal bobu mo yobal lepp su baba ndox su tawte buñ ko fam mu dem fofu lepp day mëna dem lool nak ñu ne ñu ko xeyma ci 7 milliards serigne bi nek kep ku serigne touba nek sa bir xol na nga joxe 7000 kon mbok mi yow mi ngi setan mën nga daldi ubbi sa wave daldi yone say 7000 mën nga jaaki 78 544 33 33 joxal sa bop mais joxal sa ñaari wajur ak sa njabot bu la nexata man nga jaar ci sa application wave nga dem facture paiement fek fa la ko touba ci kanam nga dougal say 7000 bu day ya ngi am orange nga dem fi ñu wax maxit nga laal la ko touba ci kanam mu be ko dougal say 7000 bu re tam ya ngi ci biir dekk bi am nay coordinateur collecteur collectrice yo xamni ñi ngi biir touba bo fa jaaré joxe say 7000 région yi am nañ fa ñu fa nek raison bo nek amna ko yor Touba ci kanam bo demé nga jaar fa joxe ces 7000 su day diaspora bi ñenti kon nayeb fu nek amnañ fa coordinateur yo xamna ñoy re Touba ci kanam bo len joko mëna duggal ces 7000 kon dal liggéey baangi nonu Touba ci kanam laaj luñu mën def ko fuñu xam kon mbokk yi nek and ak ñun ci Onda Saba li lañ anon ak yeen tay don am yene indi len xam xam bu am jariñ jëf yu baax ak tegg ñu gërem bu fekke amna lu wuté lool ci biir ci ñun loolu manki doom adam na ngi koy jéglu su mel non suñu borom la sopp jox len digg dajé inshallah suba ci 9h ci Onda Saba ak Serigne Moussa Bassirou ñing ak soxna Aram wa jaayef baax baax Serigne Khadim ak Abdourahmane ci walu

0: nang deglu rek ci bismillah loy deglu yow man dama xam
1: ya lewal ke lo ci deglu
2: te man
0: lepp ñoo rek
2: soup bi spécial la de bu ko tok soup yi xam pomme terre ak coral rek nga ñi def day am lanté yépp
0: deng ko de
1: yow lewal leg day bëgg deglu rek neen dam ku gëna ñewon genn kilifa bu ndewé nak légui mu nako señ mi nako top toko mu ñew na señ bi war ga am na fi mew am na fi café am na fi señ bi neena ma top to lu bo ci tan mu nako anañu munako ñu fi mun nañu and ñew
0: ñu and ñew
1: waaw waye yow mi ne anañ
0: waan na soup ñew rek son arab
2: waaw soup geewum maam fi la day farlu ki ayni sax du farlu ki fay farlu ayni la
0: señ bass bu fekke bass amar ya ngi deug jotta ñu suñu
2: yëg mo ngi na fook señ ñam sama télé mi da par xala
0: dé panul dé
2: ñu ko jé
0: bay xel dé
2: hein
0: ñu bay xel dé
1: mo lol
0: ndey mo dama la ko wax mo émission bi la mi ngi ko baxel mom
1: yoon ni dem bari sekous
0: bi la xam na mi ngi baye xel mom lolou mo xam na ko bi yeureu mom
2: est ce signal
1: nga ne la wati auto sax lan lañu defati nga ne auto
0: pañax ba jax jo xam na
1: da lay wacc rek non nu mi def
2: ah est ce signal bi demul señ bi signal tele bi dal
0: signal bi demul ton nga xam na signal bi acca
2: ah kon xeyna signal bi da ki wala yoy way dal suu mom moy la suu mom
0: may daj depp gi dal
2: yi ci bari dama xam ni munuma baña wax ma japp ci ngeer mi waye ngeerum kesse mi dal
0: mu ma ngeer dama ni ngeer bi def na effet nak
2: ki kaw gi rek la fajj kaw gi rek la fajj lu may mangi na dako dank mais deug fi ne yep ci nuy bax mako raw
1: Moustapha am ngeer mak jeur mu koy mo soxna nañu ni yele ci baye la ngeer
0: direct do fa ndesek sa raw
2: wana san son ci nan bi sax ngeer mom wax deug son naaj legi dal bu fekke ñom ñi nga xamni ñu ñuy deg bu fekke bëgg na ni wey dal sopp ci mom bu ta ñaat yu tiwo dañ ko lool
0: da lay
2: melni farata joxam fa tay jëm la ku ne ya koy defal sa bop kon ñu ngi leen jox di jajje ba sopp bi ñew man mom bu sopp bi ñew suba dafa xey ci
0: ah kentan da
2: ah wow
0: aja kon mi ngok kentan ngeen da leen ñen ñi don top ci jotaay bi depuis 9h ba 10h30 ci émission Inda Sabahi ci Assamedia di am lundi ba samedi ñu doon waxtaan ponk yu am solo bu ko defé mbokk yi rek nañ ñi bayyi xel bu baax di ñu top jotaay yi tay diko gën di yaatal ndax dina bokku ci li mëna gëna jariñ doom adama yi nga xam ñoñu top kon ñoo ngi leen di jéggulu di taxalu fofu ñaan di gën ñun sa borom bi defal ñuko te deppale ko li ñu gënal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kenn la

0: fin tolo Senegal sen lepp danaka mo and da ngay sen kune bopam day metti ngana ko man dem may ordonnance biñ ma bindelolon dasna monala may ma ci nangami dom ñaari paracetamol walay demé non fini su diini itam non lañ ci demé waji jangana arab rek nako doole sama diine fini ñu ci bari seen diine ci tiktok lañ koy jëlé wala whatsapp bi laaj bi dañ koy duggal ci groupe bi kenn ku nek wo kam xam laaj ko ko mu wax ko ñu duggalal ko ci groupe bi bu ko defé mu daal di jëf jëf seen batay seenu gubu di yalla itam non la demé manam dañuy fekk ben way ci biir yoon yu ko xamni abtaru wala day faju tané gud wéré gud manam ñu jël seen jëmi bop dem jëbulu ci serigne ba nopi baye légui mu dil na womat
1: wop gu met le
0: wa lu mel non ay serigne bi daf ñoo waxane fal tas alil alima wahdhul muttabi' li sunnati al mukhtari khayr man tabi' وليقتدي العابد بالمتبعين لسنه المختار احمد الامين نانا بودي لاج لاجال بروم خام خام وخوت بودي روي روي بروم خام خام دي
1: لاج
0: لاج فاسالوا اهل الذكر لا يالا واخ ان كنتم
1: لا تعلمون
0: لاج وحذ المتبع نانا بوي روي نك رويال كوي توب لسنه المختار كوكو لا ني روي دلول تي تسوري سخار سين توبا فيم تامبالي اك ناولي بوكو خولي تي تسوري سخار lum ndike ci wasiyam bu gatt bobu te am solo lol mukaddama bobu
1: tamr ja yoh sibiyanu
0: fofu la beugona ñe ya ay fa sibiyanu lan moy asabi sabi fi ne moy ko amugul ñaari at fofu la tambale ak mom buy xasse ne sabi rek tambale ci ñaar lim atugul ñaari at manam fofu la sabi tambale ya ay fa sibiyanu la tashtaghilu anil huda
1: anil huda
0: bu len soxlo wo lulul ak djub ak djub mono tebeutam xam ko ta jango
1: dedet
0: motax mo ne bobel ulum mustaghilu soxla wo len xam xam bo jange da nga dali xam ak djub legi na bo xasse xam djub gi da nga xam ba xam nekkon nga ci wala de
1: wala nekko ci won
0: motax mo wax ne ab mourid bu fekenteene bi manam lim wara ndik def moy jang bu jange day dali xamne mom ni kat li yalla doon digle ndekete amnay jamono doon ko won def te lim doon tere mi ngi koy def lolou ci lum lay jeme mo lay jeme ci ngatu nga meuna tu bakkar ndax legi xam nga ko meuna wuti lim la digalon lañ ci digge ndax legi xam nga ko lolou nak moy waral nak moy jeegu bu ndek bi suko defene nga dogo jog nak wuti ab serigne lolou nak jang mo la ko meuna may lolou ab serigne duko jangale serigne mom fim lay xaar moy nga xam lu bax bi nga jangé ba nopi xam lu bon bobu luñ lay téré nga xamé liñ la téré ak liñ la digël légui nak mu wan la niñ koy moyto ak niñi woutélé motax ci tassawuri xaar daf la wax na la fastaghilu bil hifz wat tilawa na ngeen soxlo wo mokal ak nafar li ngeen mokal moy tax mu dëkk ak yaw wattani bu majalis ash-shaqawa légui nak nga wut ay and moytu jataayub taxédi lum ca tek légui jang nga mokal nga li nga jang baye nga jotaay bepp bu la dan taxa def naka sudu nona taxut nga meuna demal sa bop mu dog ne walazimu man la yasalu abida li rabbihi ila hudahu qaida mu ne ngeen takko ko xamne ñatt sarti yi dajana ci mom walazimu da ngeen takko man ko xamne la yasalu abida sarti bu ndek ba ngogo du dañ bi jaamu yalla
1: di dañ bi jaamu yalla
0: walazimu man la yasalu abida li rabbihi du dañ bi jaamu yalla qaida ila huda manam ila hudahu qaida ko xamne day womate jeme ci
1: njub
0: yoni njub dafa am ño xamne dañuy barkelu ci ñom am ño xamne dañ leen di top ki ngay top day don kuy womate mu man la yobbu walazimu man la yasalu abida li rabbihi ila hudahu qaida legi nak munela fa kullu man badara waqt as-sighari ila hula staraha
1: waqt al-kibar
0: amul baye buma teb ko gawon tu ci waxtu ndawam gis nga waxtu sehar la seen bi ndike ak yow moy waxtu bi nga xamantene sandap dara takagu ci amugo bakkar to logo fuñ la koy bindele ko xamne fofu la fexé ila hula jëm ci njub istaraha dina noppul waqt al-kibar waxtu magam dana fek mu jang jamono bañu waré jang dana fek mu xam ak njub xam lañuy téré man ko moytu légi nak lum ca tek
1: wamantu la rakal
0: ki nga xamné defuko won mune wa man tadarakal ladhi qad fata min Allah
1: wa ammaral
0: fofu la fofu damay taxaw wala ma ag ci wa ammaral wa man tadarakal ladhi qad fata min Allah ko xamne day dabatal lan lay dabatal alladhi li nga xamne qad fata fat nako min Allah ci tiaxan ki nga xamne dafa ñeuke tiaxan ne dakoy dabatal lolu mom bi tawbati nasuhi lolu lañ koy dabatalé li wessu tout bokoy dabatal boku tuube ñu jéggal lako mo melni fofu légui da ma sa bax naka jek wa ammaral aw khata mu dundal waxtu yi waxtu yi niñ koy dundale moy bil iqbali ila al ilahi bayit bi daf ko bolé ñaar
1: bolé way wa
0: wa man tadaraka alladhi khatfata min allaha wa ammaral aw khata bi tawbati nasuhi ji manam wa man tadaraka alladhi khatfata moko mom deng nga wa ammaral aw khata momam wal iqbal ila al ilahi tahmirul awqat boy dundal ay waxtu dang koy dundale deggmal yalla legi bu reeli nga wess jegal nañ lugu lila dess deggmal nga ko yalla motax mune faasa bil kamal day amuk mat mana ca ginaaw dara neewu fa lu baxut ba nopi deggmal na sunu borom bim nopi hakum nasihati la wax motax mune man talabal wusul lil jalil fal ya'tasim bi sunnati rasuli bi an yulazima muti'an la yamil fi dhahirin wa batinin an as-sabil yaquduhu bil ilmi wal ibadah kama yurabbihi bi tarkil adab kep ku beug ag ci yalla neena fal ya'tasim bi sunnati rasul nak moy sunna su yanante bi sallallahu alaihi wasallam yanante bi dafa am sunna sunna su wax amna moy li nga xamne muhaddisuna yi mom lañ topato ba dajale ko sunna su jefam amna moy li fuqaha yi dajale sunna halam amna moy sufi yu ne yi kon na bolé diiné ñatt yépp muy diiné ju wër téyeku bi an yulazima muti'an la yamil fi dhahirin wa batinin an as-sabil su boba nak la koy may mu man ci sax moy mu top ko xamne muti'an lay doon ben day top yalla ba nopi la yamil du jeng fi dhahirin ci li feñ ñaar wa batinin ak li neub du ko jeng an as-sabil wali fi yoon wa du wacc yoon ci dhahir du wacc yoon ci batin su boba nak koku yaquduhu bil ilmi wal ibadah ci xam xam lan la koy womate jaamu yalla kama yurabbihi bi tarkil hada motax seyñ bi mom yonam bi dafa waxal bopam ne ad'u ila al ilahi bit tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahid nana man damay wote jeme ci yalla way tawhid la wote gisuma manam len luy tax ma man ko wan ginaaw lillahi ad'u bit tafaqquh bila maylin li khayrihi wa kulli qubila nana damay wote di wote ci fiqh ñel yalla gis nga ad'u ila al ilahi ak ad'u lillahi bokkuñu xeyna waxtu len dina ko may waye wote jeme ci yalla ak wote yalla bokkuñu damay wote yalla moy damay jaarale ci jaamu yalla wote jeme ci yalla nak moy nga wo nit ki jeme ko ci sunu borom bokku bi mom da nga ande ak mom yalla be mom dang ko jeme ci yalla dan ne lillahi ad'u bi tasawuf ma makarim al akhlaq wa huwa samiha gis nga tawhid fiqh tasawuf moy liman l'islam l'ihsan la wax ne moy mom la wote kon amna ci lo xamne kuko ku ne bokul ci yoonu murid dafa jangul bari na nak lo xamne waqar yajru zahirul kitab non ko serigne bi waxe ca mawahibul khudus baytu nabikha bobu
1: nabikha
0: neena rubba kufrin nashi'in musabbabi an jahli shakhsin bi lisan al arabi barana kefer weddi go xamne ma nga sababo ci rere gu nit ki rere lako arab fi ne nit ñi dañoy jaawale at tafsir ak at tawil
1: deug de
0: moy fini ak tawil bala nga tawil day fek nga firi ba nopi bala nga tawil ben way mas na mané khul huwa allah ahad khul moy xamal li ngay xam moy huwa mom yalla ahadun ken la yalla dogal na jangul arab kon yalla des koy xam nanguna legi khulam az rabbil falah nek lel nel khul khul khamal ahonsu dina muslu khulam az rabbil nasi da ngay firi ba nopi do nga xam li nga firi amna ay degin yanabi sallallahu alayhi wasallam nim waxe ak biti non la waxe ak bir dine bir ak biti ñoko bok nit ki du kaw kep kaw la ak bir bir gi daf ci amul cër buñ na la jappal dogu julli japp moy lan takali ko kum toj sangu farata moy takali ko ak sobe lolu tuub la waye neewul la bul japp bo de julli de nga legi kon jappum shariha moy am ndox nga dindi tojma wala nga dindi sobe sa bu dé sangu farata bu dé ndiapum haqiqa nak day bolé mi ba nopi mom gis né tégam nak janaba mo meuna tax mëno tax ci kanam sa borom waye naka mo janaba ju nek ci bir xol muy reuy kiñaan ngistal naw ay jëf ak xéer déme nonu kon ñun buñ dañuy bolé mi ndiap
1: ak
0: ndiap mé ay bokal ak yu déme nonu yoy yépp ay janaba la yo xamne dang koy raxas ba mu set nga do ko ma taxaw sa kanam borom subhanahu wa ta'ala bu ko defee biti bi itam nga raxas ko ci yeb ci ndox mu lap ba mu set nga do ko ma taxaw sa kanam sa borom subhanahu wa ta'ala su boba nak julli dañ koy wutal ñaari deggin ginaaw bo taxé ci sa kanam borom ne Allahu akbar mo yalla gëna mag bu lu mëna doon bu fekkuton nga bayyi aduna tagaliko ak setané tagaliko ak banex tagaliko ak bakkan soko waxé du doon deug ndax yoyé dañuy ñew taxaw motax ñuy jaarali ni ci tarbiya ak tarixa yi ngir tagaliko ak yoyé ba bu mëna taxawé di julli bu né Allahu akbar fekk yalla képpé nek ci xolam nga baal ma rek ma tecc
1: ci waaw bismillah
0: bo xolé ci madinatu munawwara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim gadaye makka lata moy gaday ci tawhid la doon dund ak sahaba yi ba yalla jaral len alal diñ am lepp ñu man ko bayyi fofu gaday de madina ci la ponk l'islam yi do ko wacc bu baba buñu julli buñ kabaré sen xel du nek ci luddul julli ndax baba genn nañ lepp
1: genn sen xel genn ci lolu
0: banañ ko amatuñ ci soxla gaday nañu dem bañ accès gis nga nim len def xexale len ak ansar muhajirun ne ansari
2: te lolou moy hal adullukum ala tijaratun jikum lolou la moy
0: lolou waaw
1: waaw ay mono de tatbiqo
0: legi nak kon
2: ndax sax bo xole lim len tagale ak ye motax mon xarmat ki len ko ki bo xamne da len takali mbugal te lolou moy len gum yalla gum yulun
0: bu def ci wan sar la nek
1: sur
0: saf
1: sur saf
0: bim ci jige ci wan sar la tek suratul jumaa
1: suratul jumaa
0: xam nga aljuma jojé ñu doon julli
2: bu nopp tegaat suru munafiqu
0: waaw nit ñe doon indi marchandise ma te gaay ya dag julli gi daw dem ci marchandise ma ngeen bañ mo raw leen ci leen xamal ne nak da am tijaratan jo xamantene mo gëna doon tijara ci li ndax li kat bénéfice bi fi lay am te lay mom bénéfice fa la jëm muy julli muy julli gogu ñu nek budu ton waxtu wi limu jeex julli limu lamb ci ay tuya ay xéeti jaamu yalla
1: da non ci ñewat
0: ma dubatullah lañ koy wax ma nganal ak yalla ma diafatullah ma palala bu yalla taaj
1: ci
0: bo xamne mbollem jaamu yalla yi yonenti mbollem jaamu yalla yi malaaka yi yep dañe ci biir julli menem julli kep moy jaamu yalla go xamne dang ko def juroom yon ci bes genen jaamu yalla gum meena doon at mu ne benen nga ko def mom di julli
1: te
0: bala wacc nit ki dafa dem ba ag ci xarxarle te amul genn jaamu yalla go xamne kuko bayyi manam
1: agn makak
0: waaw
1: asaka dañ fa wax ngeen fex dañ koy man
0: yoon yep manam bok xole ba ag ni ci julli tollu manam ñoom ñep dañu duggat ci bir julli
1: waaw
0: amna ci bir
1: julli amna bir julli nat asaka
0: istiqbalul qibla julli bo re julli da ngay julli penku taxaway ad la taxawé asaka amna ci ndax juromi waxtu nga jël ci say waxtu jox ko yalla ni melni da nga am yenen waxtu genn ci jurom jox yalla niki nono amna ci bir wor ndax ku ci lek jullem da yaqku
1: nan
0: ku ci nan tam jullem da yaqku jang alquran nga ci sabale nga ci
1: wallahi
0: taxaw comme ni malaika yi def yenn malaika yi ruko
1: amna
0: yu koy def bir la and ak biti bir ak biti bir gi moy tewlu gi ak toloxlu gi ak dem non biti gi don amalul jawarihi arkan mana al amalul qawli ak al amalul nuñ koy xati ibadat qawliya ak ibadat fi'liya moy ligay tari subhanallah yi ngay wax samiha allah liman hamada ya ngay wax ak fi'liya moy rukoye sigi ak
1: dem takbirat yam jibi
0: ba limu dajale koku kuko genné ci ab tari xane boku ci dafa xamul
1: dine jerejef jerejef
0: ken munu ko genné ci dine
1: jerejef seigne makhtar li ngay développer amna solo lol xamna na mom ki bi mom waxtani mom xamna munta ki tay mom faaw den jappale emission nga xamne fi li mom faaw ñu jallar ko ba kérok muy jeex ndax amna ci luñu wara ñew lo xamne ci walu julli comme niñ ko léralé ni maggé nim réé nga xamne mom yé tay ji man nga sarax da lay teug na la faaw nga man ko mani sata ila sabila asaka ñun la da ngay am nangam do ko mëna génné yoy waye bir julli mom dañ na la no man di def li fek tolo ci faatu rek te fuqu haa sa amna luñ ci wax xamna lo yoy da na ci ñew
0: fa am lo xamne kenn du ko wotel
1: waaw
0: dañu wax ne ki tollu ci yeg yegu nangam duma ko def kenn du ko weddi waye nak nako def waye bu ko wotel manam bu ngeene julli ci bir tariqatul muridiya
2: ah mën tane
0: wor ñu ne bokul ci yoonu murid nangam bokku ci ko ko wote dañ ko wara weddi
2: tat nak
0: ki taxaw nak ne mom worul wala julli wut amna ci sañ sañ
2: tat nak seigne matar mom seigne matar lolu wuur ko wax mom la engagé amna yo xamne du lu ñuy wax man bu la engagé yow dong jurum man nga koy xamal hala kulli hal man mom man jangal mu seigne diwa mu leer man ci la nek bani kenn duma ci genné Seigne Makhtar ci la nek Seigne Cheikh mi ci la kenen ak kenen ci la nek li yow bu ci nekul lolé su ki bop la Seigne bu bop la lol mars na lako nangu wa dam yo xamne nekul lo xamne lu ni ki la waye nit nak bëgg siiw wala bëgg am bëss wala bëgg nangam da naka tax muy wax yeen wax yi
0: nga baam dafa am ben malaaka mu sunu borom yabalon nako demal alak dekk sangam mu nako fekk na fa lu mat juroomi ñaari junni nit ño xamne ñepp ay jaamu kat yalla lañ mu nako dama nga jallar bi suufu la kepp ku fi seen kaw ndax amul te ñom kenn ko xamantene ab xolam masna yëkëti ko ngir wuté guñ wuté ak limay diglé wala def muñ def lamay taré kon kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi lan moono may ñu doon xéed wi gën ci xéed yi moy tamuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar munkar kep ku ko def nañ ko wara wedd amul luñ ci masla man Mokhtar Faye keneen ak keneen ci yam diine dañu tim kep ko xamne dañe diine bokut ci nangam wala nangam li bokul ci yoonu murid dañ ko wara teppi bam tege ne legi nak mom ci jëm bopam ñu bokkat ak mom nañ nek ay sénégalais bokk ak mom nek ci réew mi
3: deug la di
0: ta amu ñoo waye l'islam ci bopam da mayewut ni teppi lolu wedd lu tol nonu mana julit ñi nopp ci
3: jerejef serigne makhtar fay wax jam na solo lol motax bo demone ba serigne touba mo leppam dafa leer comme ni ab jant leeré non la leppam leeré motaxone dano tarif yimni bindal muy téré yi don na ci wax sax ma bu newe ba jëmmé jamono ñi nga xamné dañuy guin di wote ay serigne kap dong lan ay fiir lan ngir bëgg ki seen bop ya isbana jahra annama suyqu hadha samana juluhum fuhuqu ya wa ba'dhum yarakun li tasadduri ila riyasatin bila tasatturin nga ñu wax ne mom dañu jéng ak njiti rek mo la bëgg te amul ci kers
4: dañu fébar
3: waaw dañu fébar ngir bëggu njit te nak li ci gëna doy war moy walam yu mayis bayna fardin wa sunan wajibul wara li mujibul fitan xol lool dafa ki
4: ci tawate ru la bok
3: waaw ñi nga xamne dama am fini dañuy wote te rañi wul lan moy farat ak sunna ñom rañi wul ko ba nopi ñoñu dañuy ñoddi mbideef dañu jëm ci ay fitna moy suñu taw waxon ne sax amna ñu jëm dina dem ba jëm jëmono mbolo muy tuddo te ñinga deggal kam sawra kenn mu leen taxa depp wa ta nak ñoon dari woto ak mat ak gulaaya di jommal nit ñi ci ay netali ay rewaya neena nangam te lolu ko na xamna ne sore nak yoonu murid ko xamna dari ki jox señ makhtar señ cheikh diouf mu kaddu gu muju bo dewe ma jox señ makhtar kaddu gu muju ndax fini waxtu mo wen waxtu lan mayen sax wa fini eppal lan ci ay simili kon ñu def kaddu gu muju bu ko defé ñu mëna yëkëti jotaay bi insha Allah
5: taala jëre jëf señ Abdoulla Kane ci leeru yam sala yoy wa li ngeen doon wax legi doon na wax ne l'islam nim reey ñu jël julit jox ko turu julit ñepp ñi ci bokku ñepp moy da teunk lepp l'islam ndax mom dong mo ci mëntu ñak ci julit ab julit man na dund téméré at ta du massa aji makka du massa jox yaaka ndax amuko wala mënu waye julit mom boko doone ci bis bi dara julli mom ci bis bi la lay tambalé war señ tou yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gis mom la mujjé denkaane señ bi mag bi mo mujjé denkaane motax hadith ba señ bi ci denkaay mu doon nako leral ne bu ëllëgé julli lañu ñëk sét ci li nit ko doon def bu jagé ñu nak ki nga xamne liñ ko santone par bis jagal nako ko liñ ko santone par wër taxun ñu wax par at taxun ñu wax par girub dund taxun ñu wax par am ko ba nopi taxun ñu wax kon mu yobale ñi bu jëgul nak dara du jagg waye gis nga señ Touba ñaglem da bayewu dara bo diwe ci masal ko ñaan day wax ne bokku na ci ñakuk talibé ñakuk talibé lim duggal ci lim ci xanj yoonu dafa bari ndax talibé muy ay teggin bokku na ci ñak ñaawal teggin nak wa minhu yu'rafu tatabbu ruhas wa kulli tawilin fara'an sal qisas nana bokku na ci ñak ak talibé top yomb yi ak tawil ni nga waxe lek bepp tawil tawil ay ruway tawil yep nga top ko ndax neena fa in radal murid dehran yatba'u li rukhsati shar'a fala yantafa
4: abadan
5: murid mom sa bo xamé ni yomb yi dong la top du jarignu kon lay taxa jarignu moy señ bi yoon yum jall lepp lu lako yombalal nak ak kep ko lako yombalal da la bëgg xañ jarign lool nek ci yoon señ murid te lool lepp xam xam biñ don wax rek señ bi neena fu kullu man day ya
4: علما بسنن وبفرائد ويرتجي المنن فهو ذو الدلال والإدلال جزاؤه انتقام ذي الجلال تي سن بي مو وخال بوبم جافي جافي يون وي ليكو تي ليم تي نيب غنا تود فيسل كو تي موي ويفال كو خامن طالبين نكو ورافال خام خام تي ليم نين جيك ديغل ديغل لي نجيك تي سن بي بايكو تي موم نيو تي مرودو جيغيري مرودو غوري موي تعلم لا موي جان خام خام سن مصطفى تيتو مو مام شيخ انت و خام سيرن ساليو كو تاكو ونك موم دون مسنا كو ديغ تي ماغلوك دار السلام مو نه مام شيخ انت داي خا مو مام شيخ انت يوبون نكو مو جانغي mok ala doom bayam yu bari mo non sante yeen doon wax legi yoonu mourid ñu wara dundale xam xam ak señ bi num fonke jang ci mourid gi mo war la mu yobul len da li ci netti li ñaan na len señ bi da li li ma sa wax na len setan dañ xex na ma ak mom ba gañal waaye dama xori ñet xori xori yo xamne talib bu ne war na mako fajal da na bu ñeek ba moy woyofal xam xam ba ñaaru moy woyofal aj makata ponku la ci diine seigne moustapha cheikh neena bu ñettal ba da ko fatte dama sant waxon nako way da ko ndeysane way gis nga lool da bok ci liggey setan ay wax yo xamni ni day dugg ci beer bo gisee wax ji ni mi amé doole da lay xamni li yitté setan la ak ni mi tassaro way talib bi li ñu war xam moy serigne salim mbacke lim waxon neena nit ñi li ñi wax woor li serigne bi wax mo woor ndax serigne bi len top señ bi ñu taxaju kon légui lu way mëna wax kum mëna doon ak fu ko mëna tek nañ indi li señ bi wax bu bokku tok loolu ñepp wara taxaw nako li nga wax mo bokku ci yoon way li nga ci bëgg genn mu ci genn yow ñi ya yi nga wax mo bokku ci yoon bu ko defé loolu taxaway bo la señ bi sama am ak ndax alcorane da wax na inna sayatina la yuhuna ila awliyaihim li jadilu ko la mu jaaral di xew fi ni li jadilu ko kon setan nga xamne bokku na ci ngem yi mi xex ci biir yoon bi ñi nga xamne ño ci juddo bokku ci yi mi duggal ci seen bop ay message yo xamne ni day dugg pour indi ci yoonu mu jaadala
6: genn jeriñ
4: yoy yep nak taxaway yu mel ni rek mo ci baax ndax ñi ci bari dañuy jital lu wara mujju ndax gis nga dem ba wara jakkal mur na li nangam da cey bok da nga wara jangal moy murid gi ba nopi waye yow jango murid gi ak tanya xole ci bolé wala da ngay topando yow ay ya ngay wax sax ak la ngay wax dang ko yak nang koy firi dara wiru ca nga bëgg wote kon la señ bi waxon ne isirtiyadun ma'al irshadi qablahuma min jalibati ghururin ma shaqawati kon ku bëgg jubal nit ñi te fekk tagatu ci sarih ak haqiqa ba mat sekk ci waru nga nekk te yang xëc ni jëm nit ak xëc te loolu nak sëriñ bi gën nañu ci ak woro duggal ñu ci ak woor gën nañu ci ak texé duggal ñu ci ak texé loolu lañ ko topé kon ñaar yoy ku ñu ko bëgg indi laat nañ nañ ci am taxaway yi nga xamna mu la ci wala taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: jërëjëf sëriñ Cheikh Diouf wax jamna solo lol mazalla xana dañuy tej jox Seigne Makhtar Faye mu tej rek
7: xamna dañuy tej cadeau gi du guddou di sante rek Cheikh Abdou Samad ci liggey bi muy keur gi nga xamna da ko taxawal lepp lo xamantene Serigne bi radiyallahu ta'ala no beggon nako mu fexé bañ diko fi jallale lepp lo xamne it serigne bi danako tare mu fexé ba talibé yi diko xam di fi dalal ay borom xam xam kon wares nako sant bu baax di ñaana Cheikh Mohamed Muntaha benen bi jess nak muy 100 mars gi ak ñi tolok man dama saña wax ak ñom ñu fexé ba bañ di ubbil suñu serigne si buntu yuñ leen di wax lu leen nakari
6: deug lo de
7: ñu fexé ndax buñ ko ubbé ñun dootu ñuko mëna tejj amna ño xamne lool rek lañuy xaar bone serigne bi lim wara wax waxuko amna ko xamne mom bu diké day daal
6: am buntu
7: wax lo xamantene moy ëpp loola ndax ya ko may buntu bi loolu ñu fexé ba buñ ko ubbil suñu serigne ci yoon wi serigne bi radiyallahu ta'ala anhu duy tégen sax ñu bal ma ci baat bi sonu na ci lool
6: wallahi
7: son na ci lool
6: wallahi
7: du yuri khalat wal ahlu anni tafarraqat samay kër gi ni kenn nekkatu ci sama njabot gep takaliko ñi and ak mam ternu jëm gewet ñi and ak señ nangam jëm gewet te dara teggu kuko lulu rek wa an akuna shafi'an li qawmi sababu khaybati ya an allah arada an ana li minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi ngir ram nu nun moko taxone jog kon nan fexe ba munu ko delu njukal waye señ muntaha dafa am lumnu ma sa wax ci njarim
0: dal ne bi may tollu ci di geuf dama na wax ni nit bala jébal bopam Seigne Touba da ko wara défar ba mu jagg mu do ko jébal ndax Seigne bi kenn waru ko jébal lu jagut waye nanu fexé ba yi di xew ñu moytul ko yoon wi ndax du yaq ci yoonu mudi dara yoon wi génné na ay échantillon yo xamantene ku leen gis dana xamné kenen ku jogati mel nenen ca mom la waye du ci yoon wi jëlal Mame Thierno jëlal Seigne Mbacké Bousso jëlal Seigne Lam Abdourahmane Lo jëlal Mame Cheikh Ibrahima Fall
8: jëlal Serigne Daru Hassane Diaye
0: jëlal Serigne Daru Hassane Diaye jëlal Cheikh Issa Diagne manam da ngay lima lim ba sonno ñi ñepp kenn ku ci nekk ci ñom bu fekkon ne yonent jeexut nga mëna wat ci yalla ne manam yonent ay yonent lañu ci wéd yépp waye nak lamay tejje moy lolu Mame Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu waxon ci da né won dom bu ngeen démé ba course gi dag bu len top père yassaw japp len ci bunga
8: ak xootum jangale
0: jamono ji ñu nek manana day melni course gu dag fune a perdre daw jëm fa père ya nak la len bolé won té lolu moy ciosan la
8: lolu gëna wër di
0: sëriñ bi lepp bindinako amul len lu mbaayi lu mu wax rek bindinako di nga xamne non la alquran demé tay buñu wuñu won ki ray ngay dégg suñu borom subhanahu wa ta'ala yore kamil bi manam nim ko tégalé ci alquran karim non ngay déggé wax ja serigne touba radiyallahu ta'ala anhu non kon nanu sammal serigne bi li nga xamne mo fi baye ngir nit ñu défal ñun ban fekk ko fi ñu défal ko ñi nga xamne ñoo ñew suñu ginnam muy suñu dom ak suñu set ak suñu setan yoon wi kenn mënu ko yaq serigne touba radiyallahu ta'ala amna ko ko massa wax ne ko man day mbacké tiit na ci sa yoon wi buñ déme ba mujjuk jamono mu ne ko lo ci tiit mu ne ko mu yaqku mu ne ko sumay dem dama fi jëlé yaqku bayyi fi yaqulé nit damay jima défaral ba défaro ci mbaamu dima jima yaqal ba yaqko
8: ci
0: wa yaq yoon wi mom
8: kenn mënu ko so ndar waxon nako
0: waaw dañuy wax rek wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin in uridu illa al-islah mastata'tu liñ ci djublu rek moy defar ndax ñun amunu luddul serigne bi serigne sepp suñuy serigne lañ
8: ndeysan deug la
0: ñepp lañu nangul ñepp lañu wek ñepp lañu gëm waye nak li dañ ci bok te ñun ño wara taxaw sam ko
8: wallahi
0: ño wara taxaw ar ko
8: mu sik sak di
0: buñ ko defut kenen duñu ko defal ar suñu bop nak lañuy def ñun yoni mom señ bi aral nako bopam ba nopp deg na ci señ Moustapha Sallou radiyallahu ta'ala mu wax ne yoon wi señ Touba yalla lako denk
8: ci
0: man kenn muñu ko yaq yalla lako denk wa lo mako deg sama nopp yoni ci jëm bopam yalla lako señ bi denk yalla ne du fi jog motax kenn tane wu la ci hayyun la yamut jahna kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi
8: jerejeuf señ Makhtar Fay jerejeuf señ Cheikh Diouf ma sha Allah ñing leen di sant bu baax ci xam xam bu sel bi xam xam bu matale bi wax deug yalla amena ci lu kawé sun ndort lo xamna lañ leen joxone émission bi xamna na mom émission limé wax rek xamna na mom da na ko defaat sax na amna yeneen yu ñu ci wara indi waat yeneen waye xeyna ñi ngi jéggulu Serigne Ahmadou Bamba Fall ak Serigne Amar xamna né la ngeen no joxone sax ëpp na lool ñi ëpp na waye ñi ngi tup solo solo waxtaan wé démé nonu di leen ñaanal yalla gënëna defal tawfiq fa ngeen bëgg ag yalla agal leen fa ci dara jé sun duwa di nuy tamit niñ ko waxé borom kër gi muy Seigne Abdou Samad dama yaga na mom ku roy ci mom da nga jindiku ndax mom sarixa ju leer nañ ci la téggu bo dañ ci ay barabam ci waxtanam man kërok bam fa démé rek non la ko gisé muy bo démé barabam bo amul goor ak jigen nga jaxaso bañ nako da nan wi ci la jigen yi tok feefale goor ñi tok lool nga xamne serigne xaju ko kong ci la nek loolo waral sax mom mu def barab bi ba ko mu gis nga yëngu ci yoonu ci xam xam rek mu récupérer indi la ci barab ngir leral diini yalla ji ngir nga leral jangane suñu wa mom ci lool rek la nek ci lay xey di ci gont ci wax ndax man ngay kërok lan xamanti mu jox émission bi ni tay kon loolu tawfiq la ak bëggul baxam kéro ma nga wax nak man bok nga ñi nga xamné da ngay dalal suñu xel ñun wa da bok nga ñi dal ndax fuñ ñun fuñ jaxlé rek amul kenn suñu xel kumuy dem muy Seigne Abdou Samad waaw loolu mo ñepp ko mëna xam kon nak ñi ngi lay ñaanal mbacké yalla gën la taxaw gën la fay bayyi gëna yok wir gi liggéey bi suñu duwa fi nga ko bëgg yéggelé yalla na la ko yalla may debul carton gu wir ci dara suñu duwa kon nak di wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant mbok mo djum mawla
9: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
10: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

0: Serigne Touba nak mom nitu yalla la te roy way la jamono bu nek war nañ diko roy ndax ay melokan am bu rafet liggeel na yalla ci l'islam liggey bu reere bayna waram ci tolu l'islam matna ñu xamale ko ak doomu adama yi mom Serigne Touba nek na ko xamne melokanam ak jikom ak ay jëfëm reena lolu ci kanam julit yi yeb rawatina ci rew mi nga xamne moy Senegal tax nañ war ko xamale ak ñi nga xamne ñoy doomu adama yi waye balan ci xusandi dañuy wax li nga xamne moy ay melom waye bala ñu tambali ci melom dañuy ñew ci fi mu bokku ak ay mamam ak ñi nga xamne ñoko meñni mam Serigne Touba nak ci arab mom lañuy wax Mohamed ibn Abdullah Abdullah nak moy mamam mam balla bayam mo ngi tudon Mohamed al Khairi ñukoy wax mam maram mo ngi tam bayam mo ngi tudon Habibullah moy mam balla mo ngi tudde mam balla bu mag mam balla mo ngi tam bayam mo ngi tudon Mohamed al Kabir bayam mo ngi tudon Shahid bayam mo ngi tudon Osman sen mam mo ngi tudon Al Hadji Cheikh Mbacke mom moy de kon fouta toro ñu ay tukulor lañ won wax nañ ne bo leen topé dañuy dem ba ci ñu wex ni ci askan bu ñu wax modi nan la jël na ci Serigne Bassirou Mbacke xalkom mo wax ne Al Hadji Cheikh Mbacke mom mo ngi gaday joggé ci dëkk mamam bobu di fouta toro ñew fi nga xamne moy Djorof bi mu ñewé Djorof nak mo ngi sañ ci dëkk bu ñu wax ngeenen gogu fa la nekk difa jangale ak difa bay di sakku dundu gu lew di jangal nit ñi li nga xamne moy dina mom Al Hadji Cheikh Mbacke mom mu fa la nekk Djorof mbolo mu takku dajalo ci mom di jang ni di barkel ci mom ni di sakku xam xam nekk na fofu Djorof mom mam Al Hadji Cheikh Mbacke di rub fukki at yo xamne jangale ak bay rek lay liggey nekk fa di jaamu yalla boole ko di bay di dundé nonu mu nekké fofu buru Djorof bobu ñuy wax bërgal ma fent ñan dal di koy wolu am ci mom yaakar yëkëti benn sœurum manam benn rakam bu jigen bu ñuy wax awañan dal di ko koy may mu nekk soxnam mom awañan mom nak moy mami mam maharam Mohamed al Khairi Al Hadji Cheikh Mbacke nak mom ay mbokam dañu tassaro won ñi dañu nekk Mauritani ñi dem Gambie otay Gambie yoyu nekk fa mam maharam nak mom ñoy gëne aduna ci atum jooni ak témèr ak fukk ak benn ci gaday gi mam maharam nak mu gëne aduna papam Mohamed al Khairi di mam balla mom ak moko jangal al qur'an ba mu mokal al qur'an ginaa bu papam gëne aduna ci la gaday jugge fi nga xamne moy Djolof dem ci dëkk bo xamne mom lañ wax kadior dal ci dëkk bu wax tabilan ngir jang fofu xam xam dëkk bobu di tabilan ca daara joju borom xam xam bu mag mo fa nek ñukoy wax mam ma samba cham mom borom xam xam bu mag la won ci jamono bobu mam maram nañ ñu ci mom ngir sakku li nga xamne moy xam xam gina bimu ñewé ci daara ja nek fa dafa jang xamanté na fa ku ñu wax Serigne Makhtar Ndoumbé mom tamit mu nek fa dong di jang ko mom di sakku xam xam Serigne Makhtar Ndoumbé mom mo dekkon kokki ginaaw bi tam mu xamanté fa ku ñu wax Malamin Sar mu nek wëlëreem Malamin Sar mom tam mo dekkon fi ñu wax Thiaren ñono mam maram nek ci daara joju difa jang difa sakku xam xam boole ko di liggéey bimu fi liggéey nak moy di liggéeyal ki nga xamne moy serignam manam di bay boole ko di jang amna sax ñu wax ne jamono bimu fay nek moy yoram dundu wa kër ga boole ko di jang dafa lo xamne kenn daf ko mom mam maram ginaaw bi nak neenañ bi nga xamé né am jangam matna mo wara delluat Djolof ngir ñibi bamuy delluat Djolof serignam bobu di mam Samba Cham daf ko gëreum bu ngoy gëreum nak wax na ci mom wax jo xamné dafa siwon ci jamono bobu wax di nak moy dafa wax né barké bi day jogé na fi top ki nga xamné moy mam maram manam barké bi nekkon ci daara jëpp top na mam maram mi lolu nak di gangu gu rafet ci ki nga xamné moy mam maram di manu ku tedd ki Cheikhul Khadim ginaaw bu mu dello Djolof mom mam maram dal dinay sañ ci dëkk bo xamne mo ngi tuddu Mbacke Sa Nyanka ginaaw bu mu sañ ci dëkk bi nak dal dinay jël soxna doom nigaayam bu ñu wax soxna Awañan soxna Awañan mom nak amna mom ñett doom Ibrahima Awañan ak Asta Mbacke ak soxna Mbacke señ Ibrahima Awañan mom nak moy mamu wa Mbacke dimbu yi ndax mom señ Ibrahima mom daf lan jangale alquran di tok ci garabu dimbu ba taxna nit ñi diko askanale dimbu gogu mu daan tok ki nga xamne nak moy soxna Mbacke mom moy mami Khadima Jaxate Kala mom soxna Mbacke mom daf lan jang alquran di and ak borom keureum ginaaw bi mu jëla soxna suñu wax soxna farimata sek mom amna mom ñaari doom ku ñu wax Ahmadou Farimata ak Cherno Farimata ginaaw bi mu jëla soxna suñu wax soxna Bousso soxna buso mom amna ak mom ñaari dom ahmadou soxna buso ak sayar soxna buso ahmadou soxna buso mom moy mami soxna jaara mam jaara buso ki nga xamne itam moy sayar soxna buso moy mami serigne mandumbe ginaaw bi mu amaat soxna buñu wax soxna mbay nak mom amna ak mom ben dom buñu wax ma abdou soxna mbay ginaaw bi mu jelaat kuñu wax soxna ab sanjay amna ak mom ben dom buñu wax soxna seynabou mbacke ginaaw bi la jelaat kuñu wax soxna khadijo mom moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke mbacke bari ginaaw bi nak la amaat kuñu wax soxna aïssa kan mom nak moy wayjuru mam balla nak moy tiatu mam maharam waye soxna aïssa kan mom wax nañ ne amon na fukki dom waye yep dañu delu manam dañu wayju suñu borom bam dess mam balla mi xamne moy tiatam li waral njabotuk mam maharam nek mbacke bawol ci yamono yoyu ki nga xamne moy malamin sar mi nekkon tabilam don jang alquran ca dara ja te fekkante fo wax nak serigne mam maram ak ki nga xamne itam moy serigne makhtar ndumbe bi dekon koki mom malamin sar mom don fa jang ca ki nga xamne moy mam massamba cham ginaaw bi nga xamene ñu mëp delu wat nañ ku nekk sa dekk santu ko malamin sar nak dal di santu dekk bu ñu wax tiaren serigne makhtar ndumbe santu koki ki nga xamne itam moy serigne mam maram dal di santu dëkk bi nga xamne moy mbacke sa ñanka ca jolof ki nga xamne moy malamin sar nak bi mu nekké ciaren difa jàngalé mbolo mu takku dal di koy wuy ci ma amon barké lool fi ñi jàngalé nit ñi di ñëw di sakku ci mom xam xam ñi ñëw di barké lu ci mom ñi ñëw di ko siarasi mbolo mi takku lool loolu nak taxon na bur bi nga xamne mo nekkon lambay ni koy wax damel amari ngone dal di mer lool bi mu yeggé li nga xamne malamin sar am nako ci dëkk bi mi mbolo mu takku ak barke bu reey ginaaw bi damel am rivone dal di wax ni malen sa dey limu am ci dekk bi man sax awmako te man may bur bi kon ne ñaar dina am ben moy ma ray ko wala ma genné ko dekk bi ci nonu mu yebal ben way biñu wax ma samba fabe ngir mu nek missionnaire ci malen sar ma samba fabe nak dal dinañ ñew ci daara malen sar dal di jibbu lu melni ab talibé ngir nek ci kër gi ngir wu pexé bu mëna ray malen sar ci nonu masamba fa bene ci daara ji jebelu di and ak dongay ta fek lepp ab espion la bimu fa nekke lu tollo at nak ginaaw bi la fek malamin sar ci ginaaw kërëm fek kenn nekkul ci kër gi mom daw mu tok mu dal koy bet dal koy rendi bimu ko rendé nak mu dal di daw dem lambay fek fa bur bi nga xamne moy damel amri ngone mi ko yabalon xamal ko nako rayal na la malamin sar damel amri ngone nak dal di contane lolu ci ki nga xamne moy masamba fawe ci nonu nak damel dal di contane lolu ci wajjo yi nga xamne moy masamba fabe ci ray gi nga xamne ray nako ginaaw bi nak ci lako falé ci dekk bi nga xamne moy kaba mom mi nga xamne moy masamba fabe mu dal di nek njit ci kaba lu koy wowe farakaba masamba fabe ci jamono bi nga xamne ni ray nañ malamin sar serigne yep nak dal di mer serigne daara yep du joge fu nek ci aduna bi di dajalo fa nga xamne moy tiaren ngir jale ki nga xamne moy malamin sar bi ñu dajalo ñom ñepp ba bari ci kër ga ginaaw bu ñu jaalé ba nopi ñu dal di waxtaan ci seen biir dal dina damel amadou ngone de buñ ko sétané ñun seen jaar yépp da nañu ray wala bu ñu ray itam dina dem ba nat ñu ba di ñu téré li nga xamne moy suñu diina kon nak nañ takato ngir dal ci kawam ngir mu meñu jamm ci nonu seen jaar yépp dal di déggo ci lolu dal di takato ngir xex ak ki nga xamne moy damel amadou ngone jawne yi nga xamé ni seen jaar ay ñoo ngi waajal ngir xaré ak ki nga xamne moy damel amadou ngone ci nonu bind nañ lettre yone ko ki nga xamne moy mam maram ngir mu wajal mom ak njabotam ngir ñu bok ci armée bi waya mam maram dafa gantal ndax daf ni len yeen jihadu len bu fekkam da ngeen di jihad dina ñu and ak gene waye li ngeen di def dafa melni dafa am lu len nakar ngeen du ko safara waye neeku ne da ngeen di jihad ngir jëm yalla suñu borom amana bu ngeen di jihad dina ñu and ak yeen mais seen nakar rek ngeen bëgg safara ci nonu mu dal di gantal waye teewu seen daalé ñom waj nañ ba jekk ngir xex ak ki nga xamne moy damel ci ray gi nga xamne ray nako malamin sar ci nonu damel momi dem daldi wajal armam daldi wo ñi nga xamne ñoy sak ak soguer ak mbul ak wa lambay ñu nek armé bu takku nek mbolo mu takku ngir ñu jano ak ñi nga xamne ñoy serigne daara ci nonu nak ñu daldi dajé daldi xex bu tang jur xex bobu nak daldi nay metti lool waya jamono yoy ñi nga xamne ñoy ciado yi dañu amon doole lool ta bari lool serigne daara itam bari nañ waye dañu ñu doole ndax ku ne xam na ne serigne daara mbiram doon mbiru xeex manam mbirum diina ak mbirum jangale kep moy seen mbir waye ñi nga xamne ñoy ciabe ñom naka jekk mom xex dafa mësa nek seen mbir lool nak taxone ciado yi gagné nañ Serigne Daara yi ci xex bobu daldi dal seen kaw damel ray lu bari ci Serigne Daara yi li ci dess mu jappelen jam li ci dess daldi daw bi xew xew yeb jalle nak ginaawu maté ak biñu rayé Malamine Sarr mamaram daldi lay ñew ngir jalle ki nga xamne moy Malamine Sarr mamaram bi mi ñew nak mo ngi and ak mbolo mu takku mbolo mi nak ñi ay njabotam lañ ñi ay talibem lañ ñi ay dongam lañ ñi tamit lenn ci ay doomam lañ biñu ñewé mamaram ñew ba tollu ci bërepp buñu wax buy fukki seul biñu ñew pënd bi dal dinaay bari ba ag fa nga xamne moy tiarene wa tiarene lepp dal li yegg ne mamaram moy ñew mamaram bi mu ak sey tiarene dal li jaale ki nga xamne moy Malamine Sarr ci anam yi mu gëna wax tay ndax mbokam la won taxari xalatam la won ta mbokk Serigne Daara la won mamaram ni mu jaale bu noppi nak dal nay yone ndaw ci ki nga xamne moy damel amri wone ngir nuy ko ginaaw bu mu nuyo damel damel dal dikoy wolu dal dine na ñew ndax soxla nako mamaram nak bu mu joge wote bobu nga xamne damel wote nako mom tamit mu dal di préparer ngir dem buy ji damel waye Serigne Daara yi nekkon fofu yep dal di takato ñew itam dal di tey ki nga xamne moy mamaram ne ko do dem ndax dañuy ragal so demé damel dal di lay ray comme nim ray won Malamine Sarr waye mamaram mom dal dina len gantal rek dal di dogu ngir dem fa nga xamne moy lambay ngir fekk ji damel ci nonu Serigne Daara yi dal di koy ñaan ngir mu baña dem mu xamal len ne len mus ak gaynde yam ñu kon bayil len mu dem ndax dogu na te damay dem ci nonu nak mamaram dal di dem ngir wuy ki nga xamne moy damel
1: jërëjëf Cheikh Na histoire bi dañ na lool tayit amna solo bëgg naa nga leeral ma mamaram bu mu dajee ak damel naka la mujjee
0: jërëjëf Aïssa ci teewlu gi ak bàyyi xel gi ngay bàyyi xel histoire bi mamaram nag bu mu dajee ak damel ñu nga dajee ñoom ñaar ci xurwa bañ fa dajee damel daal di nuyu mamaram daal di jàmm santeeg moom laaj ko ana lan moo nekkoon sa tànk ana lan moo la yëkkati woon mamaram daal di koy wax ne ko man de ñaari mbir moo may yëkkati woon ñaari mbir mbir bu njëkk bi mooy dama ñëwoon ngir jaale ji ki nga xam ne mooy sama mbokkum Serigne Daara di Malamine Sarr nga xam ne ñoo wëlrante man ak moom beneen mbir mi nag moom mooy Serigne Daara yi nga xam ne jàpp nga leen ci xare bi comme jàmm nga bàyyi leen ndax xare rek moo doxoon sa diggante ak ñoom maanaam li nga xam ne mooy jihaad doxul seen diggante xare rek moo dox seen diggante kon amu loolu droit ngir jàpp leen bu doon jihaad nag mën nga leen a jàpp waaye xare la moo tax Serigne Daara yëpp mën nga leen a bàyyi loolu daal laay sàkku ci yow bi mu waxee loolu damel tamit daal di kontaan daal di rafetlu kàddu yi ne ko yow bu gisee ma wóolu la mooy dama lay fàttali colérés yi dox sama diggante ak yow ak mbokk yi ndax Amady Dia mi jur jeele ja sa maam moom lañ ma tuddee kon yow jëflante bu rafet rek laa sàkku di ko jëflante ak yow ci noonu damel daal di accepté loolu nga xam ne mamaram sàkku na ko ci moom daal di bàyyi jaam yi nga xam ne jàpp na leen ba noppi daal di koy yebal ci jaraafam yi nga xam ne ay jaamam ña nga fa woon ci ay Serigne Daara mu dem ci jaraaf yooyu ngir ñoom itamit ñu libéré jaam yi nga xam ne jàpp nañ leen ci ay Serigne Daara ak ay borom xam-xam ci noonu nag mamaram daal di war fasam di wër diggante kadior ak bawal ngir bépp jaraaf boo xam ne jàpp na ci Serigne Daara yi mu bàyyi ko su fekkee mu ko bàyyi itam moom mu jënd ko maanaam fay alal daal di koy goreel ngir mu ñu bàyyi ko ginnaaw bi mamaram doxee loolu ba noppi nag daal di delluwaat fa nga xam ne mooy ca damel Amady Ngone daal di sàkk ci moom ngir mu mën a delluwaat jolof ci noonu damel daal di kontaan ci moom loolu ne ko nag sa xam-xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggoon naa nga des ci dëkk bii di bawal nga tuxu jugee fa nga xam ne mooy kadior mooy jolof ñëw fi nga xam ne mooy bawal ngir nga dëkk ak man ndax bëggoon naa soo ñëwee ànd ak sa njaboot ma def la sëriñ nga nekk sëriñ fii ci bawal bi mu waxee loolu ma maaram daal di gàntal ne ko man fi ma toll nii mënutumaa dëkk fenn furul jolof kon loolu moom du mën a nekk waaye nag sama njaboot ñi ni tànn ci ku la neex ma bàyyi loxo fi ndax ñoom ñooy man man may ñoom ci noonu damel daal di tànn doomu mamaram ji nga xam ne mooy Ibrahima Awa Niang waaye bi mu tànnee Ibrahima Awa Niang mamaram dafa gàntal ne ko sëñ Ibrahima Awa Niang ñi nag mooy samay loxo te itamit dafa takkoo ak man ci di ma dimbalee ci liggéey yi may liggéey kon du moom du ma ko mën a bàyyi kon li may def mooy dama lay jox sama taaw bi nga xam ne mooy Amadou Fary Mata moom mu nekk ak yow ci noonu mamaram daal di fay bàyyi Amadou Fary Mata ab taawam ci noonu nag mamaram daal di delloo ginnaaw bu mamaram delloo damel tamit daal di ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata daal di koy teral loolu am contentement ci bàyyi nga xam ne mamaram bàyyi na ko foofu di bawal ci noonu damel daal di woolu ki nga xam ne moom la ñuy wax Basile La
2: mom may jaraf bi nga xamni mo jité won dëkk bi ñu wax la nak moy nekkon saaté ci penku mbacké bi saaté la nekkon ci penku mbacké bi basin la bimu ñëwé mu bolé ko ak ki nga xamni moy amadou fay mata ngir mu daggal ko pak ngir mu daggal ko ab suuf mu dëkk fi nga xamni moy bawal mom ak ñima andal ci nonu basin la dag and ak ki nga xamni moy amadou fay mata ngir ñu dem mu wutal ko fi nga xamni moy ay pak ta bawal mu mën fa dëkk mom ak njabotam ci nonu ñom ñaar ñu and dal di fanan ci dëkkam bobu di la biñu xeye basin la dal di and ak ki nga xamne moy amadou fari mata ñu wor seeni fas dem ci dëkk bu ñu wax yaraxlan ci bawal bi ñëwé dëkk bobu di yaraxlan dal di fay fekk ku ñu wax serigne yaraxlan bi jité won dëkk bobu serigne yaraxlan ak basin la ñu dal di waxtaan basin la xamal ko ne ko damel dafa bëgg ki nga xamne moy amadou fari mata mi juggé jollof di doomu mamaram ñu daggal ko fi pak bu yaatu ngir mu sanc fi ci nonu ñom ñaar ñu dal di déggo ci lolu dal di daggal señ amadou fari mata ap pak bu yaatu ci suus bawal ci dekk ci wetu dekk bobu nga xamne moy yaraxlan dekk bobu nak buñ ko sancé ci bis bobu ñu tuddé ko mbacké yaraxlan señ amadou fari mata dal di dekk fofu biñ fa dekké nak am na mbolo mu tak lolu mbolo mi nak yaatu nañ lolu tay bari nañ wax nañ ni bis bobu rek sanc nañ ci lu tollo djuroom ñaar fukki keur manam ci dekk bobu nga xamne moy mbacké yaraxlan dekk señ amadou fari mata bis bobu rek mu njabot gi mu andalon mom sanc nañ ci lu tollo djuroom ñaar fukki keur ndax bari guñu bari mbolo mu tak dal di nek ci dekk bobu lolou nak moy nekkon ci atu guñé ak djuroom témèr ak djuroom ñaan fuk ak ñent ci miladi manam 1794 amadou fari mata nak nek na ci dekk bobu di mbacké yaraxlan di fa dundu di baye ak di jangale alquran comme niko ay bayam ak ay mamam dan defé nek na fa ab dir bi fa nek ab dir ba am fa lu tollok fa néré ak mom amadou fari mata dal di genn aduna ginaaw bu genné aduna nak nit ñi dal di dem ci way guram ñi nga xamne moy mam maram ci jollof dal di koy xamal niko amadou fari mata genn aduna jamono yoy nak mam maram mo ngi magge lool ginaaw bu ndeesan mam maram dal di fa yebalal benen domam bi ñi wax ibrahima awanyang jinnu ñu fofu ci dekk ba ngir wutu ki nga xamne moy amadou fari mata ibrahima awanyang tamit dal di ñew ci dekk ba nek fa mom itam comme nafa amadou fari mata nekke won di jangale alquran ak di bay ba am fa lu tollok fa ni wéré ak ñett mom itamit mu dal di genn aduna ibrahima awanyang nak mom bi ñuy genn aduna fekkon na lu ko jitu won way juram mam mahram genn na aduna bu yagg ba di denc ko ci dekkam bobu di mbacké sa ñanka ci jollof naka non itam tiarna fari mata mi nga xamne mo bokku ak ki nga xamne moy amadou fari mata ma fa nekkon mo bokku yaay mom tiarna fari mata mom itam genn na aduna ba ñu denc ko sa ñanka ci dekk bayam bobu ki nga xamne itam moy ahmadou soxna bosso ak sayyid soxna bosso ñoom itam genn aduna ba ñu denc leen bari ba nga xamne doomu mamaram yep jeex nañ ba kenn rek mo ci dess moy mam balla di tiar mi mam balla nak mom jamono yoy fekkon na moy jange alquran ci daara ju ñu wax serigne matar kouma ndjay fekkon na jamono yoyu mo ngi nekkon ci daara joju doon fa jang doon fay jang itam man ko fekkante ñi wax serigne musobe di ay mbokk ñom ñaar ñu wëlawante lolu serigne musobe nak mom moy papay mam jaara manam mom moy wey juru soxna jaara ci nonu nak ñu daldi wolu mam balla ngir mu ñew fi nga xamne moy bawal comme ay fereram yep nalaw nañ ngir mom mu tuxu fofu daldi wutu ay fereram ci njabot gi mam balla nak bimu ñewé daldi jubali fi ñi wax sadio dem ci mbokam mi nga xamne doon ndayam la ñu wax mam bara sadio dalé dem fofu dalé fay nek mam bara sadio nak way juram ak way juru mam balla ñu bokku ndek bay ay doon ndey len bi nga xamé né mam balla ñu fofu ci sadio nek fa am fa lu tollok ak way juram dalé genn aduna manam yaayam dalé genn aduna fofu ci sadio ñu denc ko fofu ginaaw bi nak lu ko dem na wolu ngir mu ñew ci mbacké dalé fay santi ci nonu mam balla dalé ñew mbacké dalé wacc ci garabu xewar gu mag gu nekkon fofu dalé fay santi mu koy woyé mbacké xewar mam balla nak nek na mbacké xewar gogu lu tollo ñaar fukat ak juroom ñett ñaar fukat ak juroom ñett yoyu ci jangalé ak yar ak bay comme niko ay bayam ak ay mamam dan defé non lu ko dan defé difa dundu diina dundu bu sel bu yar ak njabotam ci diina mam balla nak amone ñett dom taw mo ngi tuddon serigne abdou khadir ki ci topone mo ngi tuddon mamour antassali ki ci topone tamit mo ngi tuddon serigne mbacké kadior ñun ñett ñu la amon ci dom mam balla nak bu mu nekké ci dëkk bobu nga xamné moy mbacké xewat dafa dundu diina ak dundu l'islam ba am fa ab dir lu toll ak ñaar fukkat ak juroom ñett benn bis domam doju nga xamné moy taw bu serigne abdou khadir di tukki manam di voyage bi voyage bi dal di rombu dëkk bobu nga xamné moy la ci adde yi nekkon la dal likoy dogalé agressé ko dal likoy ray ndax jappon ci mom alal jum yoon ta fekk woro ko ñu agressé ko dal likoy ray ray gogu ñu ko rayon nak dal li merlo mam balla mer gu tar mo am ci titu xol ci non la gadaayé dekk bobu nga xamna mo mbacke xawar dal di dem ci dekk bi ñu wax ngay dal di fay sanc ci non mam balla dal di nekk fofu nga xamne moy ngay abdir difa dundu di jangalé ak di yar comme ñu ko baxo défé am fa lu tollo ñaari at ci nonu ay peul dal di ko fay fekk dal di koy ray ginaaw buñ ko rayé nak mom mam balla ñaari dem mom rek ma fi dess muy mamour antassali ak serigne mbacke kadior mamour antassali nak mom nekkon na borom xam xam bu mag taxone na itam ñu bari nawon ko ci xam xam bu bari ci jamonom mom mamour antassali wax nañ ni xam xam bu bari bi mu yoron ay mamam sax yoron ko won xam xamam nak mom ko jëlé won ci dem jangé manam dem wuti ji xam xam ci dëkk yi fu nekk mu dem fa ci daara yu mag yi ngir sakku li nga xamne moy xam xam demone na njambur ci dëkk bi ñu wax kooti ngir sakku fofu xam xam ci borom xam xam bu mag bu fa nekkon bu ñu wax Masamba Anta Thiebou mamour Anta Sele nak bu ñu démé fofu sakku na fa xam xam mu jang fa la nga xamne muy nahwu muy xam xamu grammaire ci walu arab ginaaw bi tam bu fa joggé la dem fi ñu wax Salum ci borom xam xam bu mag bu ñu wax Mohamed Sall bam xam xam bu siwlo mom itam nekkon ci dekk bu ñu wax Bamba ci Salum mu sakku fofu li nga xamne moy xam xam lopp ci xam xamam fofu la ko jëlé moy xam xamu tawhid ak fiqh ak bëpp xam xam bo xamne ñeen na walu l'islam ci ay atté ak yu mel nonu ci Mohamed Sall mom la ko jëlé won dekkon ci dekk bu ñu wax Bamba Mohamed Sall mom nak borom xam xam yépp nangulon nañ ko ak wilayam ak sel gu mu sel ak ragal gu mu ragal Yalla taxon na mamour Anta Sali lu bari ci xam xam fofu la ko sakko won ci Mohamed Sall mom wax nañ ne sax Mohamed Sall mom la tuddé won ku taddi ki Khadim Rasoul ndax dekkam bobu di Bamba mom nañu dakantalé Serigne Touba moy Mohamed Bamba ginaaw bi nak la joggé fofu ci Salum ngir ñew san ci dekkam bi nga xamne moy Mbacké Bawol mamour Anta Sali nak bu ñewé Mbacké Bawol nek na fa nek lu rafet Yalla def na barké bi nga xamé né ay mamo amon nako tambalé ko ci Aladji Cheikh Mbacké mam maram ba ci mam balla lepp dal di ragal wo ñew ci mom mu am barke bu yaatu xam xam bu bari bu ñu yoron ak sel gu mu selon taxon na mboro mu takku du jige fu nek ci aduna bi di ñew ci mom ngir de sakku ci xam xam taxon na itam buri aduna yu respecté won ko lool na deggu gu mu deggu ak mandu gu mu mandu ay waxam taxon na itam ñi nga xam na ñoy ciadde yi respecté ko baye ko xel jox ko ciir mambo Anta Sali nek nek mu sel Yalla defal ko xewal ak tawfex ci dekk bobu nga xamne moy Mbacké Bawol la ci serigne mom yu ko daan jangal sax seni dom dal nañ ñew ci mom ci sakku xam xam ndax xam xam bu sel ta bari ku ci melni Masamba Marema domu Masamba Anta Thiebou ci kokki taxone itam mbolo mu takku di ñew ci mom di sakku xam xam Yalla defal ko barké ak ak fatou ci li nga xamne moy xam xam ak sel bu mu selon ci jëfé gi mu koy jëfé ci Mbacké Bawol gogu fa la Cheikhul Khadim gëné aduna Cheikhul Khadim moy gëné aduna ci atum guiné ak ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ci gadda gi manam 1270 way juroom jigen manam yaayam moy tu doon soxna jaaru buso soxna jaaru buso mom nak way juroom moy tu doon mam assawaro mo ngi di ko nawel mam soxna jaaru mom bi mi am fukkat ak juroom ci la mokal alquran ci loxoy way juroom bobu mam assawalo ginaaw bi tam ci la bind kamil at mom mu bindé kamil ba agal ci la ñew ci kër mamour Anta Sali mam sama jaara nak melal nañ ko ay melal yu rafet ndax mom dafa nekkon ko xamne ay jëfëm ak ay jikkon dafa rafetol lolu ku sammu won la digëntam ak boromam waye ku sammu won la digëntam ak serignam bobu di mamour Anta Sali mam soxna jaara nekkon na ko xamne ku ragal won yalla la ku baye won yalla xel ku bari won ay julli ak ay sarax ak ay wor ak njabotam daf leen don yar ci di leen netali lu bari histoire mag ñi bax ñi fi jallon moy yonentuy ak nitu yalla yi netali goor mu daan netali ay domum histoire yoyu mu len dan netali te fekkon bobu ñom ñoo ñu nek ay tupank taxon na itam ku tedd gi Khadim Rasoul dan ci baye xel bu baax ku tedd gi Khadim Rasoul nak dafa téla am xel mu set ak xel mu sel ba tax na soxna jaara bu len dan netali day japp histoire yoyu japp bu wër day def ay jeexatal ci biir xelam mam soxna jaara dan na wax lu bari nan nit ñu baax ni de bu guddi joté bu ñepp di nelaw ñom dañuy juk ci nelal ñew di taxaw ngir jaamu suñu borom wax geedju nak diko ko teddi ge Khadim Rasoul degge fekkone bobu sax ak taxawam sax degeul gul teewul da nan baye bu guddi bu ñepp teddu mu ñoo taxaw ci degge eut bi ngir di jema top ndor ñi nga xamne ñi nitu yalla yoyu mam jaara di wax mu nekkon ko xamne itam ku mënon nit la waye ko xamne ak nam lepp daf ko jaayoo jinde ko ëlëk yoomal xiyam mu nekkon ko xamne sa bu nekk da fay xalaat boromam diko soorale ci ay jëfëm ak ay waxam mom soxna jaara tullahi ak dund nak lu gatt la ndax fan wer ak la dundu dundu gi jeex waye dafa melni ko xamne dafa dundu jume at ndax ay jëf yu sel ak ay jëf yu reuy
3: cheikhul khadim nak biñu nek ci loxoy wayjuram soxna jaara dan na deglu lu bari lu soxna jaar di netali ci histoire mag ñu bax ni comme nima ko waxe legi dan na itam di jema top ndor kep ko xamne degg na ñe ku bax la woon ab yonentu la woon wala nitu yalla la woon muy top ndor ay jëfam ci jamono bo xamne mom ci loxoy wayjuram mom cheikhul khadim musulatu muranke naka jëf ci loxoy wu ñaari wayjuram la nekkon muy digënté mamour antassali ak digënté soxna jaara nekone itam ko xamne ku yéne won la ci ak tout tankam ndax lepp lo xamne xalé yi tollu ci frantal dañ ko daan def mom yalla def na mus ko won def dawul nek ko xamne daf daan joy joy yu bari dawul nek ko xamne itam daf daan yëngatu yëgatu yu bari dafa nekkon ko xamne dafa dalon ba tax na ñoom yémon na len lool ndax melokanam ay melokanu dama adamay wuté won na lool mom cheikhul khadim benn soxna so xamne daf ko daan yor lu bari wax nañ ñe mom mo netale ne cheikhul khadim kenn musuko fop wala nga bot ko di jaar ci beurep bo xamne dañ fay moy yalla ndax boko yoré jaar fa da na wéxu di baj baj yi ba mujju gi da ngay wagneeku ndax da ngay xamne ki ma fop ni de wala ki ma yor ni de bugut ma jaar fi nga xamne fi lay jaar bepp beurep bo xamne dañ fay nané sangara wala ñu fay jëwé wala ñu fay défé lo xamne neexut yalla dawul nangu ko ko fop jaar ko jaar fa ba tax na sax ñom yaakaaron nañ ni mom nekkul bindeuf manam nekkul won doomu adama ndax melokanam dafa wuté won lolu ak melokan doomu adama yi nenañ xif duko taxa joy maritam duko taxa joy dafa nekkon ko xamne dafa ne won tek sonalul kenn ci dara ci ndawam ñun dañu yému won ci mom lolu te jëmon nañ ba dañu mujju won tit ci mom wax nañ ne bimu féré am soow dawul nango tok ci lalu wayjuram soxna jaara jamono bu nekk da fay wacc lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne dafa xam limuy def tok ci sijaada julle kay bi nga xamne jamono bu nekk bu ngi ko yegale ci lal bi da fay wacc ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy jaamu yalla takku siyada bi ba lolu yemul na wayjuram soxna jaara waye nak bimu dalay jang dañu gis nimu farlo won ci ñang mi jamono bu nekk du tagaliko ak aliwam fimu tollu mo ngi jang bu xale yi de noppulu wala ñu yëngatu wala ñu ciow mu nday daru ci ben rukku bu jang jang mu yitel ko lolu ci nga xamé nak ki wërna manam nekkul ko xamna dafa takaliko sagom andon ak sagom amana yalla moko bindé ni mu am melokan bo xamné melokan bu yëm la lolu nak taxon na lepp lo xamné ay wayjuram ak ñi nga xamne ñoko yoron tiron nañ ci mom bu jëlñ ko soppi def ko rafet ndortu ak xalaat bu rafet momi tam nekkon na ko xamne ku yéem won la mom cheikhul khadim bo xam bari wul won ay jëfam itam lepp lu mu jëf da ngay gis ne ci xalaat bu rafet lako tek ak it jëflante bu rafet li gar xalé itam musu ko won gar ndax daawul won xulo daawul ciow fep fu ñi waxe wax ju bari da fay baru wet nekk fo xamne mom rek ma fay nekk lepp lo xamne lu bax la lu neex yalla la mu koy def waye lepp lo xamne lu bon la fuñu déggé ñu défé ko fa sax du fa nango jaarati yor na melokan bo xamne melokan bu yémon la waye bu yémon ay wayjuram yi nga xamne ñoko yaroon ginaaw bu mu féré nak ci lako wayjuram mamour antassali yebbu ko ci daaré mamam ñu ñu wax tafsir mbacké ndumbé ngir mu jang fa alquran wayjuram moko daal jang waye mamam moko jangal ku ñu wax tafsir mbacké ndumbé di ni jaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu difa jang la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamour antassali daldi gaday jugge mbacke bawol dem dekk bu ñu wax ndia daldi fay nek jamono bu nekké ndia nak bobu peut-être ci cheikhul khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tuddon tafsir mbacke ndumbe serigne bashir mbacke wax na ne serigne touba khadim rasoul moko netali ne ko mamam joju du tafsir mbacke ndumbe ku nit ñi amon ci mom yaakar la ndax itamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yalla gu ma sekk ci dundam bi mu guéné aduna itam fekkon na ne muy bind ab kamil kamil bi nag bu mu koy bind daf ko tàmbali ci xaaj kaw ak xaaj suuf maanaam su bindee benn paas bi ba muy wow la fait que muy wow mu jëlaat beneen paas bi di ko bind nga xam ne noppalu woon benn yoon daf doon bind kamil bi kamil bi laata muy àgg nag ci la faatoo dal di génn àdduna bi muy génn àdduna nag xool nañ kamil bi gis na benn xaaj bi moo ngi yemoon fi suñ borom di wax naan wa amal lazina bi yadat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun benen xaj bi tam mo ngi yem fi sun borom di waxe asharul jannati yawma izin khayrul mustaqarra wa ahsanu maqila sadaqa allahul azim yal nako sun borom deugal ak gand ci mom te jeggal ko dalé ko yermandé ci barké dongam bo mu don jangal mu ko tadiké khadim rasul baye cheikh mamadou mustapha mbacké borom dar khodous
1: wa cheikh ma ginaamu mamam ngeu di tafsir mbacké ndumbe génné aduna fan la sun bi mujjé
3: waaw Aïssa ginaaw bu maamam jooju di taf seen mbàkki ndumbi génnee àdduna way juróom maam war ante sëriñ daf ko yóbbu ci benn nijaayam bu ñuy wax Serigne Mahamadou Bousso. Serigne Mahamadou Bousso boobu ñu gën ko xam ci Serigne Bousso bi kooku nag imaam la woon borom xam-xam la woon bu ragaloon yàlla. Serigne Bousso bi boobu nag ci moom la mottalee jàngam ginaaw bi nga xamee ni mokkal na jamono yooyu nag fekkoon na benn buur bu mag bu nekkoon Saloum buur boo xam ne buur bu am doole la woon ñu koy wax Mabba Diakhou. Mabba Diakhou nag buur bu am doole la woon bu nekkoon Saloum moom Mabba Diakhou yitteem yépp mooy nekkoon xeexal li nga xam ne mooy diine l'islam moom buur la woon waaye jullit la woon waaye koo xam ne diine daf koy noroon lool. Mabba Diakhou noonu mu daan xeexal ñi nga xam ne ñooy caddo yi ngir jëmbat li nga xam ne mooy l'islam mu sax ci réew mi ba taxoon na réew yépp la daan dem di xeex ngir taxawal l'islam. Jamono yooyu nag mu xeex ak ñi nga xam ne ñooy waa Jolof ay caddo bari fa lool mu gañe leen gañaay lu rëy gañe googu mu gañe woon nag taxoon na Mabba Diakhou tiit te li nga xam ne mooy caddo yi fay ci kaw sëriñ yi ndax sëriñ yi dañoo nuyu doole te dañoo tasaaroo ci réew mi waaye caddo yi comme nar nañ te amuñu pexe dañuy dem fayu ci kaw Serigne Daara yi taxoon na Mabba Diakhou di dajale bépp dëkk boo xam ne Serigne Daara nga fa mu récupéré la yow ak sa njaboot ngir andi la fi nga xam ne mooy Saloum ngir aar la. jamono yooyu nag Mabba di def kër Serigne Daara ba mu dem bu waxtaan ak yow soo nangoo mu jël la ànd ak yow dem Saloum su fekkee nanguwuloo mu bàyyi la fa yow waaye day jël sa njaboot andi leen ngir samp li nga xam ne muy diina. Ci noonu nag la Mabba Diakhou daal di ñëwee fa nga xam ne mooy Bawal. Bi mu ñëwee Bawal nag daal di jël ki nga xam ne moom mooy Mamour Anta Sëli jamono yooyu mën a ca Ndia. Bi mu ñëwee jël Mamour Anta Sëli daal di jëlaale ki nga xam ne itam mooy Serigne Bousso bi mi nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Bousso mi ñu yoroon ku tedd ki Khady Bassoul mu daan jàngee ci ronam noonu leen jëlee ñoom ànd ak ñoom dem fa nga xam ne mooy Saloum. Saloum googu nag Serigne yëpp daje fa mbooloo mu takku Mabba Diakhou am doole ju mag a mag. jamono yooyu nag Mabba Diakhou pa daal di waxtaan ak Serigne yi ngir jiital ki nga xam ne mooy Serigne Bousso bi mi yoroon sëñ bi di ko jàngal ci mu nekk seen imaam ñoom ñëpp nekk seen njiit waaye Serigne yi nangul ko loolu li nga xam ne mooy Serigne Bousso bi nekk imaam nekk njiit. jamono yooyu nag Mabba Diakhou réew yu bëri ci Sénégal moo ko yëlifoon ndax Mabba Diakhou gañe na li nga xam ne mooy Jolof ginnaaw bi mu gañee dëkk yu bëri ci Saloum noonu nag la gañee dëkk bi nga xam ne mooy Kadior. Kadior nag Mabba Diakhou xeexul ak ñoom waaye moo leen yëlif ndax buur ba nga xam ne moo fa nekkoon di Lakhdior dafa daw ñëw ca Saloum ngir làqatu ci ginnaaw Mabba Diakhou. Lakhdior nag sababu dawam ngir ñëw ca Saloum mooy daf leen xëccoo ak ki nga xam ne mooy Madio Diafal. Madio Diafal nag moom ay mbokkam ñoo njëkk a yëlif li nga xam ne mooy Kadior waaye Lakhdior moom la nit ñi gën a jàppale ndax ay mbokkam ñoo ëpp lu ñu yëlif Kadior ndax yëlif nañ ko lu tolloog téeméeri at ak ñeen fukk tàmbalee ko ci lakk Sukabe ba ci sàmbalaw bi nga xam ne moo mujj. jamono bu nekk nag ki nga xam ne mooy Madiodio ak Lakhdior bu ñu xëccoo Lakhdior may gagné jamono bu nekk Lakhdior di dàqe ki nga xam ne mooy Madiodio Fall. Madiodio Fall nag moom itam jàppale na moo gën a yooy ndax ay mbokkam ñoo njëkk a yëlif ci noonu bi Madiodio amatul pexe jamono bu nekk Lakhdior di ko dàqe mu daw dem ca tubaab ya jamono yooyu tubaab yaa ngi ci dëkk bi waaye ñoom dañoo liggéey rek ak mu jot ñu joxe li nga xam ne mooy lëmpoo. lëmpoo yooyu ñu daan joxe nag ak mu jot dañ koy yokk dañ daan jox buur yi lëmpo waaye taxul woon ñu dugg ci wàllu nguur gi tubaab yi boobu dugguñ ci li nga xam ne muy wàllu nguur. Madiodio Fall nag daw daal di daw dem ci tubaab yi ngir waxtaan ak ñoom di dimbale ko bam yëlif li nga xam ne mooy Kadior. ci noonu nag la tubaab yi daal di ñëw fa nga xam ne mooy Kadior daal di dàq Lakhdior. Lakhdior nag daal di daw ginnaaw bu mu dawee daal di ñëw fi nga xam ne mooy Saloum waaye bi mu ñëwee Saloum nag ki nga xam ne mooy Mabba bi mu yëgee ne Lakhdior ñëw na daf ne dama ko recevoir li fekk tuubul nekk jullit su fekkee tuub na nekk jullit bu boobaa dinaa ko recevoir dalal ko. ginnaaw bi Lakhdior daal di laaj ay nitam ñu waxtaan ak moom ne ko léegi ni ngay def mooy da ngay jéem a tuub rek nekk jullit soo demee ba jugee fi nag looy def yaa ko xam. Lakhdior nag daal di ñëw daal di tuub ci loxoy ki nga xam ne muy Mabba Diakhou waaye Lakhdior yàlla defal ko tawféex bi mu tuubee tuub gi dugg ci biir xolam mu daal di continuer ak jullitam daal di koy rafetal sàmm ngoram ba bi mu fi jógee dafa continuer nekk li nga xam ne mooy jullit. waaye jamono yooyu nag Serigne Daara yëpp ña nga ca Saloum jàng bi ak jàngale bi daal di tar lool kër yëpp di taxawal li nga xam ne mooy diina ngir yi nga xam ne askan yi nga xam ne xamante wuñu woon jamono yooyu ñu commencé di xamante fépp fu Serigne dëkkoon commencé di xamante ak moromu Serigne Daaram foofu nag rawante bu mag commencé faa feeñ ci wàllu xam-xam bu yaatu ak wàllu dàq jàngale ak gën a set làmmiñ pour mën a wax ba mën a jàngale njàngale bu dugg ci biir bopp nit ki waaye ki nga xam ne nag mooy Serigne Mamour Anta Sëli mel na ni Serigne Daara yi fa nekkoon yëpp moo leen rawoon
4: bo ñu ëppoon xam-xam tey moo leen gënoon a set aw làmmiñ ci jàngale bu set bi muy jàngale. taxaw na nit ñëpp di fàq di jëm ci ki nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali. nit ñëpp di ñëw ci moom waaye jamono yooyu nag lag yooyu moom daal di soxlaa ki nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali ndax njàngale mu set bu muy jàngale ak xam-xam bu bari bu rafet bu mu am ak mandu gi nga xam ne mandu na ko ci ay ATM. lag yoon nag daal di sax ca ka nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali daal di koy def wëllëre def ko mbokk def ko xarit. Serigne Mamour Anta Sali di ko jàngal li nga xam ne mooy diinaam ginnaaw bi lag yoon tuubee. ci noonu lag yoon daal di yëkkati benn rakkam boo xam ne mu ngi tudd soxna Issa Diop daal di koy may Serigne Mamour Anta Sali ngir mu nekk soxnaam. jamono yooyu nag ku tedd ki Cheikh Khadim moom ñëwaat na ci loxoy wayjuram boobu nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali ndax boobu ñun ñëpp ñooy Saloum. bi ñu ñëwee Saloum moom mu ànd ak nijaayam boobu di Serigne Boussobe bi ñu ñëwee ci lañ ñëwaat ci loxoy wayjuram ginnaaw bi am njàngam ci alquran matee bi ñëwaat ci loxoy wayjuram boobu di Serigne Mamour Anta Sali ngir jàng fa li nga xam ne mooy xam-xam. ci ñu mu daal di sax ci wayjuram boobu nga xam ne mooy Serigne Mamour Anta Sali jàng lu bari ci xam-xam ci moom ndax Serigne Mamour Anta Sali moom dafa bari woon xam-xam lool. ci noonu ñoom ñu nekk ca Saloum ab diir bañ fa saxee nekk fa ab diir Mabba Diokhou daal di sóobuwaat ba nga xaree diggante moom ak waa Sine. jamono yooyu Mabba moo ngi am doole lool ak kattan ndax yilif na dëkk yu bari ci réew mi. Sine nag moom dëkk bu ndaw la boo xam ne ay séeréer ñoo fa nekkoon waaye amuñu woon doole amuñu woon doole amuñu woon kattan waaye ñoom it dañoo amoon dogu ak li nga xam ne mooy ak déggoo seen biir ndax dëkk bu ndaw la woon. ci noonu Mabba daal di préparé li nga xam ne mooy xare bi ak doole ju mag arme yu bare bare bari ak mbooloo mu takku ñi nga xam ne ñooy waa Sine itam ñu daal di préparé xare bi ñoom teg ci seen bakkan ne ñoom ñëpp bu ñuy dee ba ci këmmu jus ñoom nañ dee ba jeex waaye buñ nangu mukk deltu ginnaaw daal di teg seen bakkan ci li nga xam ne mooy xare bi waaye ñoom waa Sine dañoo déggoo seen biir daal di lënkaloo waxtaan ne ku bokk ci seen dëkk bi dañ ko génne balaa kenn di génne seenu secret te noonu ñoom ñëpp ñu daal di déggoo ci waajal ba jekk daal di làqatu ci garab yi nga xam ne bu ñëw di ñëw buñ leen gis waaye Mabba moom waajal na xare bi ànd xel mu dal ndax yàgg na di soobu ay xare di gañee taxoon ne itam mu naagu ci xare bi ba li doole ji rëy rëy rëy rëy yëpp teewul àndul ak xel mu bari ndax moom dafa jiitu arme bi topp ci ginnaawam nekk mbooloo mu takku. bi ñu soobuwoo xare bi nag ba jub fi nga xam ne fa lañ war a xare dañu jékki-jékki rek gis arme bi nga xam ne mooy arme Mabba Diokhou commencé di daanu ci suuf benn par benn ba li fetali di leen dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di waddee ci suuf. ci noonu séeréer yi songu leen ak doole daal di leen gañe gañaay lu métti ray lu bari ci ñoom ñi ci des itam daal di daw. Mabba nag noonu la jékki-jékki rek gis boppam ci suuf gis bal yi wër ko noonu mu daal di faatoo waaye lu jiitu muy faatu kenn ci arme bi ñëw na ngir bëgg koo defar wëlbati jëmmam mu jublu xibla waaye Mabba dafa gàntal ni ko bàyyi ma mu jublu ak arme bi ndax yéene ji ma amoon ngir jihaat mu continue ko. noonu la Mabba daal di faatoo génn àdduna yàlla na ko suñ borom yërëm te njëggal ko. ci noonu nag ñi nga xam ne ñooy waa këram daal di continue di saxal diine ji fa nga xam ne mooy Saloum. jamono yooyu nga xam ne Mabba nekkatul ca Saloum Serigne Daara yëpp nag daal di dellu seen i bërëb tasaaroo ku nekk fa nga jugee woon nga delluwaat fa waaye jamono yooyu nag Serigne Mamour Anta Sali moom demul woon ma nga desoon ca Saloum bokkoon ci Serigne yi nga xam ne ñoo fa desoon di continue am njàngam comme ni mu ko baaxoo defee. buñ demaatee ab diir nag ki nga xam ne mooy la gor daal di am convocation ci dëkkam boobu nga xam ne mooy Kadior maanaam ñu war koo falaat. sababu falaat gi nag mooy mbooloo ma nga xam ne ñoo waroon wàllu fal ak folli ñoo dem ba sonn ci Madiodio amuñu pexe ñoom itam ñu daal di def ne Madiodio defoon dem ca tubaab bi ngir sàkk ci ñoom mu folli Madiodio. ci noonu tubaab bi daal di folli ki nga xam ne Madiodio daal di woolu ki nga xam ne mooy Lakdior ngir mu dellu fa nga xam ne mooy Kadior nekk fa buur. ci noonu nag Lakdior daal di am tawféex ngir delluwaat Kadior nekk buur waaye bi muy dellu dafa sàkk ci Serigne Mamour Anta Sali ne ko léegi comme jullit laa te sama diine ñor na ma bëgg naa ñaan la nga sarax ma ngir jëmmi yàlla suñu borom nga ànd ak man fa nga xam ne mooy ca Kadior ngir na nekkal ma fa ab Serigne di ma jàngal sama diine man ak sama waa kër. waaye Serigne Mamour Anta Sali moom gàntaloon na jël benn juwaay mujj gi mu nangu ndax gis na rek su ko deful ab responsable lay doon ci kawam ndax yol bu rëy la ci am ngir gind doomu aadama ci wàllu diinam yol bu rëy daf ci nekk. ci noonu Serigne Mamour Anta Sali daal di accepté loolu daal di nangoo ànd ak ki nga xam ne mooy Lakdior dem fa nga xamne may kadior jamono yoy nak ku tedd ki cheikhul khadim mom demul won and ak papam dafa tesone ci salum ci ben bayam bu ndaw bu ñuy wax sambatu ko lorka gir jang fa li nga xamne may xam xam ci nonu mu continuer di jang fofa ca serigne sambatu ko lorka ca salum waye ki nga xamne may serigne mamo ande salim mom andna ati ak dior gir dem fa nga xamne may kadior bañ demé ki nga xamne moy la dior dal dikoy deggal souf ci kadior deggal ko souf so xamne daram la won mom serigne mamo ande salim mu def fa daram tuddé ko patar dara jodi di patar nak mo ngi nekkon ci wétu kokki soleewul dara ak cielmaha fi nga xamne moy dekk la dior ci nonu serigne mamo ande salim sa bu xey di ñew di dam ci fa nga xamne moy keur la dior di atté su atté ba nopi delu wat ci daram ndax bëggul won jaxaso bu bari ak nga xamne ñoy nitu nguri waye ki nga xamne moy la dior dam da ko tanal heure yo xamne mom lay ñew di atté bis bu set heure bu wara ñew ak semaine bi heure bu wara ñew ngir bo atté bu nopi mëna delu wat fa nga xamne mo ci daram je patar du continuer li nga xamne moy jamu yalla ginaaw bi nak la ku tedd ki cheikhul khadim delu wat ci loxoy wayjurum wo nga xamne moy mamour ante sali ngir ak dal li nga xamne moy am jangam ginaaw bi nekkat fofa nga xamne moy kadio di jang waye serigne bi nak xel xew yi nga xamne amna yépp nak def na ay jexital ci xelam ginaaw bi nga xamne ni mom yalla daf ko bindu mu nek ndaw waye nekkon ndaw lo xamne xel bu reey ta sel ta yaatu la yor xelam wutina ak xel doomu adama yi ci ñu doon xalaté ndax dafa amul xalaat bu kawé xalaat bu sori waye xalaat bu yaatu te reey te wutoon loolu ci xalaat bi nga xamne mo ngi koy xalaat taxoon na xew xew yi amul lepp dafa def jexital ci xelam señ ju bayiwul xew xew yi romb rek daf ko té daf ci ay jangat yu yaatu yaatu ki nga xamne moy mabba dafa doon woté ngir mom dafa amul lu bëggoon rek diko woté muy diina taxoon na mu nat ni ñi ngir taxawal li nga xamne moy diina ki nga xamne itam moy wa seen itam dañ leen nono nat di bañ natal go xex ak mabba ba gañ ko ba ray ko ki nga xamne may la jor daf doon xëccu ak ki nga xamne moy majo rafal ngir ke dafa bëggoon yilif ki tamit bëgg yilif ginaaw bi ñom ñaar ñu xëccu ba ab jambu mu joggé fele moy tuba bi ñew daldi nangu bir yépp ci sa loxo daldi tey mbiri serigne bi nak lolu nak daf ko jangal bu reuy mu jëraat lepp nak delawat ko suñu borom daldi ci yému suñu borom lolu nak taxoon ni serigne bi xeb aduna lool xamne aduna bi dal lu ñak solo la ginaaw bi nak serigne bi daldi won aduna lool ginaaw daldi jublu yalla kesse du raxul dara yalla jo xamni dara aduna raxu ci jëraat mbir yépp delawat ko suñu borom
1: waaw jërëjëf légui bëgg na nga léral na melokaanu serigne bi manam moom jëmum nan la meloon
4: serigne bi nak nit ko duggu doom la woon manam nit ko yam la woon njol woon ba boko gisee ni ab njol la waye gattul woon ba boko gisee ni ab ndama la moom nak nekkon na ko xamne ku tuti woon yaram la woon waye ku ko gis di nga xamne ko am yax la woon le waraloon tuuti yaram gi nag bu ko gisee da ngay xam ni kii dafa lekkul naanul maanaam dafa dundul waaye soo dundoon bu baax a baax dina am yaram loolu moo taxoon mu tuuti woon aw yaram waaye bu daan dox dox bu gaaw la daan dox ku sawar la woon ku rëy xel aussi la woon moom nag jëre yu weex la daan sol jëre yu weex la daan sol te itamit daf daan kaalewu kaala gi nga xam ne day muur kanam gi yépp ba aw tuñam sax da koy muuraale nga xam ne tuuti may feeñ ci kanam gi kaala git kaala gu weex la daan doon moom sëriñ bi nag bu daan dox du gestu daf daan waaxu rek jubali fi mu jubali su demee demee ba mënta ñàkk gestu dafay wëlbatiku yaram bi yépp ngir gestu taxaw waaye noonu la daan doxee sëriñ bi nag nekkoon na koo xam ne itam ku setoon la woon ci aw yaramam waaye ku setoon la loo ku setoon la woon te sinuise ci yére yi muy sol waaye ku setoon la ci bërëb yi muy toog ku mu romb xet gu neex la lay xeeñ ba xet googu day def jeexital ci yow ndax set ak silvisé ak sell gi nekkoon ci moom moom nag dàll carax la daan sol dàll carax yoo xam ne dañ koy liggéey ci dénk ak dar maanaam ci wolof ñu koy wax dàlli karbat dàll karbat yooyu moom la daan sol moom nag ku amul ñëwante ci nit ñi la woon ku amul yërmande ci nit ñi la woon yow maanaam gu rëy ci nit ñi taxoon na musul romb koo xam ne dafa gis muy loru te du ne dafa taxaw dimbale ko ba noppi door a delluwaat ñeewante gi mu amoon ci nit ñi mbir mu nekk daf ciy xool yàlla du defal kenn te fekk la mu koy defal dafa bëgg kooku gërëm ko li ñuy def rek da koy def te yàlla tax bëggul woon a feeñ ci dara su la xam ne doon na ko def ci lu baax ku wutoon la ci xalaat bu sori ku reewum xel la won teet ku sallon la won te ku noppale won la ci nit ñi sonal won kenn waye nak ku amone defan la ak ay moromam ndax mom ñi masal jamono liñ dan ado yu diko def daw ko def ben yoon kenn musu ko gis ci lo xamne luy nuru fala wala tiaxan musu nuru ak ay moromam as bu mu toll rek as bobu daf leen di dépasser ndax da fay togo ak ay borom xam xam yi ak mag yi di sakku ci ñom xam xam ak di leen deglu jabaru bu nekk da fay wut lu koy jeriñ waye jamono mu nekk da fay daw lu koy lor jukku yoy mu lamb won nak taxoon ni nit ñi xër ci mom lool bi ñuy jang nit ñepp daw dublu ci ko bi ñuy jangale itam nono nit ñi xër ci mom lool lool lool lool amuñ ci mom sago ñom nit ñi ni ñu dawe jëm ci mom ñew na ci histoire nga gis ko xamne nit ñi xéré nañ ci mom comme ñu xéré won ci señ bi dama commencé jang le nit ñi am commencé won di am tofel ci mom bëgg ko lool ndax melokanam bu yéme ak sel gi ak sat gi ak jikko yu rafet yi waye nak ku bëggon xam xam la ndax ba mu nekké ci dara ay wayjuram doju ci patar dal na xey di ñew fa nga xamne moy ciel maxa fek fa nga xamne moy khadima jaxate kala ngir top li nga xamne moy jangum arab ci mom ak itamit di def ay examen di ko wan di bind ay fo yi di ko wan ngir mu koy corriger ngir jangam gëna sel gëna jaar yoon ci nonu jabar mu nek dafa don xey di jugge patat di ñu tax ki nga xamne moy khadima jaxate kala khadima jaxate kala le leg mu corriger ko wax baat bi le leg mu bindat ko señ bi di def nonu bam yagg nga xamne legi amatu lan lu ko mëna corriger nga xamne bu señ bi bindé ay beuyitam ba andiko khadima jaxate kala daf koy wax ne ko andil beuyiti ngir mo mokal ko waye yow mom fum toll ni bama corriger wu wuruma la corriger ndax mënatuma la corriger nonu lay sonné li nga xamne may xam xamam ginnaw bi nak da na dem ci dëkk buñu wax njaagne ci borom xam xam bu mag bu dëkkon Mauritanie bu fa nekkon ñukoy wax Mohamed ibn Mohamed Al Karim daan jang ci mom li nga xamne may xam xam waarut ak mantiq ak xéddu xam xam yu bari ci Mohamed ibn Mohamed Al Karim bobu ginnaw bi mu jang fofu xam xam bu bari bu way juram mamo antassali gisee nak serigne bi ni mu jambaare ci xam xam ak niko xam xam ñoree ak ni mu dajale xéttu xam xam yu bari son ci ci nonu lay yëkëti daara ji daldi ko koy jox ci nonu serigne bi daldi yor daara way juram bobu di mamo antassali daldi séré daara ji yor ko di jangale jamono yoyu sax téwul mo ngi jang ba légui xam xam waye téwul daf ko boole ak jang ak jangale ndax mom dafa son ci xam xam lool diko sakku waye bi ni jangale nak ci daara ja ña ña fa nekkon di jangale gis nañ ni mom nit ñepp dañ doon daw di ñu ci mom ndax nu mu sété won awla min sat wax ji mi jangale fasaha dal di leer xam xamam moy gëna yomb ci duggu nit ñi taxoon ne ba mi ni ci daara de nit ñepp di fakk di ñu ci mom di jangé ci mom xam xam ñim dalé won ay mamam yépp nak dal di ñu ci mom ci jamono bi nga xamé ni moy jangale ta fekk sax bobu paré gu am jang waye man ko bolé jang ak jangale lay leg ñu ñew ci way juram ngir top li nga xamne moy xam xam bi ci mom waye tewu su paye day delu wat ci daara de ngir jangale jamono yi ni jangale ci daara joju nak ci la talifé téré bi nga xamne moy al-akhdar yu ci fiqh malik dal ligoy tuddé al-jawhar nafis téré bobu nak daf ko woy ginaaw bi mu talifat benen téré bo xamne ñu koy wowe umul barahin ci tawhid la bo xamne imam sanusi mo ko talifon tuddé ko muhibul qudus ci nonu mu dal li talifat benen téré bo xamne ci walu teggin ak yar la bo xamne imam dalhaj moko talifon mu tuddé ko annahju khada'il hajj bo xamne dafa bolé way yi ak wessari ci nonu nak mu dal li talifat benen téré bu mag bo xamne dafa bolé xéet xam xam yu bari tuddé ko mazalikul jinan mazalikul jinan nak khatimu tasawufu bu yadali mo ngi ci ak zahabul iblis ak binatul murid bu as cheikh sidil mukhtar ak kunti ak ihyaul ulumuddin ak hakam ibnu ataillah ak xéetu xam xam yu bari ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko tazawudus siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko jasbatul siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko tazawudus suban ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko mulayyun sudur yalla ñu yalla fayal ku tedd ki khadim rasul baye al cheikh mahamoudou fadal mbake borom dindi
1: waaw jerejeuf cheikhna netti bi leerna lol
4: waaw jerejeuf aisha ci tewlu gi ak baye xel gi nga baye xel histoire bi waye mam serigne touba nak ginaaw bi nga xamé ni leral nañ aw askanam manam tim bokku ak ni mu gëné aduna ba nim maggé ak ni ko xam xam ñoré won ak téré yi nga xamné jot nako talif kon tay dañu leral xel mu reuy mu sell ta yaatu bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala defaloon mam serigne touba mu nekkon ku reuy mu xel ta yaatu ta sell lol
5: xel mu rafet ta sell lako sunu borom tabaaraku wa ta'ala defal won
6: lool nak motax jamono bi muy nek ci daara way juroom bobu di mamour ante sali te jamono joju daara way juroom bobu di mamour ante sali bokko na ci jangou kay yu gëna mak ci rew mi manam mo nekkon daara ji gënon na mak ci rew mi nek jangou kay bi gëna reuy fure nit du fa joggé di ñew di sakku li nga xam moy xam xam fure nit ñi di walwalé di ñew ci daara way mamour ante sali ngir sakku xam xam way serigne touba nak mu mu xere won ci xam xam amu ci won morom daf ci xeroon lool xar gi ci xeroon musson na wax serigne basirou mbacke ne ko man de jamono bi may nek sama daara way jor du jang xam xam dama xeroon ci xam xam lool ba ken jimuta deñal ak man ci xam xam ba nit ñi sax xam nañ ni amuma ci sago kenn dal lañu gisoon ko xamne tollo won ak man ci xer ci xam xam bu koy wax balla mam touré bokkon ci wa labbe yi waye koku nak limu ko rawé moy dama ko gëna samonté ta xam xam leeru yalla la go xamne da fay and ak samonté ba taxna man dama ko gëna samonté ak li nga xamne moy digelu suñu borom mi ba taxna mom daf ko non roy ci lolu waye mom rek la gisoon tollo won ak man ci bëgg xam xam mu melni xam xam yittelo nako lool ba lolu taxoon na ñaf ne ko nit naw ko mam serigne touba nak ko amul hikma la manam ko xarañoon la ci ñu daan doxé xel mu sall ni ko suñu borom dafa won taxoon na dawul créer dara dawul sos dara ci mbirum yalla lu nek rek fa mu dekk fa la koy tek dara dawul ruy ci kanamam waye dara dawul tuuti ci kanamam ci lu baax lepp rek lo xamne gis na ni li moy akam lool la koy jox du taxal dara doxé dara ci ñak mandu lepp ci mandu la koy tek ak ci yam fam wara yam du uppal ci wax du uppal ci jëf lu nek rek fam ko wara yamalé fa la koy yamalé nak jek nak mo la lan doxé bu mu nekké ndaw ba ni nekké mak ak cioppé ko amul ci dundam ni xalé yi naron nga xamne xalé soko gisé niko sun borom bindé muy bindu bu sat nga xamne xalé su xulo ak morom xalé légui ñaari minute nga gis leen ñu andat ndax faté nañ li passé li ci kanam nañ deugmal jikko bobu mo nekkon ci mom manam dawul jappal nit dara lepp lo xamne ni def nako rek ci lu ñaaw daf koy faté waye di xol li nga xamne mom la wara jëflanté mom ci kanam ci lu rafet ba taxna jikko yi ñoron yé

dawul fatte dara xel mi ko yalla defone xel mi yemel won naka nonu non la melone ci xam xam bepp tey bu jang da na koy jang ba mokal ko su ju juje xam xam bi de dess ci bopam du ko fatte ben yon ay jamono dan na wax sun basir mbake ne ko day dafa am tey bu meñu jeur don ko xol waye bi mi koy xol tey bi mi koy jang legi ay at la ci ginnaw waye bi mi koy xol defene fatte nako waye gis na ne nam ko jang mokale won dara soppe ku wuc manam bi mi koy tey sama bop di tari gis na ne nam ko mokale won dara soppe ku ci te jama bi mi wax lolou fekkone bobu mu ngi ci digmandi aduna bi yep muy siko bolo mu takku di joge fu nek di ñew ci mom jamono bobu la doon wax lolou nga xamne xel mi ko yalla defoon xel mu sell la won xel mu ñaw la won dawul fatte dara mom serigne touba khadim rasoul ku benen jew la ak li nga xamne moy rambaaj manam jew ak rambaaj daf ko benen lolou ba taxna ni ñep xamoon ko ci mom ba taxna ñu daan maytu di waxtaan ak mom di tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne su fa nekkoon di ko wax ci kanamam ñep xamoon nañ ci mom lolou bi mu nekké ndaw ba ni mu nekké mak daf ko bañoon ba bañ tum ko bañoon neewon na ci histoire ga deg ko bañe won nonu ba taxna sax tuddu nit fu mu nekkul ba ca dagonon sax ba ca dagonon mom daf ko aramal ci jëmam manam bu fekkante ne da nga bëgg xam ci nit dara ben ngay liggéey ak mom mo xam ab société la nga bëgg ko laaj ci mom dara ngir mu labéré la ca labéré gën koy labéré ne ko ah borom société bi kat ko nakar bi rat la wala kat mom dafa gaaw daqé wala nangam lolu sharia may nan ko waye mom serigne touba sax daf ko bañoon bañ ko bañoon ku tud nit ci kanamam di wax ci mom lu jaarul bañ nim ko bañoon taxoon na amu ci won morom ba tax na nit ñepp meytu ko ci mbir momu ba ku bëgg duggal mom do nango taw mom di waxtaan ba tud nit ci kanamam di wax lo xamne lu koy aybal la serigne bassirou mbake wax na ne serigne touba ku bari won lu ñuy wax ñaari hadisi dafa bari won lu ngoy wax lool moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne gëm yalla gëm bis penci na ngay wax lu baax tay nopi benen hadith bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit li meuna musale mom julitam mo ci lamagnam ak loxom ñaar hadith yoyu ku bari won ñu koy wax la mom serigne touba khadim rasoul ay talibem ak ñi nga xamne ñoy ay collegam ci jamonom manam ñi daan bokk mom di jang taxaw na itam ñepp di ko ray ci lolu kenn du nango tok ci yatayam ba tuddu fa nit wax ci mom lo xamne lu ayib la waye nak ku tabe won la mom serigne touba khadim rasoul dafa tabe won lolu ba taxna dara lu yur won ci kanamam ci lim daan joxe bu daan joxe daf daan joxe ak xol bu reuy ba taxna musul nangu ñi nga xamne ñom la bokkal dara ñu tumu rank ci dara lepp lu mu gis ni ñak ko tam yor ko daf ko koy jox li ñu wax ifa moy yebuti lo xamne dañ ko soxlo lool da jox ko ta yalla tax daf ko daan def manam lepp lu mu daan joxe rek dafa nek mu nek lo xamne lu mu soxla la xol bu reewon lool ci tabe ñu na ci histoire nga degg ko tabe comme ni serigne touba khadim rasoul tabe won lool ci way juram li nga xamne moy mamour antassali tabe bu reey reey reey reey ba taxna metti bopam mi nga xamne mom la yewon dan ci tedd monon ci am aralam monon ci am tarangam daf ko yekeuti jox ko way juram muy jangale bu mu dan jangale bu nak jox ko way juram tok ci ronam lepp lo xamne dara jara ak wursub la ci wursub bu aduna yi bu ñewé da koy delawat way juram nek ci ronam diko jangale diko jangalel te soxla wu deureum ci mom nonu mu tabe won nak tabe gi reey lool lool taxon na way juram itam am ci mom tafel lool waya am ci mom ñewanta bëggu la takaliko mom ben yoon jikko yu rafet yoyu mu amon ak nangu gi mu nangoo won joxe ak tabe gi mu tawé won dafa nekkon lo xamne lu tunu lanké won la ci jamonom mom rek do xol ci dar ji mo ci melon nonu lool nak nekkon lu yéme lool motax serigne bassirou mbake dal na wax lu bari nan serigne touba khadim rasoul dal na lay wax ni lepp lu way di joxe ngir yalla ta yalla tax fo gestu gis ko xon nangoo jox ngir yalla ta yalla tax waye nak lepp lo xamne nangu woko joxe ngir yalla ta yalla tax bo non woy aduna ba aduna jeex bo gis ko lako nango jox ngir yalla ta yalla tax lol nak taxon na serigne touba khadim rasoul nango won joxe lol ba tax ni lepp lum amon ci jamono bi muy nek ndaw dan nako jox koy juram waye tam dan ko jox ay rakam ak nga xamne ñun la nek lon ci dara ji ba tax na soxlu wul won dara ba taxon ñepp amon tafel ci mom ndax jikko bi mu lambe won dafa jafé won ci jamono waye bi mu gëne nek mak melni li jikko yi mu yoron dafa gëna yokku gëna bax gëna tedd waye dara wañé ku ci jëf yu reey mu lan jëf nak ak itam nango joxé gog mu nango wona joxé ba dara reey ci kanamam lepp rek mu ñëw mu joxé ko ta yalla rek tax lu mu reey reey bu alal ji takko takku takku daf koy joxé ta yalla tax bu koy joxé and ci mbëkté ak contenté xol bu sedd ba yow mi ngi koy jox sax dang koy sawara jël da ngay am

يضيق أن تواجهت مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود على

خلولا حصنا بدا لي أن الله حلالا غيره.

كالكلي وبعدوي جلقا كون الإله ليفيضا جلقا في كالكلي.

أسلم له

وصحبه وخديمه وسلم تسليما. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم

ورد رسولك عليه الصلاة والسلام

0: imam bi nodukat bi nodde ba nopi nak imam daldi def ko bom seigne modou mamoud amar
1: ay mustapha mbacke li deugalat na waxi cheikh lu khadim jam don wax nan wal tusbita

0: kon julit aljuma ci
1: ali mustafa yakar na ni lima wax sank ni wax ji seuntu wax ni wal tasbitan fihi jama'atan tuqim as-salawat al-khams ba'da miyahatin yakar na ni wax joju lere ni fi wax jom wax ni bana li kulli man lahu wilaya kawni khaliq al-baraya al-aya wax joju yerna waye tam jëf nga fi ci bëkk bi ñu tegg dina am ji ci lañu wacc al hudda ban maskana ta'allum wa mawdi' al fikra wa tafahum na doon dëkk bo xam dëkk xam li lay doon dëkk xalaat lay doon dëkk dégg masala yi lay doon dëkk jaamu yalla lay doon kon yaakaar na ni bo seené mbolé ni ci sarqat gharbat zamalat jëmet yépp dana tek lam wax ni malikun lahu sarkhun wa kharbun wahdahu wa kafalahu barrun wa bahrun yukmalu non na pen ko sowo ndey jere tam ñepp dal ñu fekk fi waye bu ñepp fekk nañ ni may def lakin inadi kullal bilad waye nak lisil ibad bu tuba non la dana wo jani yalla ñepp ñu wuy ci ma waye bu ñu wuy fekk bu leen jox ñu kenn ku dul yalla ak sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alayhi safa mo tax la dakal ñu ma jiff nga tabax bi tabarakallahu jiff nga lam waxal ni dañu bëna xé xéer yu mu tagal won ci gabo tuba bi ñew bëna ko mu daan ngi mu doon ko mandar dal jakk muy bëgg amu nakal te lolu mëta nek ci am xalam bu ñu bokk ñoo yalla sun borom ñu ko mu ñew rek yalla may ñaari juma ben ci ndjarim ben ci tuba di nga tabax yaari juma ci reew mi kën te lo nga dem yeesalaati ngir mu di nga tabax juma bu reew fa mburbal te kën du ko buddi kën du julli meemal di nga tabax juma bu reew fa tuba te lo nga dem daru salam ak tuba hadi mu tamba ci bi yaakar na ni wax joju leer na kon hadi muntaka bi mo nek ci micro
0: waaw gis ngeen di ñu julle ba nopi kilifa yi gën gis ngeen ñam ci kilifa yi seigne mohammed lamine bara fadlu gis ngeen ko gën seigne mourid makhou ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamni ñoo doon jël ci kër yi legui nak ñu deglu seigne muntaka gay mo jang ba ci kanam ñu mëna deglu waxtaan yi ki xamni ki moy serigne djibril ndang nak ci kanam ñu waxtaan ci tant bi di magal ak ni serigne salim batte doone mu jatti wa bi yahi

القديم له عسى والخضر يا ملتخى يا رئيس الأكرم.

الجسم مختبر. يا مرتبى يا إمام المرسلين من يا من لخدمة

Hallelujah.

Je suis quand même un peu...

ഇസ്ലാം ആക്ക് ഇക്കോയല്ലേ.

fa nekkan waxuma di ci doli dara suma sa khadim rasul nak ñaan yalla ar wut neppal ñepp jaar seen digënté te leen di yakal ak leen di yakal tam bo leen non yek ak seen taxé lepp ñu jëmal ko ci man jëmal je man khadim rasul te ñu ci def ñepp am jamm ta neppal lolay ba ko suñu borom subhanahu e maye lola dolli lat ko ci ne ko yow itam li ngay wuti dang ko am mbolem non yi nga xamne ñola song ak seeni pexe yep di nga leen daggi daana leen ci suuf la nga doon wuti rasulullah bëggal ko l'islam bëggal ko julit yep da nga ko am ci la waxe na khataba qalbi ya lamma la usallamu li min al-ida wa bi hatti rabbi akramani sant sunu borom subhanahu ci lolu mu ko defal ne kon nak wajhtu lati li rabbil jall an nafal bi qidmatin li bin abdillah si sunni kon nak dara besub nak lamay engagé wu dug ci bi liggey bi passé liggey rasulullah liggey go xamné nak kenn musuko ko liggeyal gannaawu mako

bokk ko ak kenn xam ni dal yalla kenn la lepp nit lenn la kenn wër ko bokkale ak kenn waye service nit kenn wër ko associé ak service panel lolé nak sunu sangi khadim rasoul daanako firi ci ay jëf daanako jangale ci ay jëf ndax bo demé ci ñun ñu baaxul khadim cheikh mohammed bin bashir daf lay wax ni la ñu daan jangale taw yi di mu di yalla kenn ku wër ko associé ak kenn kenn wër ko associé service nak service kenen ñu ko daan jangale moy lepp loko mësa defal ci waxtu jaamu yalla bu deen ñu mëna tepp dañ koy tepp bu deen buñu mënta tepp dañ koy jël saraxiko ndax mom daf daan wax ne aramal na ci bopam jariño lo xamni

laaj lu baxam ndax ngant daf laa doon wala dit. Bu fekkee ne ngant doon la, day wax ne togg googee nañ ko génne ci bitti buñ ko lekkee ci biir kër gi. Jaayaal la bu njëkk a dajal nañ la ko sarax. Bu gisutub jaayaal nañ ko yóbbu bon buñ ko ñu gos ba mu xóot ñu suul ko fa, ndax man jombale naa sama bopp jariñoo loo xam ne ka koy def daa bàyyi santaanam yàlla defal ma. Loolu ma waral sëñ Mbacke Diouf daj dina aw sëñ ñu daajam ba tey ndax da koo daaj gannaaw bu suñ moo jaxati noddee ba noppi. Tepp nañ ay sàkke ba tey ci kër bi, te la ko waral mooy wax nga ñuy sàkke ba ku juri daa jotam ñu bàyyi ci dugg di sàkke. Kon noonu la doon jàngalee ne yàlla sërisam te ngir ko associé ak sërisu keneen ak renen. Pour ab taalib bi ak siin ay ut boobu moo war a jiitu ci yow. Beneen ba ko def muy al islam. Mu ne nañ am islam, islam it moo ko firi. Mu ne yaa ay wax.

ko da ci jitu moy bibul idée waxtu yenn yu nek war ngay fatlikou yalla ci sokal di fatlikou yalla ci sokal di fatlikou yalla ci fay jël waye war nga gorgolu nene ci julli juroom war nga gorgolu ci di wor wer koor war nga gorgolu ci jenn afaka ak ak makka bu sarti ya dajé ci yow ndax nene kulli bi yi manen di man yépp kat xat man wiram ay obligation la yo xamné kenn ak man ni ko tegg kenn ihsan nak moy bu ñettal ba nga xamné nene ko aji ci mom ku nek pour ko yobulo ihsan nak ñu ko daan tiré ba tax nak wépp ci parab bo xamné ko rus wala ko ragal ñu jëf bu tax nit nga japp ni war nga soñu def lenn lo xamné di nga ko téré wala war nga bay lenn lo xamné di nga ko digal ndax so fa wété yow kep ba jenn doomu adama wétti lu la fay xamal ni wétto fa dé ndax yalla nga fa ñaari malaïka yi la bolal kenn ki nek sa loxol ndayor kenn ki nek sa loxol tamul tay ñoo xamné yalla wax na la ne kiraman katibin ya adamuna ma taqaduna amul dara ñu di échapper ndax lo bind lo wax wala nga def ko da nañ ko bind boko tuddu ni kala ci sa archive ya mo xiyam jep ñu genn ko tek ci sa kanam seen ci dana ko lool moy al ihsan bay xel ci lool ba fo man nek xam ya yalla nga fa nga ragal yalla nek ci ndigal da baye ak téré yoy moy ñettal yi nga xamné ñettelu tomb bi nga xamné neena képp ko ay ci mom moy li ci wara jitu

man aljana serigne touba neena yefuma sax yalla dina ci dig aljana waye fa innahu lam yuqbala lolé nga xamné da nga sagane jamu yalla japp japp ci lolé ngir japp ne man la may aljana fa mu gëna na fa innahu lam yuqbala lolé yalla da ko dug mëna sax ko dina ci digara kon ñu ñoo xamné kon lu leer nañ serigne bi ci bëggum ci wara jaar jaar na lim wara am am na ko ñun ñi nga xamné no and ak ñun tam ngir bañ and ak ci sibir kenn woru wala kenn ci nam tobe ni ko ñu dafa dindi wër bayyi

Thank you.

0: officiel de la République, le chef de la
1: Yeah.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim

غريم غريم دا لو كيد ولا ما كوماسي ادم لا دوروا واو

التحمنا عن ضرر الشيطان والجن والبدان والسوداني وضرر الجهات والدجال ودرسه من وسدلالي وصر ما في الأرض طرا وصما وصر ما قلقته بينهما أي يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل السلام عليكم بوكي سنغال السلام عليكم بوكي جاسبورا بي amna ñu mbékté ak banex bu reuy tabi wati jotaay bu am solo bi muy sen television bu tedd bi muy assamadiya tv waye ñu am mbékté ak banex lool delu ci wat nak ci sen émission bu mag bi di sénégal demb waye ñuy jittel ci nuyo bi ak siar bi ak cheikh mohamoudou muntakha di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi am katan mu guddal fanam te wëral ko deub ko katan banali mun nalal mam ju bax je cheikhina ahmed al khadim sunu yakar mu yeggale ko nimu ko sobe banalat yeneeni nal ta and ko ak mbollem l'islam jep di nuyu kilifa diine ci biir rew mi yep ak kilifa aade yi di nuyu bu bax ñi wetaliko emission bu mag bi nga xamni buñ ci toge rek ñaare ko taxaju muy mbor ak mbatit muy waxtani dembu waxtane ad ak ciosan di nuyu bu baax sama khalifa ahmadou makhtar mbub sina tourahim di sama mag di sama xarit nga xamni jotaay bi ma tok tay man ak mom ñu nan and emission bi waye suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal mu nekk ci ay yitte yebal ma ne ma pap lo xat xat rek na nga fexé ba dem tew fa ndax ñi xaar emission bi xamni émission bi ñor nañu kilifa yu koy wétaliko nga xamni fu waxtu joté ñu koy bayyi xel xamni émission bi kat tabarakallah ñor nañu lool ma ngi koy nuyu bu baax waye ma ngi nuyu borom kër gi sama sëriñ sama baye sama xarit sëriñ abdou samad mbacke ibnu cheikh soaybu di ñaan ci magug yalla yalla guddal fanam te wéral ko barké sëriñ touba mamam mi nga xamni mom bëggul kudul mom lu baax lum nekk ci ndam na bi rek demi mamam je la cey xol kon yalla na yalla guddal fanam te wëral ko sam ko sam mbolam njabotam gep te mbolam nal yi mu nal yep mu soti bam nal yenen nal tan ko ak l'islam gep bok senegal delsi wat nañu tay ci emission demb waye xam ngeen ni ma baxo def moy suma ñewé damay nuyu sama ba elhaji mor jor mbub yuga fall yasine sal takko khagan ba ak sonu ummi sen sama wajuru bax wo nga xam ni ñoma dimbali di nuyu bu baax mbolam ñi wétali ko émission bi tay nak émission bi dañ ko jël jaglél ko jikko jo xamni bu ñu ko waxé ñepp dañ xamni nit mënta mat ndeké té amuko jikko jo xamni moko amul sax sa l'islam du mëna mat jikko jo xamni boko amul sax sa aduna du mëna jakk jikko jo xamni boko amul sax nit ñi dañ lay xép ci nga yek ko nga bañ ko yek waye jikko jo xamni mbolam gañu bax ñi fi nekkon li commencé ci yenente yi ba ci khutbu yi ab abdali ba ci wëllu yi ñepp mbolam ko lim rek yoron nañ jikko joji ndax mo mënono tax ñu matal lañu matal mission yeen doon dox ba delu bokki jikko yoy buñ ko waxé na xel yi mëna dem ci lu bari waye benn jikko rek la muy ngor tay dal dañu jël jikko yi doom adama di am yi ci am solo ñu tan ba ci ëpp solo muy ngor ñu fasiyene jël ngor nak waxtaan ci ngor waxtaan ci nit ku am ngor ak bo amé ngor naka la mëna dimbulé ak fan la ngor mëna yob waye bo amul ngor nan ngay mujjé xam ngeen ni mbokk yi ngor mo fi jitu l'islam l'islam ya gëna fi lool waye mag ñi fi neewon li jitu l'islam amna ci mag ñu ci amon ngor kon ngor fi jitu l'islam té bokk yi xam ngeen ni sax ko mëna doon ci aduna boy jëflanté ak mom yow sopp nga ci muy doon nit ku am ngor ku sañoon ci aduna say wujur say xarit say andando say soxna ñepp daan amé jikko joju say dom say rekëndo ñepp daan am jikko ju tedd joju nga xani moy ngor ngor momi nak la jël tay fasiyene ko waxtane
muy waxtaan wu ama am solo ndax buur yi fi nekkoon sax nga xam ni ay ceedu lañu woon liñ doon dund mën naa ni l'islam nanguwu ko waaye teewul amoon na ngor te ngor baaxoon na lool ca loola ñu doon dund kon ngor am na solo ngor am na solo ndax boo ko amul doo xam nan ngay doxee ngor am na solo ngir ni boo ko amul nit koo am ak lu mag mag nu daye ba tol donc mujj ñàkk rek loola waraloon jàmbaar ju mag joobu nga xam ni bummili woon ci kajoor bummili woon ca nguraan di doomi ngóone faal Amina Diaw Farandiku Mbodj Barak Njakuma Ndiaye Magnick Bogne borom ngan ñi muy bumi nguraan maawoo jëndoon aw fasam tuddee ko bëgge ñu ne ko lu wundu mu ne bëgge du mat sëkk ngor mat sëkk kon gis nga ni bëgge du mat ngor mat faaw da ngay bëgge rek ñàkk ngor wala nga gore rek génn ci bëgge ba sët wecc kon mbokk yi ngoro ngoog ngor nag lu am solo la mooy da netli benn soir muy ki nga xamante ni moom lañu wooye Amady Ngóone Sabel Fall moom mi nga xam ni moo njëkk a doon dàmmeel teeñ moo njëkk a dàmme ñaari réew yi Kayor ak Bawal moom mi nga xam ni moo xareeg Lali Fili Fàkk ci 1749 ci dégg bi ci Danki ku amoon ngor la ndax bi nga xamee ni yàlla dogal na Bourba Diolof nekk fi Sénégal gépp naan Bourba ca Diolof rek muy Lali Fili Fàkk Mbeng not Sénégal gépp dëkk bu nekk am loy yóbbu Saloum du yóbbu Kirinti Ndiing ak Fele Fele ak Teng-Teng Bawol du yóbbu Msow Gandiol du yóbbu Guédju Wow Waalo du yóbbu Xorom Sine du yóbbu Cëgël Guy Kadior di yóbbu li tubaab di wax saaful marin mooy suuf si ci tefes gi di ko jël di ko def ci ay gàll di ko yonoo Kadior ba Diolof Amady Ngóone moom mi nga xam ni nag booba tout tànk la fukki atam ak nàngam rek ci la tolloon suuf soo si nga gis nag mu koy gis ñoom bàyyam la ma ndee ci fu njóogu di ko yonoo Kadior ba Diolof mu jaaxal ko lool mu ne waa bàyyi suuf si ngeen di yenoo Kadior ba Diolof ak ni mu mette ak ni mu sore lan moo ko waral bàyyam ne ko lii day doom Bourba ca Diolof rek moo nu yilif mu ne ko kon fii daa am fi ne daa am ku lay yilif mu ne ko waawaaw mu ne ko nu ngeen bon def ba mu yilif leen mu ne ko waaye sañ ñu ko bañ dañoo teg lu ñu atunul rek mu ne ko lii day bàyyi soo ma dimbalee ba bawal ga sama sungi fi ngeen di jógee ndax xam ngeen ni Ngóone Ndiaye Sobel mi ngi jóge ci tëng gi ci làmbaay di doomi Sabel Waali wàll sare moom sare Njaajaan Ndiaye di rakk ci te ñoxor Ndiaye ku lu njiglaan Waali kon bawal fa la sungi fi ngéntem juge mu ne ko bàyyi boo ma dimbalee ba bawal ga sama sungi fi ngénte juge xam ma Kadior gi ma juddoo di sama kër bàyyi xam ma danaa ko fi jëlee loolu waral bàyyam la ma ndee ci fu njóogu ma bokk ak nguñu njóogu ak yaali njóogu ak tabari njóogu njóogu maa jamaal jiwaan jiwaan ñu ko ñu ko faam ma jugoon faam gunda ñu fam lay jàppale ko muy noori bawal di nawet si Kadior di wut nit ñi di am lante ak nit ñi di defal lante ak nit ñi ay teranga ndax def ay teranga baax na lool def ay teranga dina tax nit ñi bëgg la ndax borom xam-xam yi neenan ay teranga sax bu dul woon dara boo koy def na nit ñi bëgg teranga yee ngay joxe yow noonu lañ lay bëggee faf te xam ngeen ni cofeel ci doomu aadama yi nit ñi bëgg la am na solo lool ndax dana tax lu bëri loo bëgg a taxawal nga mën koo taxawal ñu jubu la Amady Ngóone Sabel wut waa Kadior ba amee wut waa bawal ba am leen doog a nag ñëw nag taxaw ci fukki atam ak juróom nàngam rek ànd ak Kadior ànd ak bawal Amady Ngóone Sabel ànd naag magi Kadior yi ci guy googu ñu naan dañ tali yéen a ngi dégg ñi nga xam ne ñooy waxtaan ci làmb naan wuri wa dem na këng waxi mag dem na dañ tali bàgg war na mbaam lu waay joon jaay léegi mu lamb loolu ci biir ñu naan dañ tali ak guy la ngañ taali guy la gu nekk diggante ngàcc ak kër bage mag ñi suñ mosaa am lu leen ñor dañuy dem ba ci guy ndañ tali ñu wër guy gi teg seeni loxo
ne nangam ak nangam jikat ñor nañu wax nañ ko ci guyu ngeñ tali kon dootuñu ci delu ginnaw lolé waral amul ngone sabal an nang mag ñi dem ba ci guyu ngeñ tali ñu woy guyu gi tek seen loxo daani bu ñu démé ci julof di fay suuf ci bu ñu burba na lay fonto wala mu nar ñoo doy dal nañu xex ak mom jaay ko suñu bakkan kon wax joju bokki xam ngeen ni dem na ci guyu ngeñ tali kon wax joju nga xam dem na ci guyu ngeñ tali mom dootul luy deñ moy waxi mak dem na ngeñ tali bag warna mbam bimu defé lolou xam ngeen ab adjor da mëna amum xel te boba xex sax amud won fetal amud won len luñu xexé lo xamni du ay yat amud amuri ngone sabel ci am xelam and ak kadior li commencé kadior ba jollof ñu jël ngeer yu mag yi diko sot ba mu ñew ba buñ la ko sanné mu jam la loolu lañuy wowe aw jak sul ko nak ci all bi kadior ba jollof bi fay joté mu ne bayi ren bayil bul fay bayil ma and ak wa kadior fay bi mu démé ta jollof yenu souf ci and ak kadior pour ba yeex genn ñu sotti souf sa won ko ginnaw li fi li fak genn ana wa kadior dabal leen ñu leen bañ leen dabé nak la xaré ba tambali moy la bataille di danki la bataille di danki amuri ngone sabel moko xaré ak kadior wa kadior ak jollof jollof yi la li fi li fak mag ñi nga xam dañu am teggi dañ nan amuri ngone sabel dugg ci bir gangu nay bur ba jëflante ak mom lutax buura say ndax am nañu nangu ni ray nako am ñu nangu ñu reeyu ko ndax am na yeneen xex yu amaat ginnaw sax yo xam leli fili fak mi ngi doon ñewaat ngir fexé rek bëgg sampaat bëgg xexaat ngir jotaat ci bur ba jël fi gi mu doonoon kon man nañu ni reeyu ko waye jëflante nak mom lutax dal kadio rek bawol ak si nak salum ak fep am jam li fi li fak nekatul bur ba jollof ci la eumuri ngone sabel nak dani lu fi bur bi tegon nak dindi nako nakune dem ak bopam yilifatul ken ci la tabarakallah kadior neko nak yow yaay damel moy len luy damel ñu nako yaan damal yett notel wi kon yaay damel bawal ne ko yaay teñ yaanu teñ li nu yenon mu diss ci ñun lool amuri ngone sabel ci ngor mi may waxtane mu feñal fa ngor gu reuy mu ne len man nak duma don bur sama baye di don bado la duma rere yap sama baye di rere mbum kon loolu ngor kesse la ndax bu don nit ku ñak ngor la bayam bi ko juri andi ko ci aduna jappale ko ci ab taxawayam xelal ko may ko fit diko yobbu bawal ko suñu fi ngentem juge andi ko kadior ba tabarakallah kadior gep xam ko mo and ak ñom dem danki def lante ak bur ba lutax bur ba nekatul bur kadior ne ko yaay damel bawal ne ko yaay teñ motax ñu nan damel teñ mu ne len nak ñaar yoy ngeen di wax duma don ben te sama bay doonu ko ndax duma don bur sama bay don bado la duma rere yap sama bay di rere mbum ah mbokk yi nak ci deug nak lool nak ngor kessa la kon ngor serigne ci dan nan ko jeufandiko nit diine yi ndax kene pou len ngor ndax l'islam lepp ngor la ngoray meuna tax nga xamni yalla la bind digel la li nga am ngor meun ko jeffe ngor meuna tax yalla nga xamni yalla la bind terel li ay way nga am ngor daldi baye lola kon niti diine yi ñu amon ngor la ngor gogu ñu amon nak ciëddu yi amon nañu ndax amari ngone sabal lolu mu def mbokk yi ngor kessa la mu ne nak duma don bur sama baye don bado la duma reere yap sama baye di reere mbum dañu dajale nak luy gawlo luy giwel luñu foron rek ñu dajale ko ne dañuy def ak femmu manam ak ciacambal pour mu gëna leer ak fet dañ koy def
gu mag yow nangami xabone di xaware gawle yi way giwli di bak bu matay juroom ñetti fan ayubis ñu fal la ma decc fu ñog mu doon damel ndax domam kat amuni ngone sabel fal mom mo dak burba waye xam ngeen ni may faral di wax ni juroomi mbire ngi ni ku koy def beure yalla te ku beure yalla daan muy yeddu daf suratuk ek yefal ak magget fajj ku rep yoyu ku koy def beure yalla nga yeddu daf nabu ragal surat ek yefal ak magget yoy ku koy def beure yalla te ku beure yalla daanu ak fajj ku rep amari ngone sabel bayam la beug mu don damel waye yalla neumul ci bayam pal gi motax banu defé fet ga nago mujju ci gett ga mo fil ndam lar tiké ba dag mu jël bejjin ba jam ko le mo ndej fu ñogo bejjin ba sarté garmi du daw du gess mu yam fa ñu nako nak yow nak goré nga ba bi nga mbir mi amé sa bay nga bëgg mu doon damel waye yalla na mako ci sa bay kon yow mi lañuy fal fekk ni jaayam joji ñu turundom woy ñu nan amari bubu ja dekk fouta dib serigne di maam ñu sant ja neewon nako da ngay wut pey kër bay du kër mu ne ko naka lay wuté pey mu ne da ngay wut pitaxum ramatu jox ko ab téré ne ko da ngeen koy takkal pitax mi gawari tak top ko te bu leen ko señ xel waye pitaxum fu mu dal pey la moy loolu ngay deggi pitax mi nawul fa mu ñëk dal moy sax ak lippe gu lambam seen ga ca lambay ñu fekk fa lamban seen moom tool bi ñu nako gor gi no tuddu mu ne man lamban seen ñu nako mbalan mi ngi tek ci kaw ñu ko def mu nako dama ko lambo ñu gor fofu moy lambay moy capitalu bawol mu nawat dal ci cieng ñu gor mu nawat dal ci ngi gis mu nawat dal ci ngeer ñu gor muy suguer mu nawat dal ci saxam lipi lambay sen ba muy lambay nga xamni dekk yoyu nek kadior ak bawol muy mbul suguer sax ngi gis yoy yep dekk yoy yep amari ngone sabel moko fa def muy pey di dalukaay bur dari def baxi bur yi nak don damel lolou leg lañu laal ci amari ngone sabel te dañ ci don jangale muy ngor gogu mu jëf ne duma don bur sama bay don bado la bokki buñu joge ci amari ngone sabel dañu dem ci bur bobu ñu naan bargeet saxer fan mo yilifon geet xam nga bargeet turun yaq la burub geet la ni wax ndax geet lew aw lew yaatu la ndax geet njaajan mom lañ ko joxone walam ci ngor gi on la ko geere geet joxone geer njaajan moko joxone geedo geet muy lew yaatu ku nek burub nak yow lañ buru geet buru geet saxer fatma mom buru geet la won way 3 yaq ba nan bar geet saxer fatma na xam ngeen ni mbok yi kuliko du ngoy ndaw bayam bar geet mo ngonem xel bagn ganna gann kuli jall gar njaan bar dago geedo geet geen njaajan jaay way nak sala fatma ak saxer fatma bokku nday ak bay fatma ci bu xuru jeum bo barang jakkuma njaay ma ñing boj borom gan neena ngan saful mbam ñu ko wunu mu ne téméré ngan saful mbam ndax mbam du ci dé do mbam du ci dé fa te fañu dal gan di so yew mbam moy mamam way saxer fatima kuli ko du ngoy ndaw kumba ngoy ndaw kumba damel ma jël fatim golagn mu yoy ba damel ma jël fatim golagn mu yoy ba damel ma xure jekuli
dañu xurju ku leg bi na ma nga xurju ku leg daw dem xurju ku leg bokku leg bay ngone ko du senu jigen ñun dem na samba takoy sen bay ma samba takko de ci fu takko kor dikke ak bu meure joxaw ñun amul ngone sawale sen bay mo ñeeku don damel te ci 1649 saher fatma momu nak xam ngeen ni dafa dugg ci neegu geej jël fa isidji fatim penda isidji fatim penda ak fal fatim penda ak birima fatim penda ak lasuka bi fatim penda bokku ndek bay fatim penda damel tan lasuka bi ngone jey borom paxa deung waye mbeutegas am ci juroomi dom yu jigen muy koddu samba aissata fatma ma khureja ak jor saxewar sen baye nga tek jam waxna ba tay ni borom judd borom keur mën nako jafé ndax ñami bëgg mën nañ ko baña bëgg waye momit ñokay bëgg mën leen xépp loolu waral juroomi lingeer yoy xawona yexal am borom keur waye jor mi ci mag moy ni nak ba nu waram borom keur yag nañ dem ci alaba dagi soti buñu démé ku nekk wax ka nga bëgg bu ñëwé baye mayenu wone geñu na fatma yow mi gëndi goné ko bëgg mune man kat bu mi nguran maam goné fa la bëgg borom bëgge ñu ne ko lu bëgge wu nu mune neena bëgg du mat ngor mat ñu ne ko bu mi nguran maaw mune wa bu mi nguran maam goné fa la bëgg dé borom jaar ci mo tuddum fa sama jaar ci fi jambu du yaq neena jaar ci fi jambu du yaq taxuta bari lé ñu ne ko fatma ko bëgg mune man bu mi nguran maam goné fa la bëgg bu mi nguran maaw borom tor tor mo tudon fa samba tor tor ñu ne ko lu mënu mëne tor tor lepp du bokk defi dom ñu jokk bu mi nguran ma ngone fal ndaysan mum damel tan mako du kumba jaariñ la ma sas ma ciore fay sas bi tenci ndi la ngay jafuñ bi bari jagal la ngay la parat ngiwul bi amuri ngone borom kadjoro ak bawol mu am ci ben dom badjo bi birima fatma ciub borom at bu deug ba ci ngi gis mom rek mo ran dajale kayo rek bool fa ngi wax ak ñom bala ko defati muy dewen bu waxe ren bala waxat muy dewen biruma fatma ciubu barke saxar fatma waye fatma ciubu isidji fatim penda dama tan la suka bi ngone jey waye isidji ma sama na nga jey bal ba mum bay bayar bako dara tedd mum yirim birma fatma ciub mi nga xamni bimu juddo rek ñu xam ñu am xam xam ci kayo dañu wax ni lu yéme amna birima bu mi nguran mawo maw ngone fal ndayam ci samba njaate ak mbar njaate amari bobu ciandem feri matam tam tenci ndela njaay mi xal yi dog yi jël jigen ni sédele cër yi ñi mu joxon ñi ngi am way ñi ngi xañon ñi ngi ñaan ba tay bimu guran mawo ngone fal ndayam amina jow far ndiku barang jakku mu njaay ma ñi ngi boj borom ganni biri ma don jambar lol fasu nan sat la yendombul nim la delo nar bi ganar ngey gule lekke kef kof lekke ko nga waw jakari ma sam may ngi la yendon na nek ndawrat la yendon ñoo dem ci ngon mu fanan ni ngoy fatma ci bu ndem barke saxar fatma waye birima bu mi nguran mawo bayam bu mi nguran mawo ngone fal fasu nan jaar ci dena ngi jaan de bu ran dak dena gereew taru mbul dena njok jakari maga yasin dena saté na ci dena nak barke numu dena ciwan yetti beugé du man ngor ma dena jubas bu mi nguran mawo ngone fal demel tan ma ko du kuma jaay buñ ma sa xey dañ koy xayanal su beccégué ñu ndokal ko su takusan ñu neppal ko ci dex ga su gudde ñu ñugal ko lama sas ma ciore fay sas bi tenci ndela njay jafuñ bi lan ndela parar amuri ngone borom kadjor ak bawol fatma mom bindiko ko beug lol la wax mom bu mi nguran maw aissata ñu ko beug mu man ma musa penda jaxate may jang alcorane ci aynu man jaxate la beug ñu yobbu ko jox ko ma musa penda jaxate ma musa penda sa ñu jox ko ma am ñambe jaxate rek mu am ci masata ma dan yelwa ñin ñi ak wajan ni ak absam wonun absam bunun mom lañ jox damel may sten jor sam ma ca jaba kunda ma ca sawru su beuri sa mam ji ngi may latir absam bunun debesu ko absam bunun
amari ngone absambunun ak jamal amari absamba ci mbejen absambunun ngone later absambunun nak dañ ko jox ma code code djouf manam ci birim ngone later mu ñeuk doon damel lu jitu la jor diko doon djiw waxaat ñu jox ko kulli code gan mu am ci xuro jëmbo ñak xuro jëmbo mom lañ deeng somb mu bok ak maawa ak xaar yalla ak ma code mu am ca sambala bi xuru jëmbo ndiag mi daanu le 6 octobre ci garbi tawon le 6 octobre 1886 la daanu won le 6 octobre 2006 tay ji la kon ma ngi ci nuyu bu baax c'était sambala bi xuru jëmbo sombu birima fatma ciubu borom atub deug ba ci ngi gis bu mu ngoran maaw rek demel tan mako du kuma jaarine lama sax ma ci rafay sax ba sambala bi xurju mboj baña ñaawako taxa dess ci garab ju tawon ku def gacc tawon rek wuri nga ak demel sambala be borom keuyit ngor rek ko taxa dess ci tawon ku def gacc tawon wute nga ak demel sambala be xurju mboj ndiag mi dess ci garab ju tawon baña ñaaw ak am ngor ko taxa dess ci garab ju tawon sambala be xuru jëmbooj ngone la tit ab samunu mom la lay wax ne masata ma daan yelo nit ñi ak wajangi ak ab samunu mo jur ngone la tit ab samunu ak debbu suk ab samunu mëna joxoon sama yaay debbu suk mëna joxoon ngoy la tire ab sambunu debesuko ab sambunu ño bokku nday ak bay ak amari ngone ma ca mbijem samba yaaye debesuko ko jur dama samba yaaye mo de ci garab ju tawon ci yasin ngone degen ak malikum ngone degen lingir kum do fan ñoo tan amari jor bor sa sen bay mom la sukko bay takke ndar ne ba ndjok amari jor bor sa mbisan ak wayne borsam bisan ño bokk ndey ak bay wayne borsam bisan mo jur sal bi gi feri matalel wayne borsam bisan mo jur jeri jor jor borsam bisan mo jur teñ amuri jor borso ñoñu sal bi gi feri matalel yu ge fal yasin isa ndag baram ge mo la rewon gawr ga ca kangarlo raymanu nga ray baram numban ray sama jang ak ma jangat fobatuma jang borom gabu gal niko demon mak setil ma waye yasin isa mako jur ak ngoy latir ak fatim penda ak damel ma isa tendi weji ño bokku weji sil jeyla ñes dos dilen waye ño bokku reska bi ngoni je fatim ale al samba ko sang bay de ciow samba rela ma xurije ko ñu ko bëgg nak ci lingéri mune man jambour sal bi gi ngone ma daan jaay jaame ci ngore sal bi gi ngone yu nga fal yasin ndëg baram gi mo ñu wax legi ma am ci jogamaay latir job barget ma jojo mendak jogamaay la jor ñu ko bëgg mom mi mag mune man ki ma bëgg tanale nan ko te rus na ko wax man jor duma dem kër tanale nan ki ma bëgg te rus na ko wax man jor duma dem kër lool señ bi lan la lool limay waxtane rek la de ngor kessel la de juroomi lingéri sa ñent rak yépp tan nañ ba tanale ki nga bëgg ñun la jor ko bëgg nga ni man ki ma bëgg tanale nañ ko te rus na ko wax te ñu di mako bayé te duma ko jël kon man jor duma dem kër loolu ngor kessa la kon ngor amna solo de nga xamni turundo yu bari na ci mom lool ndax yu nga faali ma xuri jaak jor momé mom lañ ko tuddé jor momi batay mom lañ joxon tan de digeen faali kumbatin jonaay ba
mum damel may ci digeen ko du ma wir won ci kaddu ga ci ngey ngey mum jambour la digeen umi sambu mum ma eseten di wedji mum la suka bi ngone jey ban ko ko joxe nak da ci am may seen jor ma ca sawara su beuri ci jabakunda mo ne won toñu kenn yomuna muñ day bay ba ngeen don mbolo mu bolé len duma lolou ngor kessa la limay indi wat ci ngor nak moy birima mi ma genné légui kérok bi birima joté ak mamam amari ngone ndé la kumba jaariñ mom bour gat yassine fatima joxati mom ci lolat ko du ngoy ndaw lat ko dog biram ko du gañé dess ci xusi mbutim geej ñun ci yassine dem nuyu sala sen bay ci yassine dem nuyu sala koku ci lan ñen yalla gel war bay bayam ten ci ndé la ndjay lan ndé la parar amari ngone sa borom kajol ak bawol yim joté ak amari ngone ndé la ba gaday dem sin bi nga xamé ni amari ngone ndé la wota na am khas mu reuy damel tayn la dé ñu dajé kérok nak ñe birima bokal bay ñoo woné ngorga Farid Diegen domam yoyu ci ñaati Farid Diegen ma cioro Farid Diegen ñogu pende Farid Diegen laska bi Farid Diegen ñooñu dañu téla wax lani lan nar ñom ci xasma ku dugulé da nga jël xej bané mag ju baxé ni biir may duma ko fekk fi duma ko fekk sin diko fétal ci damel tañ bu toll ni amari ngone ndéla kuma jaariñ nga xamni lew mbacke wi ba kaddu balo ji moko may serigne mbacke maaram doro bi di bur bu tang damel teñ dambe ñaari rew yi mëna xare lol bari mbolo lol nga dugg ci am xassam dal di wax la nga nar dal ni mag ju baxé ni birima duma ko fekk sin diko fetal nga xamni ñom dañu fajaru rek top guddigi rek dem sin

limay waxtane rek la ngor ngor kessé la dé yéna bokku ben bay mu niw doole lol na ci ay jafé jafé genn gaday dem sin ci sérel sa ci bour sin ya bu don domi bay légui yi la mën na no and ak sen mam té kat bobo sen bay bu mi ngouran mawo amuri ngone la andal amuri ngone del la andal ndax moy modib bu mem waye lañu wax amuri ngone ndel kumba jaarign moy dañ niko mag ju baxé ni birima duñ ko fekk sin diko fetal kon lolu ngor la bokki ngor lu am solo la ngor mom man na ni julit bu ko amut do dem waye ki ëpp ngor ci aduna nak mom ki nga xamni li yalla bi ni mo ci ëpp ngor moy muhammad ibnu habibillah khadim borom juma ji seigne touba borom jakke geej gi tublo gabon gaganti nar noy lal ninal boli mami cheikh abdou sahane mbacke mom serigne son bi koko ëpp ngor ci li yalla bind fi mu jaar ak noni mo xam noni ci biir rew la fi mu jaar ak noni ci bitim rew te musta delu ginaaw musta ñak ngor seigne touba fi mu jaar lepp ngor la ngor sax boy xol moko may li mom ndax ko amul ngor duñu la exiler genné la sam rew nga def 7 ans 7 mois ak lu tek mëso def neexul sa borom koku mom kuy jangale ngor ci mom nga wara yam sax nak mo tax way kat ba nga nan ko defar nga bokku defar aw jambour ba lepp jang nga japp sax jambour seigne touba yalla nan ko yalla fayal barkef cheikhul khadim koko joxe dépense ta ansiwut monu dimbali ñun ñep kok buñu wudun aduna dara duko jar motax seigne bay jaxate nan famuy waxe nan ba fa wure ki kaagne jang fi jeriñ la xeexal ku jang wala waraf ñu mo fi daan man nak fam daane le waye moma neex ene ba buri nasarané ñu mas waji ño ci dess ñoo mu ne gar na yemu ñu daw tinni mo fi daan mu xey tok gisul kenn kuy baj baje ka bañ mu delu kërëm ndana nango gi li yaga daan mu xey tok gisul kenn kuy baj baje ka bañ mu delu kërëm ndana nango guul yaga daan seigne touba kon bokk yi ngor amna solo lol waye may nuyu bu bax nak sama xarit bu bax muy baye cheikh lom di tout tank waye di tout tank bu xam bopam baye cheikh lom sama xarit bi ci marché occas borom tdg 313 touba daru communication ma ngi lay nuyu bu bax day wetele ko émission bi di ko xamni bi mu juddo wajurum go tudene ko turu bax bi ma tay jang mu jangal ko bo mu deñu reer bi liggey jote mu fute ko ba am jomi bopam am tedangay bopam fu lu bax nek ci bidim rew ak biir rew defena ni rek ñiko yalla bolel ñu ay client ñom la ko wara andil ci mbirum electronique di ko bax ko xam lo bëgg ci electronique rek baye cheikh da koy jaay mi ngi fi ci marché occas adresse bax bi tdc 313 ma ngi lay nuyu bu bax di nuyu sene jaay yu bax yi ak sa bajjen yu bax yi ak sa yaay yu bax yi wa keur baye mbay si la yep ma ngi leen nuyu di ci jital adja fatigue gey may taw baye mbay ak seigne khadim ba ci ki ci gëna doon tout tank di nuyu baye cheikh silla cheb lan silla 4 groupe sama waji mahamoudou fadal silla sidi ndjay kor nday soxna waye di nuyu bara ma ngi nuyu bakir baye mbay silla alquran gep seigne modou isaac ñep rek baye cheikh lom waye ngorit batay meun nga ci jangé ni bu demon dekk bu melni louga nga xamni omarum ndam ak makhtarum ndam bokk ndey ak baye dam isa lesen baye tuddu dam isa geey mako jur mba bugle dekk nan ko isa ngar

Dam Issa mo jur Omarum ndam ak Makhtarum ndam ñu bokk ndey ak bay Omarum ndam mo demul Louga bobu lu gudugul Louga sante gudlo ndax sante yu bari nga fa won mu dem ci wetu kursu ba Louga nek comme nawet comme ni rek mu reud samp ay xeymam reud li war xeyma yi Louga fa na ne taw bu beut sette ben xeymam toyut bu beut sette fel bay samal wa dekk bo tudon demba aw ba fek ko fa ne ko yow fofu nan ak loy def fi muneko man fi la fa nan muneko nga reud li war sa xeyma yi dara toyut ci muneko waw muneko yow mi kat kon wali yu nga dem wax ko ko yilifon dekk ba ñaan ko brand cisé baran si ñew na Omar ndam fofu nan munuko fi munuko nga reud li wër sa xeyma yi liko fanane taw bo beut set dara tuul munuko waw munuko kon yow duñu la baye nga dem wali yu nga dañ lay teye nga di jang alquran di ñu tuddol dom waye duut ñu la baye nga dem li ñu jidi ba ci yag sax mu nit fa bëgg mu yag fa dank fay may soxna dem ci arène jël jërbaatam awasar may koko mu ci tawlo ne ki nga xamni mom mom may jërbaatam tay ma ci dëkk bi la tuddi sama taw muy baran cissé muy baran awasar ñaar bi doom mu ne peul bi nga xamni mom feñu la koy tuddé muy demba awoba muy demba awasar baran awasar ak demba awasar bokku ndek bay Omarum ndam li seen bay tuddu Omarum ndam ak Makhtarum ndam bokku ndek bay dam Issa li seen bay tuddu baran awasar nak mo jël yele yusuf am ci matar nar yele yusuf ak antlo yele yusuf ñu bokk ndey ak bay matar na yele yusuf jël toj mu numbi am ci medun bay toj jël binte fall am ci tafsi matar binte jël khirimam am ci amintelo aminte fall ale khirimam ak bay amintelo ñu lañ jox xadim borom juma ji señtu wa borom jaake geej gi mu am ci munu sa mbake mu indi ray bi touba bokk ndem señ baara mbake mi daan bind ci jawo ji mami cheikh sidi mukhtar sile sibtul amin antlo yele yusuf mo jur ñaga antlo kebe mo jur kolo kebe ak jaara ak mayoro kolo jur babakar kolo mo jur mam cheikh mbay mo jur alhadji jilli mbay ak seigne sambe ak seigne abdou salam mbay ak sofi mbay waye ñu ak xonu kebe bokk ndey ak bay xonu kebe mo jur aminta maram xonu dafa dem kër ma surang sey yal ñaan am fa mur surang ak yusuf malik ak sonu nday surang ñu jox ko cheikh lahad marema jaxate gay nak ndjolor gi mané won ku djub sa nday ligéy na mom ci cheikhuna ak sohna maylat ci cheikhuna baye seigne masourang mu baxama ci ma won ci belal sohna maylat lañu denk serigne cheikh jaxate nak mom serigne amsatou jaxate amsatou sohna jeng ak balé sohna jeng abdourahmane sohna jeng bok ndey ak bay sohna jeng sile libas waye ñu amu asouture jaxate sen mama nga mewnu balla mam pende ga jega ko jur xeyta jeng atuman jeng abdalla jeng burifal mo am ci ñu bax ñi may lim muy seigne saliw jaxate mu bax mi and ak seigne saliw sidi mbokam sama bay yoy seigne ebo jaxate ak ñanu bokal ñoñu soxna may seen wajur mbok ndoyam seigne cheikhuna soxna nday surang masurang sel ñaan waaw saxer fat may mamam waye alelo seen bëggay jaafum bay mamam waye anta faruma sek mako jur ak kandi sek bokk ndey ak bay kandi sek dafa dem waragu njatar jox ko samba yi am ci ndakani ñu bu ko dekk bu nan ndam jox ko ball mbeurgu mo am ci dam ndakani isa jey ndakani nimbelo ndakani falo ndakani ak balla ndakani dam ndakani dem kokki keur matar numbe jël fa assassasum am ci ndak assassasum ak mudu bal assassasum ndak assassasum yobou ko pire jox ko seigne pire dembe soirée moy rasakana xalé sakana bokku ndey ak bay xalé mar faale sen bay tuddu ma nga pire mo am ci soxna fall ndak bi seigne kokki ndak isa jey defey jeloora ji ne julli len wala ma ray len toj ngereñ lak ñeeki nan tal ngeewul lak ñeewul ibrahima sele
talié li la ko fendal ne wakandal julli len wal maray len yu demé pir sin pir demé soari momu dañ ko nawlonta na magi won ne deg na li ngay def ci l'islam ji yeug dom joko soxna fal ndak mam ci ball soxna fal ak sama soxna fal ak mor soxna fal ak mudu mam soxna fal mi jur soxna fatou mudu mam mi jur seigne basir fatou mudu mam mi am seigne mu ndaxa mbake mi ci jamm ji mi juré ji neex ci be jabu jek bi ci daru minam sama waji yalna yalla guddal fanam yalna yalla rusti mouride yeb mu dundu téméré at yu tambali ren al muntaha yalna fi yag tiir waye nak saxer fan ma xam ngeen mo jëlon mbiru kuruma jigental am ci yalla mbirok jor mbirok fatimata mbiru roqi mbiru yalla mbiru jur xarijang nga jur sheikh xarijang nak moy mami sama baye serigne mbacke diop mom serigne ak serigne saliw diop ñoñu serigne massamba sassum kawlax moy sen baye serigne massamba sassum kawlax serigne koki modou ndumbe moy bayam ahmadou ndumbe serigne koki ahmadou nak sama baye ahmadou ndumbe ño bokk baye sama baye ahmadou ndumbe mom lañ fayé mam serigne koki ahmadou ndumbe balla soxna fall serigne koki ndiagiss serigne koki ndiagiss ahmadou fakhoudje matar ndumbe sambay waye numbelo ndakani ak bal ndakani falo ndakani bok ndek bay numbelo ndakani mo demone masar am fa modou numbelo mi jur sayer jema job ak modou fa jema job ak may sotal mi jur yassine job ni jox ko ibnu kumbasi le mo am ci seigne bakke job kalsan sayer jema dogo jeul khadija seigne nday xudja kan man bay aysan aw digen nday nguñ mo fatim jong ma seba mo am fa cheikh sadou job ma ca nguma ngewul seigne bakke job kalsan moy mami sama xarit bi ci daru khudus ñu nan ko borom bax seigne mbacke diop kalsane jur wajurum bu gor borom bax mom jeexal na wax ji borom bax mu ku baxut doko deg mang koy ziaré bu bax sama serigne bu bax bobu borom bax yow sayer jema job ak mutu fa jema job ñoy sa mam ibrahima kumba sile sa mam seigne touba lako dan wax ibrahima kumba sile ko la jangal harut mu nan ko sa bay moy sey ibrahima job al masar di ñu yu bax serigne fallu job ak serigne moussa diop xert ñu yeb samat di domam di nuyu wa jakkay ndioben gep bokk yi xam ngeen ni jikko yi ma fi waxtane ngor rek ko mën mag ni dañu amon ngor lol ngoray tax lo wax nit du deñ ndax wax nga ko bu pare sa ngor rek ay mëna tax du deñ ngor nak nañ ci xol ñaari mbir sa bay mëna doon gor ci deret sa yaay doon gor ci deret ndu judd do goré ndax goré deret la mom mam ngor deret la waye goré jikko la goré mom jikko la mom kon yalla mo lay tawfiixel nga doon nit ku goré da ngay dégg sax légui ñu naan ci diiw mi dé gor so goré la kon as gor mën na goré di nday mën na doon gor bay doon gor yow nga judd goré di manam gor nga ci deret di waye jikko je nga andi wut mag ñi fi neewon nak dañu juddu won don ay gor waye dañu goré won nak dañu yoron déret di yor jikko ji yalla ñu yalla defal jikko ji ginaaw bi ñu amé juddu bi mom di ay gor yalla ñu yalla defal jikko ji degeural ñu ci saxal ñu ci ba suñu lepp mat ndax ngor xamna ni mom mo fi jitt l'islam té mo mën na baxal lepp yalla ñu yalla katnal ba suñu ngor gungenu ba fuñu bëgg yegg ñu yegg may nuyu bu baax nak njabotou soxna jaarulo mum soxna aminta sambu soxna fatlo mum am soxna aminta sambu soxna sodolo mum soxna aminta sambu farimata ndjay ma ngi len di nuyu bu baax di ci jital soxna khadifal may tawam di tek seigne bara fall kor ami diaw ak se mam cheikh ak modou mbacke fall sama wadja kor ndey tiara tek seigne babakar fall alcorane mu bax may jangale alcorane manu joxone seigne saliw di tek serigne soyou bu fall cheikhul asrar ak mam diara ma ngi len di nuyu bu bax di sante bu bax sonu khadifal nak ci teranga ji ma defal ci fan yi nu genn ha nga waxal ma ak waxal ma ñoyom ken duko defalo ko wolewut kon bu geewal yi beure ci senegal mu tam ma ne ma kay waxal ma mu ñew wax la mbokk rew mu teral ma sonu khadi sante na la bu bax as gor nga nit ko xam sa bop nga modou bintou fallay sa mam ma ngi lay nuyu bu baax te di lay ziaré te bekk
tay nuyu bu baax soxna bébé bass momu ñu denk pap diouf momit di ku baax té rek buma jakarlo mom dama niko yow mom sa jëfele yu balé geew ndax boy dégg turu mën nga ko tek ku 10 wala ku kombi lik waye bo égué nga xam nit kessa la té nit ku nité la yalla nak du jël ku toll ni sa borom kër bu baax bobu di ko denk kenen ku dul yow ndax jambari goor jo gis jambari jigen rek meuna nek ci wet ge sona bébé bass te yalla bu la bëgge xex da lay jox teranga ju bari jox la soxna su bon lu bax lo bëgge def meuna li ëpp na waye lolou dalu sa borom kër de soxna su bax la ko yalla jox muy nday gi njabot nak di toggu ci mbana yi di yak ci boole yi di social ni nga def xadi neex na mbolem ko bëgg lu bax nga bax lol xam sa bop lol ndakaru meuna soppi doomu adam wayo meunu la soppi ya xari fal mu bax mom ma ngi len nuyu bax di nuyu sang wajuru bax soxna jaarulo diko ñaanal guddu fa nak wër xana kay bokk yi kon dañi tagato ndax xamna lañ amon ci waxtu ndax jaarulo aminta sambu fadlu aminta sambu sodulo aminta sambu ño bokk ndek bay ñoñu serigne bacci yele lolu bayam tuddu bacci yele lo nak moy rafati falay bayam samba yele lo jurgu modou binte nak mbeurgu gay sek ko de gay sek bokku ndey ak bay gay sek mo len jur ak numbe sek mi juru matar numbe ak ma numbe ak ferimata sek mo joxon ma maram am ci ahmadou ferimata ak tierno ak anta sek mo joxon abdourahmane mum biram mo dalal jeng buri fall anta sek mo jur alsan anta sek ak seni anta sek cheikh yoyu ak gay sek ma demone lugu am fa mbeurgu gay sek ko de gay sek mbeurgu gay sek jur modou binte fall modou binte jur ku muñul mam jeng ak yalla mam jeng ku muñul mam jeng djel may jox ko awo bal ku muñul mo am ci djel awo bal ku muñul am ci may awo bal ku muñul ak sambayel ku muñul ak asanjay ku muñul awo bal ku muñul jox ko mam cieno borom ñu ci dar mo am fa cheikh awo bal ak modou awo bal ak fatih awo bal ñu xaj diiw wa jox ko seigne modou fadiama ñang mo am ci seigne dekk ñang awo bal mami seigne sidi ñang ma te keur ñang mom lañu denk soona jaare jeng sama geer mbokum senegal gep la senegal nak boy waxtan ci dembu day melni da ngay tagate ndax nit ñi ni juddo waye lolou dal liñu bëgg waxtane moy senegal gep ño bokku mel maam kon dañuy wacc suñu kaddu rek di nuyu ñep di nuyu bu baax serigne khadim mom ñu nekkal ci xarale gi ak jeruñam ñi amar ak ñi yett liko seen bi yep ma ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare modou mbacke fall ma ngi leen nuyu ma ngi lay bege ma ngi contane lool ci sa jëm sama xol sedd na lool di sant nak ak di ñaanal bu baax sama baay bo xamni sama baay la woon sama wëlëre woon sama xarit la woon muy Seigne Baye Gueye Sild liggéey yaa ko na borom daarul moxti xam ngeen ni bi fi jugee yàggul te suba la ñeen fukki fan yi ñu ko ñaanal fële ci daarul moxti maa ngi daggaan ci màggug yàlla nan ko ñaanal jambar l'islam la won jambar yoonu mur gep la won gaynde mam cierna la won mom loko ma sa wax rek mom liggey ya ko borom darul moti ma ngi ñaan ci barke seigne touba kep ku bëgg seigne touba wala kep ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ma ngi yelwaan ci yow ay ñaan nga ñaanal sama baye serigne baye gueye sild yalla dolu koy yermane dolu koy xewal xare ko ci adjene yi gëna kawé te njabot gi fi baye yalla samulen arlin barke Seigne Touba ma ngi nuyu ñep ti siar ñep di nuyu adjar fama fay gewel ak nday soosi xaritam bu baax bobu muy andal ma ngi nuyu ñep ti siar ñep di wax ni suma topi nuyu bi rek emission bi day dem ba yaqku waye mbollem ko xamni tuduma la rek yow la jital ci nuyu bi di wax ni emission bi nak mak sama mag ñoko dan sik Ahmadou Makhtar Mbub ci Natouraim di borom xam xam di jambar lol ci mbor ak mbatit waye xam ngeen ni dafa ne ci ay yitte moma yabal ci jotay bi ma tok waye xam nga ni mom namu meuna presenter emission bi ak lamu meun tolumako fi motax gis nga emission bi ni mel danaka taxul mu am solo lol waye mang koy siaré bu baax di nuyu nak papa goro sambu ci amerique xaritu seigne modou habib sek mi ñu fayé seigne modou habib mum siblehi borom deur bi seigne modou habib soxna maguette gay marema matar antak fallu matar antak basirou matar antak fatikhiri matar antak bokku ndey ak baye mare matar anta demone kabu gay ñu jox ko seigne kabbal yassine mo am ci xona maguette gay
ñu yobbu ko dërba jox ko sibla borom dër borom jeen jor ndox mu am seigne modou abib mu baxma ak ñam bokkal seigne modou abib nak mom lañu fayé nak seigne modou abib sék mu baxma ba ci amérique ma ngi li nuyu bax ab talibé nga ab tab nga mouride sadiq nga ku deugël nga doomu ndey papa goro sambu mum alhadji cheikh balla sam ma ngi lay nuyu bu bax té dina siaré ma ngi wacc sama cadeau kon bokk yi loolu la leen andi loon tempi ngor la won mag ñi ngor lañ fi nekk won ba kër ak ñu fi juggé nanu gor gor lu wa defaraat suñu jëm té lañuy def ñu jidal ci ngor bo jidalé ngor ci sa jëm rek do def dara lu lay xébé kon ma ngi nuyu ñepp té siaré ñepp mu dan wa rahmatan minallahi badi bokk yi jere ngeen jëf ba benen émission ci benen thème wala ci benen jambar ci biir réew mi jere ngeen jëf.

0: Google bi nga bindé Assamadia TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangit jëf. Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñu
1: ko Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé tay nak. Dikkat nañ fi ci studio Nuru Darini. Kampu mangi xox and ak studio Khadimatul Munajat ci teway ak saytu Serigne Alassane Diouf di dalal Serigne Mame Thierno Yali mu fasiyeno barkelu ci xassida borom Touba yi ñuy ñaan kep ko xamni deglu nga jang mi yalla sa borom deggal say bakkar te bañ la ko topati ba faaw bismillahir rahmanir rahim

0: والذي عيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زو
1: دفا تنكو تي نيتي تومبي العلم النافع دي خم خم بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk lepp
3: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن أصل في دين الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نور جناني سفي اماني وسد برائي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليت جي مبوك طالبي فغن مانا نيك سي ريومي سي ادنا بي ييب سين مبوكم جوليت سين مبوكم طالبي ابراهيم خليل نينغ moy yekati kaddom di len nuyu neub l'islam bi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala monako tanal ci alquranul karim moy wa isa huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha di am bekte bu bax di sante yalla di sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di julli ci serigne yub serigne touba moy sayidina muhammad ali satt wa salam di jital ci neub bi ak siar bi sahibul fadila serigne touba cheikh muntaha mbake ñi nga ñaan ci daraje alquranul karim barke bi yentou sallam barke khasside serigne bi yalna yalla doli fanan doli aw fanam wëral aw yaramam ba lepp lu mbeug ci liggel serigne touba nim ci nekk bu yag ba tay yalna ko ci yalla gëna may lu kawé ndortam ndax fi jamono tollu am ki le fa gu mel ni mom ku ne beug nako am waye ñun wa keur serigne touba lako yalla jaglel motax ñaanal serigne muntaha moy ñaanal mbax moy ñaanal deug yag moy ñaanal sa bop yalla na fi yag ñepp dañ koy sago mourid yi khadir yi tijani ba ci ñi neeku ci l'islam sax dañ yi bege serigne muntaha motax mëna mom wuy na tour al muntaha bokku ci tour rasul sallallahu alayhi wasallam bokku ci tour yent bi gëna for motax yalla na fi yag ba lim defal bëgg defal serigne touba lepp mu am ci lu kawé ndortam and ka mbolem ñu mbokal cheikh ahmadou bamba khadim rasul njabot gi njabotuk serigne bi goor ak jigen mag ak ndaw ak mouride ak julli yep ñu fi nekkon te seenu dundu jeex ñu dem barzak di fa xarandi yalla na len yalla doli yermande ak jeegal yalla buñ fa mar yalla buñ fa tiit yalla buñ fa tum ranké ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasul sun yaakaari teegal ak di nuyu bu baax nak borom barab bi diko berel am nuyu akup siar muy setup serigne touba bu rafetu doxine muy cheikh abdou samane mbake mom charbo madian gëna siwé ci serigne sohaybu mbake yalla nga fi yag ku bax nga ku yaatal nga ku rafet jikko nga ku tedd nga ku am jom nga ku ñëmé nga ndimbal gi nga ndimbali talibé yi ci ñi nga bokkal serigne touba nek wajur ci ñoom la ñëkke ñu bari wax ko kon nak mbake yalla nga fi yag ni ngay dimbalé waxtaan ka ci serigne touba yi pour bëgg aduna gël leena xam mission bi ni liggéey mu gëna yaatu ak jankati khashide yi ak ñi nga xamne seen loxo yotul seen ginnaw ku gisse gut sa jëm sax way gis na la ci xolu kay motax ñi nga ñaanal ñepp way seigne abdou samane mbake yalla nga fi yag yow lo fi yag doy li alquran di wax naan fa amma sabadu fa yasabu jufa ndax ndariñ neeku ci way wa amma biyan fa hunnas nak fa yam suku fil ard mbake fofu lañ lay duggal motax ñi ngi lay bëral ak ñaan ci daraaje seigne touba lo bëgg dund yalla nang ko dund yalla na la yalla mussel ci mepp ndok yalla lañ fi yag ba ndariñ lo man tay ci dimbal diine gëna taral seigne touba yow sa xey sa ngontu lepp cheikhul khadim la yalla nang fi yag lo fi yag dawit seigne abdou samad ñepp dañ lay bëgg jeureejeuf mbake di ñaanal nak sama wajur wa sama serigne ba ndax ni du fatte bopam muy cheikh ibrahim khalil mbake mom cheikh mamadou fadal yalla dogal mu genn aduna leng ma juromi at 2022 di setup serigne touba domi cheikh mamadou fadal ja nga xamne serigne fallu moko waxone kay jebelu bo noppé ma defal la ci khaboul muy nangou yalla yalla doli ngeureumam ak leeram ku am jom dem na ku am fit jambar mourid sadiq cheikh abdou samane ma ngi fatlikou bobu ma ngi gabon ñew guma senegal liberville way bokku nga ci ñi ñeuk manam jox ay dok ay ñaan dal ne ki dem mom kilifa la ab serigne la nan dal di tambali ñaanal ko barki dem rek ma ngi ab khalifa am serigne fall motax yow serigne abdou samane fu nek sa loxo nga fa momu sama ak joju ngeen bokku serigne touba yalla bo leen xalay xoy bari ngeen bokku dekk senegal bokku di africain bokku diine bokkat serigne touba mané bimu génné aduna ya bokku nga ci ñiko ñëk ko jox ay dok wala ya ci ñëk sax jox ay dok bobu ma ngi gabon barki dem rek ma ngi koy netti serigne fallu khalifa am yalla na fi yag bon dan ki dem na kilifa ab serigne la nan da di tambali ko ñaanal lolu serigne abdou samane man serigne sohaybu borom bare bi ab samadiya moko ñëk def yalla yalla doli ko yermande ak leer wona la ko ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh ahmadou bamba ak wajuru wa serigne mba moy serigne fall wala fi dañuy wax ne bu nit genné aduna yoonu xabre mok ko dema bax waye bu sigil ndigalé bare kam baye bax mané sun kër ñaar yépp am nañ fi ki dem kenn du mom waye ñim fi baye kenn du ñom ci njël la nak moy serigne fall mom cheikh ibrahim khalil jangal ko yar ko li arabiy tudde linul janib ko ayef mbir te lu nit am serigne touba am nako am jom am fit ndax serigne khalil borom jom moko manam mo meuna taw ay lengem bimu genné aduna ba tay togut leppam keur serigne khalil la motax serigne fallu mbake ñepp dañ lay bëgge ci sa bax ci sa rafet jikko sa njabot ñepp beddi wo kenn cheikh lu wo kenn yalla nga fi yag te buma la ñaanale ñaanal na kep ko bokal cheikh ibrahim khalil seen wajur ak ñun talibé yi lepp yalna ci yalla gëna tek loxo ci barkep serigne touba ñu ngi nuy barab bi nak di nuy serigne basirou amar tuarkal la di nuy technicien yi nga xamna ño waral ñu nuy xol ci xol kay ñom ñepp yalna leen yalla gëna barkel ba yaakar ji nga xamna serigne abdou samad amna ko tousuru yalla nako yalla di gëna deggal ci barkep serigne touba comme li émission bu bess la xamna xama guma turi waye bu ci kaneme ñom ñepp dana safante ak ñom ndax mbax rek tax ñu nek fi yaatal diina ci ndigal seen kilifa serigne abdou samad yalla na ngeen fi yag yalla li yalla gëna barkel ci barkep serigne touba di ñaanal kilifa diine rew mu yépp nak tuwarkal la seen mbokum talbi ibrahima khalil ñu ñew fi nak ci ndigal serigne abdou samad mbacke nga xamne émission bi mo nako jox talata tambalé 21h ba 22h muy benn waxtu ñu na tém biñ ci ñëk waxtaané nak nga xamne moy ndey lepp lu nit am ci yalla ci lolu nga ko amé muy tawhid bokku na ci ay turam moy pass pass moy gëm yalla moy wétal yalla moy gëm suñu borom yoy yépp ay xéetu tour la wayé benn bi la motax kërok bi wax Cheikh Mamadou Bachir mané tém biñ ñëk waxtaané moy Serigne Touba ak tawhid ndax Serigne Touba lim am lepp ci yalla ak ci alquran ak rasulullah manam ndey jëm moy tawhid lolu nak suñuy wajuru suñuy borom xam xam ku ne def na ci tem waye ñu ne dañu ñew dugg ci geej gog ndax geej la go xamne amul tefes bëgg ci andi ñu suñu barkel comme le Serigne Touba waxon tam salikul jinan dañ ne man ñëkuma bind ci tasawuf waye dama ñew nak andi ci sama participation waye lam ci andi de boko jangé te degg ko rek doyna sekk wajadtahu khanasafal akhbaru fi dafati al asaru ka shaykhina mujaddid al qashali wa ibnu ata illa ishil mahali wa shaykhina al kunti lolu benen wax la motax mané man ñëkuma wax ci tawhid waye dama ñëw manit andi ci sama barkelu motax serigne touba ak tawhid émission bi serigne bi tuddé ko daari serigne touba ndax liñ ci wara waxtane da yaatu danan waxtan tam yu bari serigne touba ak alcorane serigne touba ak yar serigne touba ak liggé serigne touba ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam serigne touba ak jamu yalla ak khashide cheikhul khadim bu ci nek dañ ko jël yu bari firi ko ci lamiñu olof kem lañ ci dégg khashide gabon kon tour wi ko serigne bi tuddé waxon nak cheikh mamadou bassir daara mom lañ ci mëna jàngalé da yaatu motax tour wi manam émission bi wuyuna tour wi wuyuna émission bi moy daaré cheikhul khadim waye li moy tém bu ñëk bi serigne touba ak tawhid nak lu yaatu la ndax mom lepp lu mu am ci tawhid la ka amé yeufër yi li tax ëlëk duñ am dara ndax jëf lu mu reey reey bu ko tawhid lalul ëlëk sa jëf suñu borom da koy def pënd yalla neena jital neen seen jëf waye buñ ñëwé ba talal seen loxo wara fayeku nak fa jahalna haba'an manshur jëf pour suñu borom nang ko day and ak pass pass moy li ni waxtane ak serigne touba moy tawhid waye jëf lu mu reey reey reey ak mbax go mëna def ci nit ak ci aduna ta tawhid laluko lolé haba'an mansur lay doon ëllëgé aduna nak mom ciirum ñëpp ngi fi waye fa tara nga amé solo di khalidina fiha nak fofu ku fa bëkk jariñu moy da nga jël sa xol bi duggal ci yalla xamna ñaar yalla amut ñet yalla amut ben yalla mo am tawhid moy lan mbokk yi tawhid sun borom lepp ñum am ci lu baax ci exemple du ko def ci ben neek waye neek bi dafa am code secret ba nak moy tawhid mëno jariño li nekk ci bir neek bi ta amo tawhid motax mana tawhid moy ndey lepp motax serigne touba wax ci ay téré wax né li nit ñëk wara am muy mourid moy amu bu yobbal ci tawhid ndax mo wara jitu motax yentou bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yalla yonne l'islam amna fukki at julli amut azaka amut dara amut di wo nit ñi ci wétal yalla ndax bala nga julli bala nga ndata azaka bala nga dem makka da ngay gëm ki santane lolu boko gëmé bu nopi rek jëf ji sa xol dana ci sedd waye bu gëm jitu wut nu bëgg la julli lolu du soti bu gëm jitu wut ñu bëgg la yobbu nga aji makka ak choona ba khalis ba bo fa dekkut te gëm lalu ko du soti bu gëm jitu wut nga bëgg woor fan wéri fan do lek do naan ak ni nit bëgg banex du soti ak ye ci top yépp motax l'islam amna ba am fukki at ben jaamu yalla amut 10 ans julli amut dara amut yalla na rasulullah del won nit ñi ci ñu gëm ndax buñ ma gëmé ba nopi nak ci la santane bi dogo yomb ci ñom pour ñëkënte ak waxtu wi li ni ñëkke ba la no ñew ci serigne touba ak alcorane manam serigne touba ak tawhid li ni ñeuk jital muy sar wu rijme wu ci alcorane waye sar wo xamne ci ni nit mëna déggé bu nit doon am identité man nga né bi moy identité yalla ndax ci tambalé waxna la kim doon mo waxna la kim doon waye gattuk sar wi motax sun borom def ci ay manam ay ngeenel ñu na la bo jangé ñetti khul wallahu ahad mel nga ni ko wacc kamil te sar yi bari na waye ngeenel lim am waxun ko ci sar yu bari ñetti l'ikhlas mel nga ni ko wacc alquranul karim bokku na ci mbindum serigne touba khadim rasoul dulit bi bëgg genn aduna waxun yéfer dulit bi bëgg genn aduna nga jangal ko ñetti l'ikhlas mu faatu ci febar bo bele bu faato yalla du ko tabal sawar ndax serigne touba neena tarange ëlëk mi ngi tambalé ci bammel sa bu la robé giso dara lu la nakari na nga xamné sa ëlëk dara bax wax motax tax ak nit yang koy ñëk xamé ci bammel bo ci duggé rek yar yi tambali na nga xamné yow ëlëk dañ lay duma waye sa bo duggé ci bammel lepp noy lèr amo ben jafé jafé lepp di noflay di tarange di lèr na nga xamné bo déké tamit yalla mëna dëggal lool ci yow motax bokku na ci daraaje l'ikhlas yalla teel ci wax kim doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam julit yep war ko xam bepp julit bo xamne febar nga nu jang ñetti l'ikhlas nga faatu ci febar bobu ñu la jangale ñetti l'ikhlas bo ci faato ci mbindum seigne touba ken du la mbugal bismillahir rahmanir rahim li yalla ñëkke moy qul waxal yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mom allah moy ki manam kila bind yoni la moy kan te lettre la bo xamne dafa jaar ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala jaar ci mbollem minde fi wama arsalnaka ila kafatan linnas wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin te budul rasulullah rek yalla dala yoni ci ben ruqus ci ben pukus ci aduna way yenente bi nak manam mission mom manam kafatan la mom moy ci univers bi lako yalla yoni ne tak jinne bi mu dikke ba aduna yi tukki benen diine bo jël budul rasulullah yalla neena beuguma ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القاصرين لول كو جانغ القران الكريم جانك موتاخ مونا كو قل وحل هو موم اللهم يلا موي اسم الذات غني باسط ولي حميد شكور لول اي صفات لا مي اسم الذات تور اوريجينال موي الله موتاخ نيت دو تود يلا عبد الشكور عبد القدوس عبد الكريم عبد الرزاق ييب واو waye ismu zat bi moy sun borom subhanahu wa ta'ala ci dess yep ay melala khul wahal huwa mom allah moy yalla ñaar la wala ñet ahadun kenn la du ñaar du ñet la hada kafara lishina khal inna la salisu salasa lawl haqa'id bobu baxut te allah yalla samat moy samat samat moy lan moy ku ñep soxlaal te mom xaru ci kenn dara amul kenn ku ne ci aduna ci mbir bax ta yalla dugalu ci yermande ma katanam ta mom amna ba dara amut bu lepp jeexé mo fi ne wa huwa qadimun ma lahu bidaya wa subaqain ma lahu nihaya wa su qilafin bariyatin mahan wa zuqinan bin nafsi li jamaha ci mindum serigne touba khadimur rasul kon bam ba dara amagut mu am kon koku man na bopam kullu man alaha fan wa yabqa wajhu rabbika sujjada wal ikram kon ki bolé ñaar yoy nga xamné baqam ak amud nihaya koku man na bopam kon bind gi mbé aduna jaiss la way du wajib ci mom motax samat ku ñepp soxlaal te mom soxlaalul ken dara lolu moy samat ki wax yow nak moy lam yalit ken juru ko na leer wala mu la jurut ken ndax baat bu ñëk bi nañ ci taxaw lam yalit xam nga mën nga ñew ci aduna ba dem do am jabo do jur ken waye dañ la jur da nga am day ak bay wata yalla ku garaw la motax seigne touba neena buñu jang alquranul karim ne def tadabbur ben aya bi nga jang def ci tadabbur setantal ko mo gën nga wacc kamil di parax parax di dem te li nga wax dara leerul motax lam yelit walam yulud amna sew sew bu reey bu ne ci digënté moy bima wax legi di nga gis jigen gu ne ci aduna am borom kër ba genn aduna amul njabot mais am mom amul njabot yalla duguliko ci mom mais amna nday am bay gis gor gu ne ci aduna ba faatu amo soxna wala nga am ko waye yalla dugulut ci yow njabot waye degul wax ji motax muna lam yelit jurut kenn waye wolam ndax bu yemon ci benn bi man nga ne xagna amna benn bi motax mu andi ñaari téral leer ci yow nga xamna leneen lo def rek sax tayef la ak ñek tawfiq sun borom motax lam yelit jurut kenn waye nak wolam yulut kenn juruko ñaari la boole walam yakun nekul laho diko ñeel mom sun borom ku fa an am nawle ken du jël ken ak lum for for diko dentale ak yalla ahadun ken ci régime rek way mënon na gëna yaat lolu bo ñëwé ci suratul furqan sun borom limna fi ay masal yu bari fukki masal ak ben wax na ñi mélé mélé wi ëlëk na leen tabaxal ay palais ay neeki di gajjan wa hibatu rahman lisina yamsuna halal hadi awnan wa isa khadabhum jahiluna qalu salaman wa lisina yabitun li rabbihum sujadan wa qiyaman way ca juram benel ba lan la ci yalla andi ca juram benel ba lan la ci yalla andi wa lisina ñi nga xamna la yad'una dunu jamu ma allahi andak benen yalla ilahan yalla akhara benen jami yalla yi deug manam sun borom dafa tek ay melo dan ne ku mel melu yi sifat yi ku ni mel yaay wéré musulman te yoy yep serigne touba rambali nako mom wax nako ci mbindam dan nañ ci ñew wa hibadur rahman ibadur rahman la sine moy ñi nga xamne yamsuna dananu dox halal ad ci souf hawna andaki teggin la serigne fallu waxon ne jurul sol dal di wër aduna gis di wër ku mel ni serigne touba ndax amul ya ra'iman misla shayqi mahlan falas tara ndax ku melni seigne touba mom bo won aduna bam daj sa ñaara beud du gis ku melni cheikhul khadim wa hibatu rahman li ci mo ñi nga xamne yamsuna dananu dox halal ard ci suuf hawnan andaki teggin nga xamne dun titeru wala tamsi fil ad marhan innaka lan tahriqa al ard wa lan tahliqa al jibal tula lolu yalla ayenaka kulun salika ba wax ji jexé moy li touba bi wax vantar boy titeru te day am ci nit ñi ngir turu am wala xam xam wala alal yalla dafa bëgg nit bu dox nga dox hawnan dox ci ay teggin xamne mëno ndjol ba sud montagne yi mëno tepp ba bëtt suuf ci wala tamsifil ad marham innaka lan tahdiqal arda wa lan tahluqal jibal tula mota doxal rek wa isa khatabhum ak bo waxante ñom xalu salaman ñu ñu sun ko du jamm la racc mota señ tuwa dekk bi mu jëk am moy sama kuddu jamal racc moy darou salam mu sanc ko 1886 wala ci na ak ñi nga xamne yabituna dani fanan li rabbihim ñeel seen borom sujadan di sujud wa qiyaman ak ñi fanan nafila wala ci na ak ñi nga xamne yaquluna dani wax rabbana yaw sunu borom isrif yal na nga wëlbeuti yal na nga changer yal na nga ifasa xamna ci non asa ba jahannam mbugulum sawara inna asabaha nak mbugulum sawara kana nek na qaraman di lo waral moy laziman innaha naka sawara sa'at bun mustakharan wa muqaman ci ab saxway mu kontiné di lim waye bim axé ci jurom benel melé yi li ñuy waxtana la ci li wala ci ak ñinga xamna iza anfahu moy bu ñuy dépasser ci yoonu yalla wala seen njabot lam yusrufu dunu yaq waye wala lam yuxtaru dunu neewal bam ñak doy wa kana nek na bayna salika ci digënte baña neewal ak baña yaq khawaman ak jum nga ci digënte waye jurom benel bi lan la ci tek wala ci na ak ñinga xamne la yadhuna dunu jaam bobu la beggon nak motax ma tambale ko fele wala ci na ak ñinga xamne la yadhuna dunu jaam mahallahi andak yalla ilahan bur akhar benen yaa ben yalla kep la ni jaam li fukki melok ben la bamuy jeex nak ulaika yujzat manam lan ci tek bo wax jey jeex ulaika ñi mel fukki melok ben yi yu jissawna defna len fay al qurfat ay taxi kaw aljanna bima saburu ci len muñon ba mané melni way la xawna danan dajé fiha ci aljanna tahiyatan wa salaman nuyo ak jamm khalidina danan nu sax fiha ci aljanna hasuna rafetna tedna neexna noppulena mustaqaran ci ab saxway o muqaman mu delu waxat fas dah na nga wax ci kaw yow rasulullah bima tumuru ci limal digal nga won ni ci wetal yalla motax la tambale ci yent yalla adama ba ci yent yalla muhammad ben mission lan amone moy wo nit ñi ci wetal yalla mo ne kon sen mission la tambale ci yent yalla adama ba ci yent yalla muhammad mi ko tej ben mission rek lan amone moy wo nit ñi ci wetal yalla baña wutal yalla nazir muy ndend motax yalla na fasdah na nga wax ci kaw bima tumur ci limale digal yow rasulullah wa ahrid na nga won ginnaw hanil musrikin ñi nga xamne gemu na yalla ben yalla la waye yalla mom neena nañ ay yalla yalla ñoñu mom bul mar ak ñom ndax li nekk baxut te buñ ci tubul ba faatu sawra lañ ci na nga leen won ginnaw te sax ci limale digal yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna naka ñun yalla kafayna ka ñolay fegal mustasiina ñi lay re japp na neko ci dara alli ci ne ñi nga xamne ya jahaluna dananu def mahallahi and ak yalla ilahan bur akhir benen gis nga nim ko ñore jari wax yi manam niko sun borom takrara ci alquran kenn xamu nim tollu nga xamne yalla nim baña shirk bëgg nga wétal ko mom wax ju melni yalla bamt nako ci alquranul karim ay yoon yu bare bare bare bare bañ yalla nga wutul ko nazir xamne ben yalla rek kay am ku japp ne yalla amna budut ben yalla boko tubut bo faatu ken mën la té dem ndam sawara lim ko wax ci alquran ken xamul ñum toll da am ñu ci jël rek sunu borom subhanahu wa ta'ala del wax la tajhal bul def ci suratul isra mahallahi and ak yalla ilahan bur akhir benen boko defé dafa tak waxu da nga tok masmuman di kunu yedd maxsulan di kun toroxal kep ku bëgg yalla yedd la te ko sunu borom kum yedd kenn mënu ko safara kum toroxal kenn mënta té ba do torox lay tax am lool nak moy def cirque japp na yalla du ben yalla mu wax ba tay manam ci isra mom sunu borom wala tajhal bul def mahallahi and ak yalla ilahan bur akhir benen bo jappé ne man nima amé non la benen yalla amé fatul khadifna la sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman ngay kunu yad madhuran di kunu daq kon lay tax dem sawara tax am yad ak yalla tax torox ci aduna alakhirah moy jël sa xol def ci shirk kon lol alquran nim ko bamtu ken xamu nim ton sunu borom subhanahu wa ta'ala bagn gim bagn shirk nak wax ko ci alquran lu yaatu mu am lu ci don andi rek non la waxe nak manam daraje ngeum motax mu ne khad aflaha taxena aflaha fihlu madin la bu ko khad jito ñu jang na xam na limi firi waxut aflaha khad aflaha la wax taxena deug deug taxe te ken meunta te ba dun dem aljana ni nga xamne mumin lan gor gorul nan ba wetal yalla lu aduna meuna mel dun wutal yalla ndend yalla jël ngeum tabal ko ci sen xol te mu defal ci ki ni waxtane moy cheikh ahmadou bamba cirbu lew cirbu reere mom seigne touba motax qad aflaha la wax te xen deug deug tax agnan al mu'minun waxul muslimuna motax sun borom nimi waxe ci alquran lañu seigne touba waxon rek nani deglu wat waxi cheikhul qadim waye di deglu wat waxi yalla moy waxin wi wuhud qad aflaha al muslimun ndax man nga nek muslim di dem makka di nata azaka di wor di julli te mbollem li la yalla tere yankay def waye bo xasse nek mu'min nak do def lu yalla tere motax yalla waxon muslim mu'min la wax khad aflaha tahina al mu'minuna manam ñi am gem gem waxut muslimuna mu'min la wax baje yam ke tek yep sartiya nga xamne kuko rampli moy borom dekk bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasul ci li ci le serigne touba waxe deug mak tawhid mom cheikhul khadim waxne yalla manam khaliq mi nga xamne moy kilifa ñep motax damay wax ben baat yalla rek moko sañe ñak ta du yeddel ci mom moy ñak kilifa waye kudul yalla dara ja jo meuna am da ngay am kilifa budul lor rek nu joxoñ la te do ci man safara yentub sallallahu alayhi wasallam dafa am kilifa moy muy sun borom cheikh ahmadou bamba kilifa moy yalla ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye ki amul kilifa do sik ci mom moy sunu borom subhanahu wa ta'ala ki amul tambali amul yem amul ndey amul bay du faatu du wute ak melam yu bari yoyele mom rek mo ñak kilifa du sik ci mom moy sun borom mune bur bobu nak moma defal tawfiq du reuy monema yow cheikh ahmadou bamba mumin nga muslim nga musin nga serigne touba ci bopam neena yalla mo sédé sama tawhid man cheikh ahmadou bamba neena yalla ci bopam monema yow mumin nga manam bu ni woy aji gem yow serigne touba ci ñoña nga bok buñu wax ñi jëfëndiko deug deug l'islam yow serigne touba ci ñoño nga bok buñu wax ñi dundal tasawuf jël seen tanku tek ca yow cheikh ahmadou bamba ya nga ci bir neena ñet yi ma wax man serigne touba neena yalla mom ko sédal waxul ben yeenent de li yeenent di for for neena ki bind yeenent yi bind ma bind aduna ak alakhirah ak li bëtt mëna gis ak li bëtt mënta gis mo ne ma yow mu'min nga muslim nga muslim nga sahidali sahidalillahu bi anni mu'min waxna muslim bokut ak mu'min sa bo xasse nek mu'min mbollem li la yalla tere do ci def dara waye man nga nek muslim ba nopi di julli di nat asaka di wor di def lepp te li la yalla tere bayiwo ci dara te muslim nga waye bo xasse nek mu'min nak do meuna def ye motax serigne touba neena yalla sama mu'min la ñeuk sédé sédé pratique yi may pratique l'islam séré ni may rafetal sama wax ak sama jëf neena li mom ki bind nit ak li ci dess moma sédal ñet yi man cheikhul khadim wax ju graw wax ju reey wax ju kim tane yalla moone ma aji gem nga yalla moone mu muslim nga yalla moone ma kuy rafetal jëf nga yow sa dar ñaawul yow serigne touba sahidalillahu bi anni mu'minu wa muslimun wa muhsinun wa udminu nak neena tay li ma yalla sédel man ci amadou bamba neena dama ci sax ba keur may fatou motax mu waxon ci muqaddimatul amdah mom cheikhul khadim ne bëgg gi ma bëgg yalla man serigne touba motax sama tank mën ta wacc siratul mustaqima bu mako bëggon sax mënumako nahani yahubullahi nihmal muhaymin hanil maylih mahtira wal haqu ahmanu ken do serigne touba barke cheikhul khadim kon koku moy serigne touba digum ak tawhid neena ñet yi ma wax mom neena yalla mom ak sédel man serigne touba khadimur rasul tawhid am gim am solo motax bu ndel tasawud subhan muye julit yep nalen awwalu sadin moy ndel benu mbir moy tawhid bala ngay yittu wol islam ak ci dess bo wara jitt moy tawhid wantabihu fi anna dinallahi asmuhu jibn bil istibahi ba ca ndek awwaluha al iman والإسلام بعدهما الإحسان لا تنام. كن جلّي بليم ورنجك ووت ماي دغل بس بس أمشي سنبرام.

0: bañ manam kumay bañ bañuma la ngir aduna ngir nit di bañ nit waye bañ nga bañ yalla bañ rasulullah motax ma bañ la ci yalla lay bëgge waye ci yalla lay bañe man cheikh ahmadou bamba khadim rasul lolu li wax lim ko wax ci am bindam kenn xamone nim tollu kon dinkane bobu la serigne touba wax kep ku ngeen meuna gis ci aduna muy wax la ilaha illallah amul len droit def ko ennemi ndax baat bi xassa genn gemmiñu ma cheikh khadim mune li tax ma wax lol moy darajay baat bi ndax amul len lu nit di wax di ci sakku tiyaba lu melni la ilaha illallah lan la wax ci mazalikul jinan amma dawamu shikri fa huwa akbaru min kulli ma kana muridu yuzhiru dana khad khultu zalika bila isra'i wala ubali bisawil inkari man seigne touba bi muy wax lol mom dafa tang mom dafa danu jël dana waxna ko ci kaw to falewuma kuma weddi lepp lu nit di nek di ci sakku tiyaba la ci gëna kawé moy la ilaha illallah ba wax jey jeex pour teunk fofu ci chapitre bobu wa kullu man sa'alani fali jawab qabla wala tujadilu ahlul kitab tonto la moy wala zikrullah akbar wala yahlu matasnahum saaro jeex ngirim ci wala tujadilu lolu moy jawabam motax neena amul lenn lu nit di nek di ci sakku tiyaba lu gëna for la ilaha illallah am gim am solo nak motax mo ne islay safil askari ma sawahu qadhan kama rawahu man rawahu am gim am solo nak motax mu joxe ndigal lu mel non mom cheikhul khadim kep ku ngeen gis muy wax baat bobu amul len droit non ak mom ndax baatu la ilaha illallah ndax amul len lu nit nek di ci wut tiyaba lu gëna for la ilaha illallah mom cheikhul khadim buñu demé ci masalikul jinan serigne touba ak tawhid li alquranul karim wax waye xolal lam ci tek mom muna fa man kana ku nek yarju di yakar liqa'a rabbih dajek boromam nga xamne deug la ni nga gëme dund ak aduna di lek di nan di fasse aaji di dem ko dik am ak njabot nek ak say bok ni nga di nelaw di yew ni nga xamne yaangi ci aduna xamne deug la nga gëmbar sax gëm ne di nga dajek yalla ëlëk ak ye ci top ajena ak sawara ku gëm lolu fal yahmal hamalan salihan وخل فليحمل حملا شيئا فليحمل نغا جف حملا صالحا جف جباخ تيد تما تخ نده جف لومو ري ري بو يالا تخوت باخو وربما عباده كثيره قد افسدتها لازت الحقيره جف لومو ري ري مو ام حجبو يالا سخلو كون سون بروم لي مي نانغو ديف تي خابول موي ليغا جف تجمم تخ موتاخ فمن كان كو نيك يرجو دي ياكار لقاء ربه دجك برومم فليحمل نجف xamalan jëf salihan ju baax ta yalla tax ta nak wala yusik bu mbokalé bi ibadati rabbi ci jaamu boromam rabbihi bi ibadati rabbi ci jaamu boromam ahadan ken lo fonku fonku nit lum for for bul ko jël manam diko dendelek sun borom kon ndekata li ngi ciy deg moy li tax yalla di nangu jaamu yalla moy dung koy def ngir jëmmam ta bul ci bolé ken lolu nak ki jël champion bi jël drapeau bi raw ci ku yalla mësa bind moy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul lim ci tek muna allah yalla man cheikhul khadim may wax allah yalla lu ñëk li wax alquran la wa lim ci tek mom day deggal lu ñëk li motax muna allah yalla rabbi moy sama borom day def déclaration mom serigne touba te bu nek gim nek sama borom wala usriku duma bokare bihi ci mom shay'an dar lu touti gëna touti pep souf du nek cirque ci man cheikh ahmadou bamba fi nga ngi ci aduna lu meuna xew duma ñettal yalla duma ñaarel yalla yalla moy sama bour te duma am ben bour budul yalla rasulullah moy sama serigne man cheikh ahmadou bamba khadim rasoul allah yalla rabbi moy sama borom wala usriku duma bokale bihi ci mom shay'an dara shay'an mom dafa yaatu amul lenn lumay jël diko jaxse ak yalla mom la jital ci lepp ak kima bolel moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye kima jital te seigne touba li tax mu doy war moy limi beug rasulullah lepp moy manam lap ci beug ko duko jawale ak yalla mukk dana tuddu yalla nele wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam buñ demé ci khashida gu gatt moy yallah ya rahman anta allah wa ya khabir ma lahu asbahu hab li min ladunka manhibu ya man lahu al umuru anta rabb wa hafina wal tufbina wa najina wal takfina wa kullana ya rabbana li lepp mom ken amu ci cieur yalla moko mom waye nak amna kum ko bolel te duko fatte motax limi ñaan lepp na ci daraje ko ko lako ñaan moy kay nokul madina moy sayidina muhammad bi hurmatil hadi bëgg gi mu bëgg rasulullah moy mi du tuddu turam te julli wuccu mom alayhi salliya wa sabi alayhi salliya wa sallim fi sabi wa kulliya yallah yow yalla ya rahmanu mu bokku ci turu sun borom yi nga xamne mo yott aduna ndax ci yermanda ji nek ci rahman ci la aduna dund mom gem ak ñak gem bax ak bon ak say say ak deug ak tax yakar yep du te ken mënu la xagn sa wal ci rahman waye rahimi nak ñan nangu won gem yalla gem alquran gem rasulullah nangu pass pass ñoy am yermanda rahim wa kana bil mu'minina rahima ñewnu ci alquran lolu mom ku gemutun yalla am pass pass bu deugar sawal nek ci waye rahmani mom kenn munu ci xagn kenn da nga ci am amu aduna ñeneen ñi ñoo ci ëpp do julit yi ndax aduna mom kërum ñepp la waye fatara nga amé solo nga xamna khalidina fiha la fa la daqé fa la gëna nexé fa la gëna amé solo moy wa kana bil mu'minina ra'ima fofu nak mom pour nga am ci loolele da ngay gëm yalla nak wa tax señ tuwané yallahu yow yow sama borom ya rahmanu yow aji yermaji comme ni mako waxe legui anta ndax batou anta ci arab mom ki ngi waxal sori wula de anta anta allah tud ismu satar wa ya khabiru yow mi nga xamne ya dañ kumpa motax olof day wax ne diw dafa dañ kumpa lolu wax ju yakula manam nit da bañ kumpa waye dañu kumpa ki khabir dañ kumpa moy sun borom nga xamne amut kumpa ci dara motax señ tuwa naka yallah ya rahmanu anta allah wa ya ghabir wa ya man lahu asbahu kholal nim dugula tawfi amul len luy niro ak yaw man seigne touba mané amul len luy niro ak yalla dafa am lu nga bëgg ñaan cheikhul khadim li tax yalla di nangu ñaanam moy du tepp tepp rek ñaan day wax yalla lim mom dox ko worma dox ko lim mom lo xamne kenn fi kuccé ba nopi dogo tuddu soxla lolu day feñ ci mbindam lu bari mom cheikhul khadim motax bo diglo lim ko ndiek wax ya allah ya rahmanu anta allah wa ya ghabir ma lahu asbah amul lan li niro ak yow xam nga yeepp mom wetal na yalla mom li meunta passer tawhid dig manam digeunte serigne touba ak yalla dafa am lu mbeug ñaan waye il faut mu jital ak yalla wax ki may ñaan kim doon amul lan luy niro ak mom mom aduna mom alakhirah amul nday amul bay amul tambal amul yem bimu ko waxe lim mom nopp tuduna ko ismu zat du ko yermandey adun nga xana moko fer ñepp ku gemut daniko anta allah wa ya ghabir wax nga xamne amul kumba ci dara mom sun borom subhanahu wa ta'ala dogo andi limi ñaan habli min ladunka ma nuhibbu waxut ma uhibbu de fi na nun gogu dulit yep man na dug ci bir waxut ma uhibbu ma nuhibbu la wax habli min ladunka ma nuhibbu wa ya man lahul umuru khalal anta rabb wahab lana wal tuhbina wa najjina wal takfina wa kun lana ya rabbana wax ji yep ken amu ci cieur kudul yalla waye kiko yalla bolel muy rasulullah nak lepp limi ñaan yalla dafa bëgg yalla defal ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mu nak bi hurmatil hadi nak ci la koy ñaané waye bi hurmatil hadi halahi salliya wa sabi fi kun liya nam ko waxe ci khashida ga mom cheikh ahmadou bamba kon koku moy cheikhul khadim ak tawhid mune lam yanhuni kufrun wala fisqun wala sirkun wala ma yajlibu taqwala wala ahla qalami dafa am lu mujju tuddu mom seigne touba dana wax ne yefeur yi na ngeen wartandiku sama ciongu khalima ndax day def effet bombe atomique bombe yi americain yor muy bombe atomique ak bombe yi nga xamne mom lañ dooron ci japon 1945 ak yeke gëna graw khalima seigne touba mo leen ëpp danger ci yefeur bu wedd yalla motax daana wax tuwa bi na ngeen watandiko sama ciongu khalima ndax bark muy puissance bi sun borom def ci mom ki meuna tok fi ci aduna di bind aras di jaayu kogo khalimam yamuta khalima gayyi iza katabti ihtaza arsul bahi wa sabaha malaikati bahi lolou mom danañ ci ñew bu ni waxtaan qasida yi ndax waxnaani emission bi kilifa gi ni mu ko tudde dafa yaatu li moy waxtaan bu ñeek bi ay lu yaatu lañ ci waxtane motax na ñepp diko top jotaay bi inshallah tawarkalla donan waxtane qasida yi waxtane qasida yi nga xamne serigne touba da ci qasida yi serigne touba da ci wax njariñul qasida yi ak njariñul ak puissance bi yalla def ci khalimam ak yu bare bare da nañ ko waxtane ci émission bi inshallah mané fi serigne touba dafa wax wallahu ahla qalami xam nga mom la teji fi waye da am lu ko jitu ndek yalla diko defal li da am lu ko jitu deglu lim wax lam yanhuni kufrun wala fisqun wala zirkun wala ma yajlibu taqawula dogone wallahu ahla qalami serigne touba neena man duma koy wedd yalla duma man duma koy wedd yalla ben duma koy genn top manam sama ñaari tank mën nga wacc siratul mustaqim ci ahmadu bamba nahani yahubullahi nihmal muhaymin hanil mayli hamaktira khadim neena wal haqu ahmadu lolu day correspond ak li man duma wedd ka top yalla cheikhul khadim neena man duma koy wedd yalla man aji gem ji ma don ci ahmadou bamba neena yalla momako sédel motax neena man duma wedd ka top yalla motax ku tok di khas mourid yi ci kufru ak bokale yow da nga iñan rek seigne touba ak wa keureum manam ñun li ni yalla jaral amul kenn amul benn julit manam bo xamne yalla jaral na la lool ndax ñaar yi gëna seer ci aduna mourid mo paré pour jox ko cheikhul khadim mu tabal ko ci l'islam moy ñaar moy alal ak doom way nak aduna non la ko yalla bindé comme rasulullah la yalla wax inna kafayna al mustahsi'un kon nak moy yoyu mën ta ñak te cheikhul khadim ñom waxon nak ñom ci man la bul fawzeeni wa kullu man azaa sunnahu biya moy wax jojo nam ko tegalé lolou naka jek non aduna yi doxé te lolou sax ci yalla lañ ko jëk def nenañ yalla amna doom bu yalla wax ci lam ci wax ene yalla sa yalla waxon na rasulullah sa yalla ji xeer la am ndox la am nangam motax yoyu mok mo aduna am na ñaar mo meuna am moy li seigne muntaha di wax nit day am tawfiq wala nga ñak tawfiq ku am tawfiq da ngay gëm seigne touba gëm mbolem way yalla kenn ku nek luko yalla defal mu neex la waye ñak tawfiq moy tax nga nek ci internet di saga di laqatu nu japp la nga ñak jom lolu moy ñak tawfiq motax amna ci nit ñoo xamne di nga len méré ngir nit nga waye deugantan la nga len wara def moy yeeram len ñaanal len ñu am tawfiq rek lool la motax cheikhul khadim neena duma koy wedd yalla duma koy genn top moy duma wacc siratul mustaqim nittel bu moy duma koy bokal yalla duma koy wax wax ju amul lam waxone buma bindé wala ma jang alquran ngir barke bi yalla def ci sama jang ak sama lamagne iblis dana waqat iza katabtu aw kharahtu her wala iblis fawran mahaman taqawla bobale lol lay wax fi wala ma yalib taqawla moy wax ji waxi pelam du wax ju amul ay reen wax ji amul benn fayda neena yi ma tuddu yep yalla musul na ma ci bu ñeuk moy dama koy wedd yalla man cheikhul khadim duma koy genn top duma bokale ko top yalla duma wax du amu ndariñ yi yalla dama ci musul bu nopi nak mo motax mu ne wallahu yalla ahla magal na khalimi sama khalim motax lepp lu nit di wut ci alquran yalla defal lako ci yalla jël na barke bobu jox ko cheikh ahmadou bamba ci khassida bi ni ngay jange alquran ndariñu non ngay jange mbindum serigne touba ngir barke khassida yi lepp lu nit bëgg ci ngeureumal yalla ci am aduna ci am ëlëk ci am rasulullah lepp mi ngi ci bir khassida serigne touba motax cheikhul khadim jek jek wu rek wax ne wallahu ahla qalami da am yum jital muccu ci ba nopi nak sun borom do ko defal nité kon mo koku moy cheikhul khadim mu tek ci wax musal gek sun borom musal ci shirk motax bu ni wax ki wital yalla julid aqan mudit sadiq ki rafetal ba ca njob baxtan rafetal ke ca jitu ci nit ñi moy talibe rasulullah bi di cheikh ahmadou bamba motax la garwa mune yalla joxna ma lu meusta jox kenn te dootu ko jox kenn lolou moy li olaf di wax nan ku def lu kenn defut am lu kenn amut yalla seigne manam yalla ku yaatu la ñi may bari na waye dafa may seigne touba lu meusta may kenn te bim ko maye bonu dootu ko may kenn ndax fiku seigne touba jaar ba kennal ko soori bokale def tawhidam ak l'islamam nim ko pratiquer ak ihsanam lolou ku yalla meusa bind meuso jaar fofu motax yalla jox ko lu meusta jox kenn koku may cheikhul khadim batay mi ngi wax niko yalla meusa la ci shirku mom cheikhul khadim lam yanhu shirkun kalkali walaysa yanhu ifkuli waye fi mantiqi la zakali fi ismati min kadar deggal wax jojo rek manam waxi serigne bi même bo xamul limi firi waye barke bu yalla def ci cheikhul khadim aqlimam boko degge rek ni ngay degge alquran bo xamul limi firi nga xamne li lu neex la li deug la barke bobu yalla def ci alquran mom la def ci serigne touba waye nak bo jange xam xam ba bo degge bati arabiy xam limi firi lolu mom day del la serigne muntaha waxon lolu mom day taxé ci biru taxé waye même bo jangu degge alquranul karim deggu nuy tari wa layli wa duha wa samsi ak ye ci dess yep bo xamul limi firi sax donte yefer nga sa xol moy nang ndax sa xol contrôle bi momoko barki bi am ci alquran nonu mom la yalla defal cheikh ahmadou bamba ci mbindam donte neko mourid nga bañ yoni waye sa bo deggu ni jang xassi seigne touba amna luy vivre ci yaw lo xamne momatoko contrôle bi momatoko lolou yalla dako def ci seigne touba ndax cheikhul khadim ay arabam bolene yi muy bëgg tuddu moy arabam dafa neex dara originalé la bir bono manam bono pi neex deg amna ci téré yenen yo xamne bokoy jang bala nga sori da ngay tayel ndax waxin wa yu am solo la waye day wutek waxi cheikhul khadim lo rek la bëgg wax seigne touba mbindam waye yalla dako jox lu mësta jox kan lolu day feñ ci lepp lu am di feñ ci mbindam koku moy cheikhul khadim kon mbokk yi ñi ngi ci chatul waxtaan wi raye tuarkal li mom moy mission bu ñëk bi day am talata bu jot fi ci asamadia ci ndigal ci abdou samane mbacke mom serigne soñe bu yadahu allah wa nashar tambule ci 21h bu 22h inshallah ngeen diko baye xel bu baax ndax daaray serigne touba mom liñ ci waxtaan yaatuna lool wa ko koy top rek sa xol dana set bu baax baax cheikhul khadim neena lam yanhu shirkun kalkali moy sama xol bi yalla musul nako ci bokale wala shay yanhu ifkuli duma wax mukku iftara neena yalla musul nama ci duma wax mukku lu amul fi mantiqi la zakali ci sama wala meñ duma ci sik sak luma bind wala ma wax ko luma yalla defal la motax ma sañ koy bind ma cheikhul khadim te ko yalla musul la ci lepp luy nekh nekh aduna ak alakhira cheikhul khadim neena yalla musul nama ci mu waxal neex digam ak tawhid seigne touba wax ci qasida gi nga xamne mom la bind 1888 fi ci touba muy malabul fawzaini magni dan ko way lakub touba fa qumtu majsuban ilayka minka bika alayka waraditu hanka mufawidan musalliman ilayka amri muhajiran lima ladayka suma ilayka la ilaha siwak way qad sirtu lama lam aji sarwak xolal way manam fofu nak amna ay ruqruqan yo xamne neexuta lijeenti waye lim bëgg wax rek moy tawhid waye bi muy jexal mo na qad sirtu bima demay ba xam lama lam aji sarwak la yeen ci yalla ibrahim xolal bidde wi ak asman sa ak jant ba dem ba yalla gindil ko bopam day tombe wax yi seigne touba fa qumtu majsuban ilayka minka بك عليك وردد عنك مفويدا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك ديال كسون برم ديال براء أن الخالق من شوا وخادم لا يرى سرواه كي يالا جوخ دارجة جي كي بوكالي من تأملي يالا ديال نما جي كدول موم جوخ ما لو خامن بدو جي تكي من سنتوا لما يالا جوخ نينا بدو جي تكي واي كي بوكالي يالا من تأملي fini jeexal moy bara'an al-quddus min kulli danas wa inda khayrul khalqi jawasu anas lolou benen waxtan la koku moy cheikhul khadim kon mbok yi dem ba wax sama jaysi jimay xexe moy tawhid sayfil lisi yufritu la man zallasu tawhidu fa ilahu al-wahid tam bi khajut sax waye nak television mom waxtu la te egg nañ ci waxtu yi tuarkal la li moy jotaay bu ñeek bi bu talata bi ñu jëm ci katanu yalla insha Allah rabbi rek ñi téwaat fi ni ki lon doon defal waxtaan wi émission bi muy daaray cheikhul khadim sen mbokum julit sen mbokum talibé ibrahima khalil ñing de len sante bu baax di ñaanala si muntaha yalla na fi yag te wër ba lim bëgg defal serigne touba lepp yalla may ko ci lu kawé ndortam di nuyu wa si abdou samad di contane baax baax ci mom di nek mbigum l'islam nek mbigum serigne touba ñepp dañ lay titurum mbacké ni sama wajuru jigen mo bay ci keur ga nak soxna fa job mama chawe job yalla yalla doli wiram serigne thierno mbacke mom serigne mohor di sama wajuru di sama serigne di sama lepp ak wa keuram ñing koy nuyu ak wa keur ga ak ñepp rek nuyu njabotu serigne khalil ak ñew bako la nek ci daara ji jere ngeen jëf sant nañ yalla bu baax baax baax lepp lu ci deung ngi koy jéggelu lepp lu jub dang ko addé señ tuba ngi jéggelu bu baax wax lu ma ton wax ak fatel lu ma ta wax lepp lu ci jub dang ko addé señ tuba ndoy fay su yéne rek ci digënté señ tuba ak tawhid liñ ci préparer bari na lool waye nak télévision mom dafa am waxtu muy in de temps waye nak li olafi nan lu jiw wa jéxut jogu fa tarati biñu jëm ci katun yalla da nañ fi téwa ci waxtu wi daré señ tuba muy émission bi wara continuer cheikhul khadim ci benen waxtan kon fofu lañuy wacce kaddu rek di nuyu technicien bi nga xamné yitém ak senu njambar mo waral funi gis ñu ni gis fi ci réew mi ak aduna bi kon fofu lañuy wacce kaddu gi di sant bu baax baax baax baax baax jere ngeen jëf bëgn na lool sen bakum talib ibrahim khalil ñing mam cheikh ibrahim khalil mbacke fallilu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem
2: asmadiya tv budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal asmadiya tv di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: asmadiya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وجب أن